netoga ya khona ha ile meloko yona e tsama le ba dumithu ga o wa nlatella moko e o kopana le road block o tsile mona e impa se tsa mapolisa ha se tsa masolo anna ke tsa motho wa lefase e o tse motho wa lefase ka nako engwe ha ka o latella ko go latella e a o sala mo ga o bolo ka seriti e ko ga o latella yo lo ka moya o latella le thuela e le ka tlosa mona mo gena a dutse tugone la motsamaisa ka maoto fatsa ha hona go ntse e tsa mari ko ga tsebo bona go ama ya sepapadi ya semantlwane e hai le motho wa lefatshe o bualo e ba bang ba ka o latella o ipotsa go banna motho yo e ha ba nna e ha ba ke jile pompong tsa ngwana hai go bana nga sampe a ke dipatala ka bo ke di lefe e le go tsebo go suta ka mokaka a o setse mo ga setse mo ga o empa he ngao lo tjena ke batla o itsang

Wa mɛ kuyala yɔrɔ mu y'a utuu lamusana wa ye.

0: la go go bana manga tsimu ke re gholo ha le tsho
1: ka ra dolo ga mo fela
0: ka o fela
1: ke tsawana sa go
0: nda
1: diwena e diwena ga ke
0: nda di u di
1: di ga tsapo go ra to jane se
0: nda twa
1: e ga do wa fela
0: ga nte ka mo ho wa modimo ka bua wena.
1: Ah, ga le mo garang tsamba ba le dirigiso la ga ke ntate lo tatlo ya go itla tla go tsa tle.
0: Nda.
1: Ke a itla ba ke na le tlile ha le mo la fa mamile.
0: Hey.
1: Se mo ga le tsadi o bua o tlo o go tsimo sa dingwe ya motho ka bo thutsi mo sa dingwe ya motho. Le ha go bana go hlimo.
0: Oh, mo la twa ha go na uno fe.
1: Ke o di ga le di botla la le mo la le mo sa di. Se ba ja ni. Ai ja go go go so ke. Ee mere ke o sa tshwenye mo sadi wa motho ka po mo le mo sadi wa motho a ha ile ho wa ka nne ba re ba

0: ane a ho kwa ho ga ba tsano kwa na ho ya ho re nya le shumile motsumong mantibuya hai a re tlame ho re ba tlhana ntjwa landa de re ba hlumphela tukelo ya bona ba sa neng ge ba hlumphela tukelo ya bona
1: ee
0: iska motho re tsama ho ga ha ne ntjwa la ya ba ho re ge modimela ha ha ntse fika anta a no ha ke ta mola khere mola khala ho khere mola ga tsara ga tsara ga tsara a ke ke jwale a ke ke jwale ha sa ne jwale o tla bo huja ha pe fela jwalo ka metsi
1: anza ana jwale ba di bitse
0: wa ukwa he
1: ba di bitse bitse
0: wa ukwa he aya aya tshita de gele wa ke ke di dilo ke tla de mmatla sa se bona mo khotlo
1: da de mmatla se lo ka mo ka mo khotlo. Ee, re dula jalo mashomeng a mabedi a nang le metsi morago ka nqane hora ya bobedi ke bone ka go nona le motho ka mona jale o ga ke mohetla oa balela hailetkatelo
2: ka makgetha
1: ka o fela
2: tabana sa kgomo
1: ndate
2: ana motho ana ka lenolo
1: ndate
2: o batla go ba etsa jalo nka tla dinyela banna hela
1: o tlo go se ntse o hulileje
2: kale nka tla dinyela mo ke moseetsa ka o
1: a empa hena go o dikgwedi ya botshelela e kgwedise e le nngwe fela empa ka mona ka mabalane sentse leo e ne a bosupa go a qalelo
2: ee a bosupa ena re tota re qalaa
1: ee
2: ea ee mono ga ke mosetsing wa ka moo
1: fomo ga wa palo
2: a mosetsiaka ono nka ya le bona be ke kgutle le bona
1: hewen
2: ai o wa batla ba ntse e tshwa ka kwa ka ha bona ka kwa
1: e ka kona e be ile le rwa fela sa ga me se thewela ka tla se tsama le mo
2: ku tswa ya lo ga ekho e go ntse mo go ba ai
1: a zona se bohale se se be ya ho
2: ai
1: Ko se se bea ho.
2: Ka nnete ho bea ho.
1: Bo ke se mona so tlhonse tlhaba dipuluma he.
2: Hai se re se bea ho. Ke bona motho mo nna a kutile dipuluma ra ga bana motho wa ba le putsi sa ha. Ha go.
1: Hai. Ba tla re bolae.
2: Ya ba tla re bolae. Go go na ho ya ngana ba tlhona ka pele ntwa le tsa tlhona.
1: Na be ona sa tsebo ho. O sa le tlhobodisa ka nako tse banna o ne a sa tseba go tla baje
2: ke matsatsing ana ntse o thela kalabo kanaletsele go tlo bajela o bajela o bajela banna ke bona a ntse a di bua ke banna kona mothela
1: motho a ka nna kgopamela diphoofolo
2: ae
1: empa e se ka mofuta
2: ga ba diwa tlekanetsang mamogane Kunjwe ndo ntse kwa go go ba jeng ya le ntse tshubudisa ntse tshubudisa tshubudisa. La ga go sa magate mutsing.
1: Go go gela phofolo tsa go.
2: A ye da tadim mata flowe. Nna ke da ba tlang tshumo le mmini.
1: Oh.
2: Ya ke da tlang tshumo le mmini. Mo na ona mo nga bana ka ga ja shota.
1: Ha ona mo ka na go duka u lwa di ma ho mamma.
2: A en to ding di ja so di ko pa di ka fa.
1: He ba.
2: Ah. Mo wa le na ya le di di se di ke ma le na di go ke le ya go mo le di papa ke tsepa la hampe mo. Ah, dala ga le ho nna ke di maletse. Ka tsabalo ntse ka di hloka ntle.
1: Ja dumela.

0: ba rata ke ntate tshutwa wa motswalla ka ke ba rata
1: he
0: wena ha fela go ntate matlaselo go ntate modi a tsebe ana motswalla ka ka ba sa le wela wela le na o nyametsi hai ke ba thata bana ke ba ke le ba tla ha le tsaba kwala ke ba rata ka ofela ba ba ba rata ka ofela ke o bule lori ha ke santa ile ka ntate mogolo ka tsikana ke ne ke na le motlhokwa e mogolo ka moruru motswallatsa
1: ntate molefe
0: ei
1: o molelele
0: a molelele lawe
1: a sa manje ka o ntsa ke be ke be sela go ka ka bolelele bona wa botsabisa
0: a nna ke ne ke go mo fa di notolo tsa ka mono a ntshwara fela se ke ba ntshisa mapodiseng
1: oo
0: jale ga ke tsebe o entse wa motlhokwa le wena wa gongwa wa lebala
1: hai ka nako nngwe tlho ena ke motlhotlo le yona wa tseba ka nnete
0: a ko gongwe se le kopokopo se ka ba motlhotlo ena walejale motlhotlo o tla fofilela o sa batle
1: botlhokwa
0: ke ba rata ka o fela maila bogoko a mogotong maila bogoko a bothabothe bomme letshwao wa mmona eno mmetswepo
1: ee mme letshwao lane
0: ere ke mmetswepo mmetswepo
1: ee
0: bontate madiba o phaa a matala a kere o entse sene o takala ditse
1: mantate wa madiba
0: ea o takala ditse o mone bothabothe a takalatsa a ya kgabeng e nte sebathwane o eme bogareng bono tlhotse monono o tsamayaka dikeke ela ga a
1: shebeae kampao eme dipelaneng go na leno kana dipelaneng ya golang leribe le bothabothe
0: ee ke eno ga mabuthile mono motlokwa ere ke badumedisa ba leribe ke bolele ka metlha gore maila bogoko a teng leribeng boo le ka godimo le ka mabalane le ka maloting a bokatumane le bo ga se shute bo ga tshetlha monono bo ga makopela ke na le maila bogoko bo metsi ke le botho ke gamogelang bo sese monono ba nyametse motlokwa
1: segamese ee e be a se
0: tsone ke a dumela le sea lemoya sa ba sokodisa
1: ke yona ntho nngwe e otlang motho maqatakeno gono ga ntho e otla mangwe
0: kere kakatse ka manene babile ba lebala tsa ke dutse ka bone motloka le matsa ba shoma mabedi ke tseba gantle sea lemoya sa sokodisa ka nnete ke tseantse se a ba sukodisa ka mono motlhalatlhagang o tla okwa ba thabile gagolo empa ga motlokwa ge ke dumedise ba ganna butle ke ba dumedise ke phamisa letsoa bo ntate mogolo tla oye tshetlha dumela mogolo wa ka le mme poni teng pela gae mono tsotse iteng e tsabaka snaefala moro sa oukapi ena tlhia o ka ga o ka phasama o kenya e re ya letlhogo mo notlolla sale mo se sene se seng kotsi ere ke phukale ke tla masego ka mona ka masego e ka fatshe e teng masego e ka maila bogo a teng ka masego ka fatshe ka fatshe ka pele ka mabalane e na le maloti go semong kwa kwana botlhokwa bo gantate mogolo ga mabanta bo mme shaba nako maana ke wa bona
1: o itiela fase ere ke nke phakile mo

0: tu uno palle le me go sina go fela uno hi uno we phetha to go tswa go tshe o tuno thise ba ba
1: e ya ntata te ngwa
0: ira wa tsama maphrani mura go vetse
1: e
0: uno hona le ntate mong wa meetlo khale nyana jina ya ba hoga ka ha ona sala muhulu a vita baga ba hae he ga bana ikili te mo etlo ndwa re na ma sa ji thobala mba ga ba o ketera le se ke ne la bina diferente na le se le
1: le bina madimwa
0: le bina ma mo go gotlo ha ha ka la hotu ha ga mo ise eng ka dingalong le be se le nyolla mo go gotlo a ga nete ba dumela le tsatsiana ha le fisha ya ba hore ba se ba iphapanye ditaba eno o sontso di re ya ho ba ka mo ga la hana pa ma le guess
1: he go mba
0: ba ba re de re ta la wa la hana pa ma le guess e ve go go e bu re re la hana pa ma le
1: ya hana ho ba jo go bo be
0: he la bo ya ba ho ga ke te lo ka ne di e mo ngwa ho pula o he la bo wa tsiba ga ne se ga fuya taelo a ba ga mama lu mama lu wa tsaba ho le mama lu mama lu ma tsaba ho le
1: ba le tsitsi
0: o sa ile bona ma tsaba ho le ba phana
1: ba le tsitsi nya ba go le lo be
0: ba fana ga ke go gane e go bebe ya ne e ne ba ba ka ja go tle wa tiba ba ile ba o nyolla ba lo ntate ba tsama ntse ba o tshintsha ho fihlela ho ba o fitwa ka dinalo ka mane ba ba ba keta ntho tsa bona
1: mm
0: wa ga shirik wa tsaba ka ne di re ntse na na ga ke ke na ya di apago ya go ge ho bo ka mogana fela bo moluki wa ka ya ga teyang a ti le ka nkena na ntse le ke eke
1: eh
0: ya le rempa fela ge tshaba ho ge se ge ga phatlala tsa ka pa ge se re ipe pepinini ora a bo ka nete le ka nkena ntse le ke eke ge ke go lokela ho ha ge file bana ge ne ge fele bana ba moetlo bana ba ne ba hlalosa ga a tsenda dino ene le ntate wa moetlo ka nnete no ha ka a phama inwa e wa gone ha fana a ka matshidiso ano ga bile mokogoto hona mono ba re ge ditlo
1: ha ke re wale hotato e lona le bana ba mama ba tshwe mona ho thumodina ka ona le fege go lona le bana ba mauka ke ntho tsa
0: mo ya ka ho tshwalwa ke gona
1: e ke re ha o so lo mafumo motho eno go le kaya le ba tla ho isa motho eo kwa molongwe mo Wale bese batho se ba ba tlo.
0: Hai. Ah.
1: Wale di fa sa gwa.
0: Hai. A ja le wa nda de ke ntate mmatla se ro se bona mo khoku.
1: Da di mmatla se.
0: Ka ke da.
1: Mo lula gwa lo ke mso se mo ka le shumile na le metso e mi kai. He? E su pi. E ga ho renyane. A ha ya su. E ga e ga ho renyane ya bra. Yona yo ya boga. Haile. Kao fela.
2: Ke tsabana sa go.
1: Go no hala ke le la le tato ja.
2: Dade.
1: Hey, o sa o ntswe
2: wa. O ga ina hala wa na me. Ke se bile ke hate di futwa ha o ntse o bua le nkhono ka shotlwaneng. Weh.
1: Au.
2: Hele.
1: Kono.
2: Ai, ha ke tsebe ke manga nenga kwa le ntshane ya ba malta tsela ne a kena le mabedi ka nkena le ka nkena o etse tse se so tsale
1: ku wa bona le tsa ditsapotsa po batho ba ne ba ka bua mo ya bantse ge ba
2: palama o tsiba wena ha ku ha ku tlo bua la fatshe
1: wao nkhono e ska ba tsebe se di le burutu
2: ke nkhono khale ke le la o le tsa tsula ne ngwane so a ne ke tlo di medisa ke ai tsaga mse empa ha se fihle
1: ee
2: jwale ha se tlwaele se tshwana le lefua le tlwaele
1: ka nnete
2: hai ba re kwaletse ntho eno ya malta thuyane ha

0: enale mabedi ine e shashafatsa dintho tse fela a go nke go bitsetse mabitso a batho bana ba hlagating ho hlaha tshe ke dumela go bana le mabaka a bona ke na le ntate Tibalo ha e fele tshojane mmone ha a sa kena ntate testamente ya gale a mang a tshwana mabitso ke ntate Fadimelang kgotso le mme Fadime ha le itsukise a mme re tla dula re le tjena tumelong le mme re tla sitwa o fitlhela ka yena o ka mo hija ai mme re tla ka tumelo go kopa tshwarelo ena o ile a ka kena mona e le gore ne ntse ke mo hweletsa le ba bangwe bo mme setlheke-tlheke sa Patmosi ka mogalesuku ba tlo o letsa thojaneng bo ntate o tla sala jwa morena a eta a maile a boroko ka mogale mangati empa he mabaka a motshwatsiwa ke ene le bane ba ka moseo mogokare bo ntate le bolelwa la pelo ga le re ba tlo letsa thojane ke utlwentse ba kenao ba gana o ba lokisetsa tsapi sa kobeng ba nthotse ntate kwena fito kokong a fole le ena le ntate mogolo tau e tshetlha ba fole le nna ke fole wa tsiba motlokwa he boa gana
1: jwaboa
0: gana empa he a re tshepisitseng o a tshepagala mangolo re tla dula re a bala
1: one
0: nna ke ratla tholane wa o ka nagana e sale ke kokomala go tloa gola gaokolo a ntsa buelwe o tlantsa ke e ntsha ke e rata ena empa he motho ke lekgoba la ntlha e ratang
1: ka nnete ntho e ratang
0: gai thojane nna ya ntlha molola e nthositse golegolegole ntho ntle botlhoko wa tseba ka nnete ke e rata ka pelo yaka ese kao fela empa ke tlhompha lona wa tseba batlhobi ba ka ke a ba rata le a re tlhabolola lenyolola me a e ne e ketibetseng ena bophelo wa gona jale bo sula gampe empa gene re re go tla ba jwang wa tato yane mo o na le ntate o ne o itse o tla ba jwang
1: eeana
0: ga sa kesa a sea maila boroko wa mmala ke ngotse le tlhathamo le lola ba seng ba sa kenteng ga o batho ba ga ba sa tla keng batho ba tlo letsa thojane o monate a bantse ba kena mona wa tla motlokwa
1: ke a dumele
0: se ke ingangathile nako e telele nna kekere motho a re kaka a fitlhele ba bang ya le mme ke apeya ka lengetsa go tla utlwa motho a ntse a re o kaka fela o utlwa ntse a bua galelele e monate thojaneng tankeng tate
1: ke leboa kono Hele.
2: Ka le rata le ka magete.
1: Ka o fela.
2: Ke bana sa go monte ke tsa majeng ka pontate. Ntata bana na ba ntata mo shanyana ke bori ya ka le tsepi. Go se tsepi. Ne.
1: Ngono.
2: Ke go sa hatela hape ho ga nkhono khale ke le o le tsatsa ya nomo u dampulela ka ke ha se go le ke ke ya kena ke se tsa o kena ka ba ka hopola maobane a re ne re e ke no motho ya motho a re yena ke motho a re ha ke tla ho ja le ho hlapa matso a le ka tore ka makhethe ke go khone tata e nna ke ntse ko ka tlo ya kwana le kwana a sa le ke tsena ke go ja le ka ya ntse ha la mphele ke o le ne le le nna ke tlo na ke tsene ne tsene ne a tsu ntse ho nna ke a ne me go a tla ka ntse tsuka ya hawe o tla tsho ha ka tsa tsama ka o sia ba nne ntse mpona ke ya go ha ke ke ho etsa le
1: a ho bona ngo
2: ka ho ya nga thaona mo hla o ka mpona ngwana go tla botsa modimo go na ke ha jang ha ke ke ho etsa le tlo ngwana nna ba ngwe la la ha le bi ya no etsa ntse tsena mo ya la batho go feo ntla sa ditse o tlhokeng ka metsi ya tsela empa a gele a le ke tla ho fitla empa tsai ke tsebile ye sela tsepalang ena a fanang ka dintho ka mokgwa a ratang ka teng o tla mfodisa ka ditso la jeso a tshepala ntse e tshetse dikeboole kgaitsedi ya ekara ka tole ka maga a o di a go kena o tsebe nne ntse ke utlwa go kwena eo a go kena ena ka tsewa go tse nyatsinya tse gause tsena tse monate empa ke re gao e sentete mokgwa hae mme wa hae ke motsetsi wale o a ba santsana moleletsa ntho tsa ngwana gore ngwana

0: nete sa le re dula go alo mesotsong yelo shome le metsi mihlano ka nqane ho ra ina ya buraro ba the devil is liar e satan u le shano modima ke ba ntlo sa mane antlisa mod go go fela a tlung tahle e langa ba ka tsa magodlo nya moriti wa lefu ai ke be ka tshoa bobe le ha bo le bong go bane yena ka sebele sa hai o na le mme ha o le tsena o tsiba he e bile mqobelo yetsa tsiliane e la dinthotsengata la mahlunuku ba bang ba be ba ile tobana le mabitla a hlamile mo abagwana le bagatuwa ba bona bana ba bobo bana ba bona e batswadi ba bo le tsatsi la go qetela bang o tla kotjana ke tla kotjana mane e mo thuntsetsong ya ba fela le dimmo hey ha o sa tsiba ha Mubani ganna baba bang batla ka tsonle le tona ba bang ba ka bulele tsiya. Empa he. E ritsi. Ali.
1: Kala ga tona ka magathe.
0: Ka ofela.
1: Tsona ke sa go botlwa.
0: Ndate.
1: Mangwa tsa ka lokote ba nla sela kwana.
0: He bana. Ha u lwane lwana ha u tswane le po ye soluta keng. E gela bantsi ba botla ka lokote solute mo a. Idi di ye so ta fela ile atlele go.
1: Ke a bona hore ke ntate bana.
0: Oh. Mm. Wa lo bi o bi tsitse ka pitla.
1: A ke ke le mo ja ke mo nya mele. Ya le o wa tsaka le kote. O ntsha ka le ngoto di ga ntate. Ha e sala ke ntse ke feta feta tola ha o bo. Ke bona o ntse o ntse o kutula mabele. Ke le tshela ke bone. Eh,

0: a go tshwanya ke bue sa mailabogoko a mafeng mo batho ba teng ba ipatileng ba le bangata bonggolo ba teng ka mola ke kwatsewa go na le ngwanana o fela o teng a kere lenggolo o teng mono na moru bathuleng mono ke mailabogoko a mafeng a maholo he Kudatu 606. Tuba ni beri cakap fela, nak cikgu anak anak kamu ni, anta awak signifikan contoh ni na, sebaga sebaga ke bagaleng ga kotsweng ga o le ditshweding moo hundred mtlhoko vata ga o fete e ka o ya mogalosikopeni go na le tsela e theoso tsang tla sebagale bogogong botage yo thoke magaleng motsute ka sekoting ka mono thoka ga kobotsweng ke mokgonyela mono he
1: Oh,
0: even. A kachasme kya ti ki tsekale ke thabatseka ke ntsetalle ke le tsela ya boko a thabatseka ka mana ka mo pa on dishu mishimo tse a re ntate mo lo ba tshwere ka bono ke rata le ya boko mkopa ka pele ya ka yohle di bitsola ka ke ntate tsupa ke motho wa matuma tshabe ga ya tuma fela ke a ile bona ntate thakane go na le go tla masupa wa motsiba How do you come as super?
1: Ah, you can do it. What's it been?
0: Hey.
1: Oh.
0: Oba sabati mbono fa ko sikile sa mo kuvel la mono. Sa mo kuvel la mono. Ha o ka shwa le tapeng la aimo la go kama super. E mo le go ka eletsa e mo nati fela.
1: Oh, e ke tla she.
0: Mo ka go tsaka tama ya bogo. E go le lena she ke solo a mono to mo putswa. Then daddy children was a little cause of an angamon on Sahina. Mother self with a monogam or share one other year. I need more cocoa as I think as I got it.
1: I think about good deal. Have a wood water guy.
0: I didn't want to have a mutus. Hello, have a sack, a last amon, who looks. Ke papata tse tsang ga go go tsena tse tsema ka manala a mahulu ke ba manala ng khuni le le jo bo thusa ja sa ga ga sa gantsi a ne sa ga go bana le a matelele a ri ya di ka a se ng khuni na di sone ora khwe jo bana ba ha ba molaxile bana bana ba ba bangata ngata bana
1: E ha ke se sotu se re ho tswala ho a tswana le ho setswale ho bane le batswetseng ba ntse balla.
0: Jo walla ona se ke ke bubulele ka ngolo. Ke khona mo di mong ka tlisi ke ra o tlotse maotwana. E le na wa kwa di e peretsa. Ai. Ke ngolo. Ke khona wa di e peretsa. O tla bona be ya a be nya le matsoa. Le maotwana na. Ke sone ngolo wa modimo wa o ka sotwane o ntse wa rinya a ke rata maila bo kwa bongolo le bontate mogolo ke gaitsedi le bo abuti ba thojane mona le bo ntate ba thojane mona le bo nne ba thojane mona ha ke feta mo tlola mo ke phamisa le tsoji hela siwe ho tsole le wena mo ka kwa
1: ndate
0: ya nyamela ke ka go matuma di shabeng ya tuma fela ina la batho ina sekolo sa sugu ina sekolo sa sugu mkoko
1: ndatwa
0: tangi mkoko
1: chuta ba

0: le metso tse mashoma mabedi yana le metso e miraro fela ka nqane e hora yona ina ya braro ntse go le thuja impa he ha uli tina e sentse re hata butle dibata di fetola di shebisa mana ka ka hai impa he ha ile ikola tsa go ya ka tsona ga ke so di puti fela di shebisitse mana ka hai ha uli tji ha ile
1: ala ka tlo ka magete
0: ka ofela
1: ke sa bona sa khum
0: nda
1: nda di le bolola pele a le ge go ka mona ka mama ba ne o feel sente
0: ndatwa
1: ya ke sa tswa fitse ntata ba ke khaela kwa na gara ngwane kwa
0: e la ontsa phela go anga ngwa ha ga ga metsi
1: e la ra ngwane ka mona phumolo ha yo nda ke mo se bitse ka mona wa tsabe
0: he ba kunjwa wa mogala o so le je bana ka bo hona go ale e ga ba ke hona le ntse le e le hlwekisa tsela ke re mo le hlwale e o go bona ha ha le le je ba le e o tswile le tsona o le motjodi le hlwale le kwaetse jwang o tshwanela go bua le o bohohle e ka maoto di bobo
1: o ga lo ndatwa le go pa o ile ndatwa
0: tati
1: e ntate le bolola pelo a le ke ka mama ha wa le kopo ile tale ma le ma le tatu yana ka ofe
0: no wa ka go le ma khos
1: ai le ma le tatu ya ai o bolo se yo po ta yilo ba ntabi
0: a o ba na we ja o holo no o su potla gile o ba na we le petsana ha o isentse ka nna ya fellwa ke fu mpa he ha o khang ha o nyebe taba di ya kae ngwetsi sangala etswe la ha e ka ngala ho tla thutela monneng e ho ba o le hlanya ha taba tsa ha di batla di sa ukwa hale hanle ha ile ha
2: re ga tlo ka makhete
0: ka o fela
2: ke shebana sa go
0: e
2: ye re tsamone so
0: go tso
2: ke re go mo ja bo ha se mo ka kwa
0: ah ke sa phela nka ukwa wena
2: a ke sa phela floru
0: hey impe ho
2: ke se neng ke ntho tse ntato la ta floru yena hey ke patetse
0: ka ya ka mpa ile phema makwenya kwana le bontate ga dibuka le dipapa
2: e a se ntse ga pota pota pira ha o ne ye la tsho pite ne motlopa a go pite tsane nna wa tsho ke thata mo ba go tlhana ha bua ke tlo ba bina go bona jere ba ba ntse ba ra rua ke ka ke kgunya bone mona e ga ke dipile ke re ne se ke re ke phamise re so ke re ke me se ba le ga tlhanya no o se o se o se o se ba go se o go tlhong ka tsasne ba ba se ka mafeng ke ma le tshipi o se ka ofela se ke re bala nkhono mona ke ha o kutheli se ke re bala nda ke mo holo fa mona hana ka tlo a se ke ha ntse mo se tsima ai e ye di se bo se bo se bo se bo ke ntse ke ba a ta bo nkhono tata ai a ke nna le mang ke flu ho yena emme nya ta mona ka tinka ka ni se ke nkhono tlo tlo ka di mo ka mate di ka mona
0: ya le bua nkhono thilele ka dilomo ka moka matedile
2: ya le bua hlongo kwa
0: ya le bua nkhono ire ke tsi tsina ke bona hore na ka nqena ke tla ke tshwere mang hai hai letho
3: ka ka tholle ka makhete
0: ka ofela
3: he he tsaba masa khomo
0: o so tola ta flungu ya hao
3: batho bana ke bana nkgono thele-thele ka dilomo ae kwaele ae kwaele ae kupesa ae bipe
0: ah o itse o tlo e lata mme ko wena ene o tshepa itse e jalo ka lebe o ka lesia mono e tla ga o fitlha o tlhole teng o ne o ga e kwaele
3: ee a gopetse a e kwaele e tle kenke e thethebetse goba e tlolela go nna mona e tlolela go nna mona a makoka jale kile ka diela ntate tshupa a bua ka difanoga mono ke nana mo dietse
0: o kwena
3: ee sa reka ga mabanta difanoga ka mo go poka

0: mo konkwana a go kgolo a sa bu a ka mo to wa go kgolo a kha dile a batla go be sa bona ka ke
1: a bona ka ke pas a ho re go ntse ga message
0: he le he he he a ha go lo na ne tsinda ke he ke ka mo kholo ho holo ka mo no ho ka me a ho sa phuthuma tse
1: au u galo ai a ka o bulela ntho tsena tsona tsena di u bakela flow e feta
0: ee a se a ba di kwa le ha ba ka o be se se ba wa le mangkwana mangkwana ana so kwana tsi ba khunwe tse mtlokwa
1: ka nnete
0: ee ho ba ne ya a etsa ho ne ya etsa ke ga o fihlela ha go bebe ka pa ba wa le thula moya
1: ka nnete
0: go bona mo fu a etse
1: ee ja ye
0: wa tsa kle ka go ma anta de di ne a mo na tsela se se cha lolo sa ka ka ga ditime a yo kwa nta te ga duka ampa munde le se tsano ga etle ga ha o tswa mo o mpolo o tsela ga ti e putse
1: ya tshe e fa no ga tsona ga di
0: o ga di ja ha ba to papate
1: bona nta te ntwe ja ne sa la papate a pota ka mo papate ile ja no di na re kwa na se
0: e ke mo ba be se a ke ga tsama ile bo go go el a ha mo lo ena mo khubi wa kulu yena ba ile bo go go ke ge ho go go tswela ga to le a le ntse le go kompantse ha mo le ha re ka ga a go ana pelo tsana di tiane i papa le nge he ba sutu ba kharane ha o tia ke le dileng ha e ka net mabakatla na phetwe nneng a ga sa rata di go dua tsena ka net ke ge ka mo yo motledi ya pa di bolo tsana di phetse patse diskere sa tlhola me kwallo
1: fela di kena ka tanti
0: that
1: ke re fela di kena ka tanti
0: ka tanti o le ke le ke go hodu sha ba a go lobo te ke men to sentle di rata ke bo tshe ho ho tshe mo ke tsa mantle ke kha di fa noga motho o nkga se mo phidisa o lokile he mwane
1: tshe le bong ho Eri gingwe pinena ya kukamasopa. Nomor

0: nkgono le bontate mogolo bane ba na le leeto la go ya qatha re tsamaye go futhumetse re be re kgule e be ke gona e tlile go tla
1: e la tsamaya gantle bonyane la la go utlwa
0: ga tsamaya gantle re bolokeile ka kona morena a phethang thatwa re ka be re le jwang ka odimo ka kwae e
1: ke lla le lo go ja ya le thola ka teng se bona ke filo palo mo bana ba tla lebese tsa di shumo le magola mo ho yo mun na di ke le tsebe le metsi le batho ba ka mo a tsaba ka ne di tsietsi kana ko nngwe ya thusa
0: motlokano sa o ba monati wa motho no tla hopola ditlolwana tsa hao
1: e tlolota no tlolwana o tla no di bone e tla ba pelo ai batho ba ho lotse bo bona la o ka ga e re ke o nge o tlolula mona a a se ke se
0: Atse ke a ipotsa bana ba jang halo ine go se nka la sente go tswa go tsama ga go go bata
1: hm
0: no no ka sinku wa bana ha u fi he he go bata ka go ne re le mo tlhong ke ha bata di ha o ke ta o so fitile tsedi ke e ka o le ba stava tshe
1: oho
0: eh a e ka nne tse go ka ntse go gata ke gata wa ngkhono le bontate mogolo bo mme le bontati ba o sile wa bu e bo hle ka o fela le dibuhudi tsa ka ke re mogana modimo a ga ba balle a mo ha wa hae a re re kolohele o ba tswe hiketsa hae ka tshaba sa re se bu di semba hae o mo hlape wa hae ya le wa ke ngkhono go tswa ke le gela pulo
1: ya le wa ngkhono e ga o le tsena ke tlhekeetse tsena fela ke re thato ke tla phetha ya gago.

0: tsena ke modise bitsa fela a reka ya seleka aile
1: kana ga dole ga magete
0: ka o fela
1: ke tsabana sa go
0: nda
1: tla go anda le pesa magwe
0: he nda te ja phila nga ukwa wena la ke sirena
1: ah tsinda tsaka nete ntse re ikela ntate he ho ya ga tsitsi
0: ha go la tsitsi wa ne le ka dikubu tsanela o ntle tata o nke mogahla na o tswa o apa o bea tata la nguka o dumwa dikobo to gona o tla futhumala kwa
1: ah jenta de go bo tsena ha o e ka ka go ya tere le tairi
0: hey hey e di ho mafutsana ha ile na go tse
1: ah che Kana le motho a tonta de go le ke. Se bona ho ile ho etsa la yang ka tena ke le ka tsa phosa ke fikang ka se. Di a tsama phosa nyane jwa.
0: Ka tsona na go se. Ho le je.
1: Ka tsona. Wa utla ntate. Hai, ke mathata na ntate na ka bodimo.
0: Ya, bona ke mathata ha e ke mathata.
1: Eh, ka bodimo ba le mpa ha ona mo. Ha ona mo nya tsa motho. Motho ke le go bala ntho ya gata ntate wa ka. Ke na le tsela ka tlu.
0: Ha di na mo nya.
1: E ya tata.
0: Bolo o di nka di ntse di etsa mapotsanya ne hona tjena. E o di bia ka tlungwa alama. E re ka tsatsi le le motho e mong a fihla nkere hona e ha di dile le dipofo. Banna.
1: Ntate ntjene ya bolaya ya le kugetse. Ba ba ka tse ba se ba shwele batho. Ke ntha mo futhi ka bona o hudi ka thata ka botsadi ya qetela. Motho e bolo re mo a dikwa di nka.
0: Fela hona tjena o ha tsetse letso.
1: Na wa u ka ntate nake ntjwa.
0: Ke u gohan.
1: Are. Eh la lepe tsa magwe ke kopa ho ile tantate.
0: Tsela pele ntate.
1: A ke tsala ka wena mo khuwa ka. Ke re ntate yo go tana ke no ka tlholo ke re ntate khosha ga boko. Ke re ntate ga di buka ke re ntate 606. Ke re ntate go ke la ho la mo ha ngwa mo re na ke re ntate mo holo tau ye tsehla. Ke re ntate thaugatha go phoso ka le go mo ke re ntate no ka tsatswa ke dino kana ke re ntate bo khala ke botswala le motho ke re ntate khala ma dia o sele ke re ntate bo ha di nya ka ne melala ke re ntate matlaselo o se fumana ka mogoto ke re ntate mo dia sele ke re abuti ma khobola ke khogo ya katlego Ke re ne o khopotsa ba tlo ke le letse nne ke thoso ke le le ka nne go bela ka mofeng wa peke ke re nne buja ba tsena ke re nne kha ya le fatse ke re nne tsa ne se le tsie ne ke nne se po nya ka ke se pile mo rena ke re nne isa kwa pa le ngi ditaba ke re nne le ga tlo le mo le mo ke re o khono ke mo tlile o se tlile go bona mo no khono se bana go lo boteng le ka nga mo sia ba ka ke ntse phoso go lo ke re kgolo ka sotlwane kgolo gale ke lela go letha thojane ke re kgolo phukolang go sanna e ke ka letse ke khutla hape hape ntate e le tang le bona ke ntate binela mo gana se fela se se tsha tsapa le tsotso hate bo ke o fili montia a e sa mo siyo
0: e sa mo siyo
1: thank you da de
0: a go le go le metsotso nyi mika e bana e robedi go lebile o renyane hantle ya bone Rubi di mitso tso gile bile ho renyane ya bone ha go ka nkena ha letho
2: ala ha tola ka magade
0: ka ho fela
2: ja wa la ho
0: ndat
2: eh mo tla kwa
0: ndat
2: eh ya ga nye
0: he wa isa isa he a se busa me ho ya wa nga mo
2: e a tha ho mo la tso so tla tla ka di ma tsha ka ma ne ka tla ka mo na tsela ha ni
0: O se lo kuba ka o di move.
2: E so la ka o di ka mo ya tla ka mo ya hona ka tla hantla ka mo na hona sa ga se no se. Se ra se se se ha ile kwa.
0: E.
2: E ga mo khotlo nga kwa di go laka dala le tseke.
0: E ga mo no ntate wa bona o hlopisa mamina ba luka ka ngwana. Ho tswa le mona le metsi ha o go go se le go thi.
2: E. Ee a mutla ba yena da ya tla haile ma tsaupiri sa ke se yena ma botumo.
0: That.
2: Ee a yena da o di tla se se ke le ka ho di.
0: Oh that.

Thank you.

0: Ilula yalo ilishu mmemitsutsu kanqane hora ina ya bune ha u litina he ha sentse ke putha iqolo tsa kobo ya ka ha ke tsa tsena ha ile
1: bala ga tlo ga ba hete
0: ka o fela
1: tsa ra ke sa go di fa sa mkota o malaka shebe ha
0: a sa shebile ha yona se ke putha iqolo tsa kobo ya ka ona je tla ga ifika mana di busetse di koto mo ballo
1: na ba le go tsi ha di ya le
0: ba re di hana go robala na he ndi tswedi le maphaha
1: I'm talking about o sele ntjela moholwane wa ka go hone salo e salo e me ga o tlelele
0: ha le na matsela le na o lupha mi se yolo ka moku yolo ka go
1: bana ah tsela se nda tlo mo go ha ka hlabola o tlo lwana le
0: ah ah how ne ke re yolo ka yena ne ke sa re ke yena
1: Oh, ah, then you also must be some jolly one again. How is this a better Mugugu? That's a lot of Parisha Mansi. That should be a high.
0: Eh,
1: Hamamu to move. Tumi tswala ya ga e bana me tsa ole bala motswalle me tsa ole bala le ntse ke fela o shebe ona so thopo se se se ha ntse bo ru ha sa go lo ke jona na
0: oho
1: motho wa kwa buse
0: a busi bu busi
1: busi le na motswalle wa ga ga re di tsampa tsa kwa rana pro pataba
0: E le ba mona ba sa tsebe nna le ditsamaiso bo mphatalatsane tela ka difebe. E ba hlaya ka ntle ona jene ha ba bantse ba mametsi ba tla e bona hore ke a.
1: Ba tla e bona.
0: E.
1: Ah eh. Ke go potela ka ha mama ka bo re go tswa kwa ke ukulele ka thola le le tene ya ka ha mama ka bo. Ka bo re ga gadiwa hai ka bona ga malume. Ah ga tla go pala le yena ka bo re ka ha mama ka bo. Mo tswa. A ke no hutse ka pata bafu.
0: Eh ho tswele sa mbafu ba pata ba fuba bona ke go bafu ba osana
1: bona ka ba fuba tsa ma ya motlokwa
0: o yalo
1: na a motlokwa ke le mula ha ho le na motlokwa ba nna we o nka shengwe o metla ha
0: eh a swa ke
1: o nka sipo sa zake eh
0: sipo makaba
1: Kimapela. Ke rata bona mare a bina le hlengiwe mare a wela. Ma
0: kwa je riko.
1: A indo.
0: Indo ka sa je ri.
1: Ka je ene se poma thabani. Ene khengwe mo shaba ene nne ye mo dipaki wa nna ho.
0: Motlo kwa. Eh ha tsho ga ha ga sa wa zindonga sa je ri go a wa maga kwa je riko.

0: Atuma awi.
1: Kanete awi. Tidi ta.
0: Awi le yim ta ko. Ke amogata mona lo sipo makhabana la le hlengwe le nne yo no ba bina awelala awela maga. A mpokwa o sebeditse. O sebeditse wala muhuru wa ka. Tlolo fa tswa ke mogena, tlolo fa tswa ke dimo.
1: Amen. Amen. Ah. Amen.
0: Mari ba tsha ba nna sala wa ga di so so se ntse ke sa di tikeng wala wa.
1: Ba re ga sala le bo wa mona mosala batho ba e fwa ba sala di Jesu la e ka ba di sala di Jesu la bo ma.
0: Amen.
1: Mari ba ho tsha a matala.
0: Ai ai ai ai ai ai. Mo hlenya ba nna ba no se bo makhabani go hlengiwe. Banna bo ba na jaga e swa tinga bo no ntate banna we
1: ba ba ya
0: bo shongwe
1: ah en kupu
0: kaza ma ka tempest eh ba ka tempest mo tswa go tsentse gasa kasete banna we ipoti tena re se se kwa na kolo nyama banna we
1: e kwa lo mnya
0: Ah, ye motsoka o mo botsa dotsa gale, awela magakwa je ntlo, tsama ya ntle mokgwa, ire go go shebelle ha o phuta go bo ha o motsoka o tsaka le kgaro le molapeka ngwana Jesu. Ba ga banana ba bona o siele ma ba tla go khaena. Ai ai ai ai. Empa ba morwa ha fuso, ba bona fuso mo.
1: E ha fuso mo.
0: Ntate ma sona ba bona ga ba nwa mo ditotsi. Ah ba nwa mo ditotsi mo. Ke tsala ka o sa ha o ya fuso bana ba tema go tsiya ho. Ke bana ba teka ba ba go ya tsela go bona o ya hakile le hetle mo ba tla go khwaela.
1: Oh bana ba teng ba tla go khwaela.
0: Eh ba tla go khwaela bana ba bona o tla go tla le smart. Mutho kwa maila bogo a gata tshipile ya ka yohle ka ka bona ka tapa le tshutso ha te bua ka bona dumelang dumelang ntate mutho go dumelang ka mo
1: ah
0: o nai jo ka khuka e re ke tshetshele mga o se ke ba mamele a tsi mutho kwa khona fa tsa jimore ke
1: a le bua amen
0: amen le molo wa
1: amen ai e ra o le tsina

0: sana ba ne ba etsweswelo ha dipudile hona le yena ga go difitse ha moya o hlaka ntle na isa ka ntle ka ntle na mpa ena e ditse ha thota ha go le phako le na le ditse fela fela o ntse a hlupa le minyantsa ya na he moya o theoa duma di thaba kwa
1: o hlaba go le ka o hlaba tjeng
0: ndati
1: ke re moya o hlaba go le ka o hlaba tjeng
0: Yo, a le mo putsanyana nna ke a tshwetse re papaka letso a ntse e koma ka molela. Ile a mone plana.
1: Hey.
0: Ha a tlanya o tsama letso na o sina monyela. Ha go go ntsha ntsha me go nya tso tlo ka ba sile sa monna. Ka ba sile sa monna monna ke o ga tie pelo. Tsala ine le bophelo bo monate kana go eno.
1: Go ba ile le bona ne ba tia dipelo.
0: Ha ho lwe se hanyane bo ne bo le monate. O pele wa kana go yene motho kwa. O ho le monate. E se mala ba hola jwale. Ba santse ba boke bokelwa ka diphahlana tsa di hudunya. O ho tla hatsela ho ta tshwa ke sua. He he. Ha a fika mona. Ha ba ho hlajwa tane o ka tshotswena. A nge a bebe pela mollo jo ntse ipikita. A sutela le ka ditlhabedi. Bophelo ba nako fela bo ne bo le monate gobane go ne go na le kgotso go ne go gogwa ga go tlhabe tati e dilo e lo lomisana mo la sakeng e tsekisana
1: hai banna o ne o le monate wa tseba ga o tlhabe kati o ne o sa jena mama go ba e tlhabe heno fela
0: e ka nnete
1: ka modimo ke a gopola ebe re tla tsamaya o ile o jowa kao fela o tlhabiwe go mo motseng bono a go tla bitsana bashangena bana ba motseng kao fela mantsi bua
0: go le monate motlokwa he re ka ting anta teng eo he nyewe ee he nyewe ha bona kena go ikwalelwa ka matlong
1: go ne o sena moshangena a se bua
0: ka nnete ngwana mme go tshwana le ga o thwe jale dikgwedi tsena ke tsa bo phato go fieletswe masimo go fedile go tlhajwa dikolobe difariki go na ne re sa tseye kolobe re tse ba fari ditatala banana ba sa tsamathantate a ba yanokane ba ilo besa mamosodilo e le bana ba motse kao fela gona jale ga o sa di bona lerato le fedile
1: hai bibila ke re ile a tlhaya tshwa re lerato la ba bangata le tla tapa ke ngatafalo ya bokgoni
0: ha manyala tshenye wa ema mo tsohle di tla senyega morena o gaupi ke a di gopola nako tse monate tseno gona tsena ngwana o sana le ditokelo o ne ke wa bona ngwana a diretseng wapala diphoofolo di ipodisa di itsamaisa ga kala feta fentete sa gwata dika e pela gago a the a e sala a shebelela dikgomo tsa letsopa a tata o ikgwatha o ya go tsonalla
1: a ke ba bolela la a fitlhagane
0: a keke be a ba bolela ngwaneso le ga ba ka ba bapala tlhaka alana wa kalana wa bata o tshelwa mobu fela a ke be a di bolela a fitlhae ba ba gona jale a tla o tsamaisiwa ka malapi a masweu nini
1: a isengakeng go bo huwa moreneng go qoso huwa mapoliseng he motho ke ano gagathile bana banna we
0: ditokelo jale ke tsena ditokelo di are ja bana ba tswetse batswadi maatla kae kae ka ukotlho ngwana o tlhabile ntatae makeba a tsheletseng kae kae o ntshitse ntatae mo nyana o ntshitse ntatae matlho a re jwetsa mantsopa aba ha re utlwisise le ngwana jele ge ntse re bona ge ntse re so bontshise ge ntse re utlwa metlholo ntse re so utlwisise go o tla gamogena go gaupi
1: le ga dipontshiwa di lengata tse bonang gore ga le bona dintwa le utlwa medumo ya dintwa e le gole le tsebe go o se a le gaufi tšhaba se tswelana maatla bana ba tswela batswadi maatla
0: o se a le gaufi ntate ke ena e merase ya e ntse re thutha Ukraine o ya o ile e tla tloela ne modimo ka goletsa go lefatshe ke la ka nna Jehova le tsotlhetse go lone ba tseka dintho tse ba sa di bopang tse ba sa di tlhaisang o re ka re se ka ba ithogisa ka tsatsi la o sa sa ba gaotsebetsa lona ba tseka go gapa

0: masome a mabedi a nang le metso e mene fela mo ireng teng ke goreng yane ya botlhano gore yane ya karoga haile kao fela dade
1: Mkholo shebala go le botse o tsa se bile na go a sa re o le botswela o tannate.
0: E la ba go bophelo bo thata mkhona ke ya ne thabe fela ha ke khutla ke le fapa.
1: Bana ke ga tla ke tla o se wa ra o ke tla e le to utu ya le ke le ntse go thata ga o le. Ndaba le mulo go kwa ma tsa tlo ya le ga bo thabu di ga bula. Toba.
0: Ile o tla ba tate mu.
1: Ai kuare.
0: Ya re ba tate mu. Ah, ha o le tsina. Ai ko. A se di se tsa ma ba lonje na hle di a boela. Di go. Ke di busetsa ma ba lo. Ha ke tsa tshe. Ha ke hola ne ke iphutha qolo tsa kobo yaka. Mona ha ke tsa tjena, ha ke khutla mona o tsebe ya kho. Ke tla be sentse ke lebeletse ka mora se feletse. O go nkhono wa ke. A fiela nga fiela.

0: nnete sa le jwalo ka ga maela balabela metsi a molatswana go jwalo le ka moya wa ka ga o labalabela wena modimo wa ka ga eletso
1: ka sekatok le ka makgethe
0: ka o fela
1: re e tšhaba napa kgomo a e sa masiu
0: a e sa masiu
1: ke rata ga o e tšhwalalo nna le ntate binela a mokana sesela setšha ke kopa go fiela atlentate re lebeletse ka tshepo kgolo ya thojane
0: ga o bejalo nku
1: ke salema ke a lekgolo engwaneso yona tlhosa yona seretebogo go modimo lona lefatshe lotlhe e fetsa morena mego ya thabo sebeletsa morena ka thabo ka pelego yena ka ditlatse se bang goge morena modimo o ge bophile mme re bagae re setšhaba sa gae mohlape wa makhulo a gae kenang dikgogong tsa gae le ntse le mmoka le mabaleng a gae le ntse le mogogisa moleboheng le boke lebitso la gae ke wa ka metlha yotlhe botshepei ba gae ke bo isang melokong yotlhe bagathua ba ka metsong ya tsatlhena re le moiso o re kgetlapega go tshepa modimo re tlameya go moleboga ka tsotlhe tseo a ntse a re tsutsa ka tsona gagolo bophelo le tshireletso eo a re fang yona le ka nako e re sa elelweng ka gona ga re na le mathata re sekebe ra kgathala go rapela gobane ya re tshepisitseng e tlhile yena o a tshepagala o tseba nako ya gae nako ya gae ke yona e botlhokwa ntlokwa ga ke ntse tena e ka nnete ke fieletse mogotho a tlotla o kwala mosebetsi ona tlhe gobane o phethile ka lerato le ka makgethe le ka matla a modimo a o fileng ona modimo a o boloke a o yenkeletse tsotlhe ke nkgono sheba nako le boteng ke nneye ntho sentle di ratwa ke botlhe ke a lebohe mokathuo wa rona
0: ke a leboa nkgono letsatsi le monate le wena modimo a o etse ka gore le gore
1: wa bona he
0: amen nkgono a sa ntse jalo se re emetse fela gore mokutu le wena ke ena o itse wa gago mosebetsi ke tseba go lokoloko mme e se ntse e tlile leno ga e leto
2: ka lerato le ka magete
0: ka o fela
2: setšhabana sa kgomo
0: ee
2: ke kopa motlhokwa rapele
0: ga o bejwang
2: mogana le modimo wa rona ke gona bana-bana ba gaonte ape ya matlhaofe re ile ga o mamea qalong ya leeto empa ka mogau a o a go utlwa a seke ba tsheba ditlola ditshitiwa tsa gona empa wa mohela mefegelo le dikopo tsa gona o kadile le gona leetong le na le le modimo mme o fitlhela motsotsong ona re ntse re bona mogau le lerato la gago lebitso la gago le bokwa ke bathotlhe modimo wa matlhaofe mogau oo e tle e se ka ba ka letsatsi lena e be ka letsatsi matsatsi otlhe e tle e se ka ba ka moqhobi eno empe e be ka baqhobi botlhe mogau wa gago o nne o bonwe o pakwa ke ditšhaba modimo wa matla otlhe jate ya matla otlhe bosibosele ga mokopela mogau le tshireletso wa fika diageno tsa gae a ntse a sireletsegile a babaleile ka mogau wa gago modimo wa matla otlhe letsatsi lena gage ba tla emapela mabitla a tlhamileng ba tshediso ko wena modimo wa ko wena motshedisi wa tsotlhe gobane tse tswang go wena ntate di lokile ka metlha di a tshepagala tse tsa lefatshe lena di tletse bolotsana modimo wa matla otlhe ba le gona botlhe re boloke lefatshe na ntse re bolokile melao ya gago e le sengwe agolo molao wa legate tsamaya ka kgotso motlhokwa tshireletsong ya modimo mabitsong a magago ntate mogale moya o galelang amen
0: amen le wena tsamaya ka kgotso nkgono modimo a belwe
2: mogana ga etse ka gore le gore ke a leboga
0: amen.

tjhelete sa le ke sebedise ho tloha mane ho renyane e le fume le metso e mmedi banna le ho ja ke kene mpapine ba se sebedise ho tloha ho renyane ya le fume le metso e mmedi ho tla fihla mona monna le wena bua le re lokelang a go hane mme ba re sebetsa ho sa fihla molekane hobane ditaba tsa mokgathala ha di tsejwe ho motho mokgathala o tshwana le ho tsofala. Etswe bokgoba bo qala motho monwaneng bo qetelle ka hodima lengole jwale motho a tshwarwa ke meno a rua phatlha a wa maboko o tia menahano a re sihla ya ba buile masihlwane meabo ya sala e phutha bosawana e phutha setopo moya o fedile nna ke re le ga nka shwa kapa ka bolawa lefula ka le tsebiso bana ba ka le tsebiso tebo le re thabile empa bana ba ka le lle le iphumule meogo le tsebe ngwane motho na ke kabelwa manong kabelwa bo matla ka bo mehaka jane nonyane tse phelang ka ditopo tsa batho le gona tse wileng ka pele ho theko tsa marumo ke re ke ho malogo a mabe ho ile ho alogo a o shwile nnete wa alogo a ho kunyakunya mabitleng nnete kgale ke tlola dithota di emere le gona di emere mahata a batho kgale nna ke bona ntho tsa ditono lebitso la ka ke le kgang yampesi ke motloka ka seboko haeso ke mogotlong mane ga letjama ke re ke motho wa makogo wa mogala ka wa sebidi wa seana a se gabile motonosi ga se a gaoa sa tala le gogoba le motlha o sa tlajwang ga motho lefota le ntse leng ga ithutobolo mona le re phu ba botlokwa ba e boa magapetla ke batho ba go golwa le dipodi maweng bisa jalo ke mogana thapelo mane gata mabelete ke maitisi empa he mogana wa ka setlo wa batlokwa ke re ke mogana ntša qetho sekonyela ke mamarilwa dikonyela solwane se maephoepo re mankokwa ba gammangwane le sie motlomo gobane mongatha ba o fitlhile moqhedisa ke namane e ntle e molala e gaga e gaileng kokoto sefubeng a ba a tsamaya o tlhola mogalagadi a tsamaya o tlhola jalo a ya lethoo gona re je qhotlha qhotlha re siela bagalagadi kelela nako e tlang re beela re kopana nnete ko re pholoadi ke di bothupuleng shwalane e re dikgotse di boya sakeng tele e go kopanya magojane ba re bang ba re ke mafule wa thekwa wele letlapeng a re thobana a ba a tsoa le megwalana ya gae kapatata le fa letse madubu a matsho madumele a setse a lefela ka motlho mong re sa tla ke le gutle le ilo a lamamae ga ke etsa jena kore le nna ke suthe e tswe e sena e suthelana ke suthele molele wane wa kamane ka qasha ba re qasha e kgubedu difate dintsho melele ke ya magaola banna le yena ga e ba o tla fitlha oba ke bona ka gore a tle dintse di kentse maoto ke atane empa he ga e ba o tla tlola jalo ka ngwane motona o tla fitlha seng jalo a go tla bona.

tota. Amen. Bibele ba le ka mantswana ere ke tla le neha pelo e ntsha, ke kenye moya o motsha ka re ho lona, ke tla tlosa pelo ya le jona meng ya lona ke le neha pelo ya nama, ke tla beya moya wa ka ka re ho lona mme ke tla le tsamaisa dikomelong tsaka, ke etse hore le boloke ditaelo tsaka hore le diphethe. Jwale mamedi, ke nna le Modimo le ntsho la hae ore ke tla le neha pelo e ntsha. Bibele e bua mantswanana e re boloka pelo ya hao e hlwekile hobane mehlodi yohle ya bophelo e fumaneha ho yona. Re hloka re be mefuta ya batho e elelwang hore na ka hare ho dipelo tsa rona na re boloka eng. Hobane Bibele e bua mantswanana e re molomo o bolela seo pelo e tletseng ka sona. Jwale ba re Modimo re ke tla le neha pelo e ntjha, ke kenye moya o motjha ka hare ho lona, ke tla tlosa pelo ya le jona meng ya lona ke le nehe pelo ya nama. Ka hloka re ke rebe mefuta ya batho mamedi wa Selema ya Salasotho be e leng hore re a sheba hore na botebong ba dipelo tsa rona hantlentle re rera eng. Pelo ya hao o e buletse eng? Pelo ya hao e bolokile eng? Boloka pelo ya hao e hlwekile ka ho fetisisa hobane mehlodi yohle ya bophelo e fumanwa ho yona. Motho ya molemo o ntsha dipololo tse molemo letlotlollang la pelo ya hae, empa motho ya lonya o ntsha dipololo tse lonya ho tswa letlotlollang la pelo ya hae. E le hore ntho ke batlang hore ke bue le wena ka yona mamedi wa Seyalemoya sa Lesotho mesong enana, ke kopa o ko o shebe botebong ba pelo ya hao. Pelo ya hao e tletse eng? Pelo ya hao ho dutseng ho yona? Ho na le mefuta ya batho eo dipelo tsa bona di tletseng ka lehloyo. Ho na le mefuta ya batho eo dipelo tsa bona di leng maqeba. Ho na le mefuta ya batho eo dipelo tsa bona di tletseng matetetso. Le ha ke bua tjena, ho na le mefuta ya batho eo dipelo tsa bona di dutla madi. O hloka o ele hloko mamedi wa Seyalemoya sa Lesotho mesong enana hore na pelo ya hao o e dumella hore ho kena eng ho yona. O dumella hore pelong ya hao e be eng seo e leng hore se a dula ho sona pelong ya hao. Ba re Modimo ke tla beya moya wa ka hare ho lona mme ke tla le tsamaisa dikomelong tsa ka, ke etse hore le boloke ditaelo tsa ka hore le diphethe. Ke mokgona wa Bebele e buang mantswana bukeng ya Baroma 8:11, haeba moya wa ya tsositseng Jesu bafung o phela ka ho lona, wona moya wona o tla phedisa le mmele ya lona e shwang. Ka mantswe a mang, mamedi wa Seyalemoya sa Lesotho, mmele ona wa nama onana o phediswa ke moya o ka hare ho wena. So moya ha o tswile ke mo gona ga tla o bitsa setopo, ha moya wa wane le nama e be neneng jwalo ho thwe o bitswa setopo. Jwale o tlo opola hore ntho e batlang jwalo e le monate hona tjena re phela moeng. Hobaneng re phela moeng? Ke hobane re boela ntse le Ntate Modimo ka mang? Ka Morena Jesu. Dikamano tsa rona le Ntate Modimo di lokile ka mang? Ka Morena Jesu. Ha re sa le mefuta ya batho e shweleng moeng. Motho ya shweleng moeng ke motho ya ho shwa moeng, ke o arohana le Ntate Modimo ka lebaka la semelo sa sebe seo re neng re na le sona ka lebaka la mang? La Adama le Eva. Empa ka lebaka ka lobajole re se re bolokehile, re se re tsotsola bobedi, re lokofaditswe, dikamano tsa rona le Ntate Modimo e se e le tse lokileng. Ke mokgona re seng re phela moyeng. Ke mokgona Bebele e buang mantswana bukeng ya Bakorinto ba bobedi 5:17 e reng ka baka leo motho ha a le ho Kreste ke mopuo e motjha, tsa kgale di fetile, bonang tsohle di ntjhafetse. Baratuwa, re hloka re utlwisise taba enana ya hore abaneneng ha re se re le ho Morena Jesu Kreste mona re qadile leeto le letjha la bophelo. Ho na le batho ba e leng hore ba ntse ba salletse morao ka lebaka la dintho tse leng hore di la tsa ba etsahalla pele, mme jwale ditaba tsena o fumane hore di o tshwarelletse, o sitwa hore o tswelle pele le Ntate Modimo hobane jwale pelo ya hao ha o soka o e bulela lentswe la Ntate Modimo. O hloka taba enana o bule pelo ya hao. O hloka o be mofuta wa motho o bulang pelo. O hloka o be mofuta wa motho o bulang pelo ya hao for di sebakeng sa dintho tsa Ntate Modimo. Ke mokgona Bebele e buang mantswanana e re e ka re ha o dumela pelong ya hao, o bolela ka molomo wa hao hore Jesu ke mora wa Modimo, o tla bolokeha. Taba enana e qolla

raha ya pulu waidumela ibeweza ibe waibua hawaibua jole kina kwa yeba weza yo obolokea hawaidumela fela ubewa fela ya lukile impa hausoka weza hausoka obolokea lenzolanga de mdima hawaidumela ubewa ya lukile hawaibulela wa obolokea jole hona jole kiba tafela ukietse molemo fela tsatsile na la ka jeno le nana o tloko o tswalela bobedi bo phelo ba di nthotse ding re tena re sa tswele pele go bana yo le semelo sa sebe sentse se ditse kae meyeng ya rona gona le di nthotse o tla fumana go jole di o tshwere a thinyana bothata bokae bo moyeng wa hao bo moyeng wa hao bibele re ke tla na pelo e ntsha ke kenya moya o motshaka go lona ke tla tlosa pelo ya lejwana meng ya lona ke le nee pelo ya nama ke tla beya moya wa ka gare o lona mme ke tla le tsamaisa dikomelong tsaka ke etse o le boloke ditelo tsaka gore le tle le etse one le tle le diphethe ke bo kgona ge seng re bitswa eng ditempele tsa eng tsa moya o halalelang ge mo kgona ge bitswa eng ditempele tsa eng tsa moya o halalelang bona se o ka se o boya mantswana o re ntate ba halaletse ka lentswe la gago lentswe la gago ke eng ke nnete mabedi wa Selma sa Lesotho lentswe la ona le modimo ke nnete jale gona yole tsenang o ko eketsetse molemo fela mme wa ka ntate wa ka o ntse o le ka gago ka mono fela bula pelo ya gago fela bebele re modimo o mong le mmelang e dipakeng tsa batho le modimo o mong ke mogana Jesu Kriste mogana Jesu Kriste ore ke nna tsela le nnete le bophelo ga o motho ya ka yang go ntate ga e se ka mang ga e se ka nna so e le gore ga e se ka mogana Jesu o kekwe wa baetsa wa ya kondate mdimo ha ona ditsela tsengata ke mogana Jesu Kriste fela e le ntsela e isa mathoma kondate mdimo o konsala mo ka mantswana a thapelo fela ba pelo thapelo le nna fela e re ntate mdimo ke a dumela pelo nyaka gore Jesu ke mora wa hao ke ama amohela bophelo mbaka ke le mogana le mopolisi wa ka ntshwarele dibetsaka ke be ngwana wa hao hlakola le bitsola ka bokenya lefu o le ngwale bukeng ya bophelo amen tseba gore ga o gapetse thapelo enana he mamedi wa sealemoya sa Lesotho o ngwana wa ntate modimo bibele e o bitsa mopua e motšha ntate modimo o tshwaretse dibe tsohle tseo e bang one o di entse o se o boela ntswe le mang le yena ka mogana Jesu Kriste ngwana so ka se o nkile mefokolo yotlhe ya gago ga na le swapano ngwanan empa ele taba enana o tlhoo o tlwamea goreng we dumele o bo we bue kae ka molomo wa hao e ba le nako he ya go bala lentswe landa de modimo ya go bala lentswe landa de modimo o tlo tseba go jole o tlo o hudise tumelo ya gao o tlo tseba go itsebana o mang go nda de modimo le gona o tsamaya jwang le nda de modimo ntate ke a leboga gona jale ka ba mamedi ke bana ntate ba qeta gore ba tswale botšha ka lentswe la gago ka lebitso la mogana Jesu Kriste wa Nazareth nare modimo ke a rapela sega se ka ba sa utswa peo eo e bang e jetswe dipelong tsa bona ka lebitso le letle la mogana Jesu Kriste wa Nazareth amen mamedi ke itsaya bananeng o ka tlhoka gore o ka bua le nna nomoro ya ka ke itse ke 58 91 35 19 58 91 35 19 ke temo o tla kopana le mongwe temosito teng e be re tla rapela le wena mono ntate modimo a lokolole bophelo bao ga e ba o tlhoka tlhabololo o tla fumana tlhabololo le teng ntate modimo a o boloke amen.

0: kgotso. Ke batho motho eno o itsala jwang? Ke a mmona o ntse le ka o kena mona. Jwale ga ke re ke a monka wa balela. Kapa ona go wa tutsa a bona go na le ena na ebe fono ya ya fitlhelela sele mo yeng. A fela o ne pile dinomoro. A jwang kapa jwang e tla finyelela ka kwano. Mame dikgotso?
1: Kgotso bizo.
0: Morapiwa waka. Mogana o sa mpabaletse mme madini wena tswela pele ga tolaka
1: re ya kokobela ge phamise bogolo ba modimo gobane

0: me khulo ka ka me hotel a hai o go na ba ba he pa mo tsapang ka mehla ga te motimo ge a le boga ge a le boga ka bophelo ge a le boga ka dikgatsia o he tsentso go tsa ka tsona ga te motimo ke le na le nane o le khulo la ba ya lani le nane le nane o le tsa mbanya la ni moho go re ka ba tsebe go hlola ditlotso tseo ba tlhomang le tsona tabeng ena e kgolo ya lenyalo gobane ga e sa sebetse gantle ka mehla bana ke bona ba fumanang mathata a bophelong bona ntate ya matlaotlhe a ko tlamaganye banyana be botlhe ka thapo ya legato a ko hetse go bamamelane ba ratane ntate ya matlaotlhe ga dipholo tso di le teng ba di le fatshe ba buisane ka tsona mme ba omeme ka mehla gogo o be teng ka gago go bona gobane ga o lesio ga ona dintho tse ka lokang ke mo kgona ka mehla ka go kopang gore o mporete botsaletse batlhoko o bobise sephutho sa meleko e banyege seo etse o re tsofe molota ka gore ke letsega tumelo tshepo legato e tsere matlokotse le bomadimabe bo epang gore apere tsa sennyame tsa pelo ra kgethela maatla ntate ya matla otlhe ba lemogise gore ka metlha motho wa go gago yeo ba tlamehang go ba ke mokeng ya dipakeng tsa bona ko wena fela ntate yo gobane o a tshepagala re beya tsotlhe re di o tshepile mabitsong a magolo a ga pholosang e le la ntate le la moa le la moya o galelang amen
1: amen
0: ntate ebiso le wena modimo a o tshonolofatse ga o ntse o kgoba lo ena ya banyalani ntate a o tse matla a boloke lapa la gago le tlamane ka thapo eo ya lerato le ausi e motle eno
1: ao ke a itemogela o
0: sakaaeke
1: leboa go menagane mme madineo le jakane
0: a bona he
1: tanke ratolaka a semohe mme madini ke bua jalo ka mme madineo le jakane theowa ka mane ka gantate ramabanta ka mane o re qaletse mosebetsi wa ka jeno ka thapelo e mašome abedi ya metse e supileng gantle metsotso go fogaletse gora yane ya botlhano sealemoya se ntse o semametse ya bo sa tswa bulela o sa tswa tsoa ke sealemoya sa lesotho nnane o ke lona lane fe le monate la banyalane mme o ntse o itsamaela monate fela le sephowa bizo mabese taba ke ena he mamedi eo e mongwe wa bamamedi ba lenaneo lena a itseng o kopa ka nnete a ke a eletswe na ebe a etse jwang boemong bona molaetsa wa gae o re dumela ntate mabese ke ntate nyeonyeo ke motho ya sebetsang Afrika Borwa mme ke tla gae mona mafelo a kgwedi ka dinemoga dikgwedi tse pedi ke tla gae mafelo a kgwedi ka moga dikgwedi tse pedi ke tla gae jalo ka ga ke sebetsa Afrika Borwa e le gobane ke re ke tlile o bona gore na ebe lapeng ba ntse ba phela jwang jalo o boetse o tswela pele gore ntate mabese molekane wa kae ke motho ya sebetsang gona gona gae moo Lesotho bekeng ya go feta ke bile teng gae ke tlile o bona molekane le banana ebe ba ntse ba ya jwang le lapeng heso na ebe ba ntse ba phela jwang jwale ka ga ke nne tse ke etsa ka moraya dikgwedi tse dingwe le tse dingwe tse pedi go fitlheng ga ka Lesotho lapeng ga ka ntate mabese ke fumane ka nnete molekane wa ka le ngwana wa ka ntse ba phetse gantle ge na le ngwana a le mong wa ngwanana le molekane wa ka e empa ka shwalane ho ile ho etsala taba e ile ya batla e ntsisinya taba ena e ile ya ntsitsinya ntate mabese ke hore hona le mohala o ile ngwa kena mohaleng wa mofumahadi waka mme ke ile ka bona a dieha ho ya raba ya ba fono e ntse e lla fela moo empa kgabareng a keteletse a e arabile mme ho e araba ha hae ke ile ka mo sheba jwalo ka mofumahadi wa ka eo ke mo tsebang ka bona sefahleho sa hae se bonala se ka ha se kganye kgotso ka bona e tlile taba ena e ka re mohlomong e ya motshwenya ya mohala ona a shebahala e tlile le motho ya sa phuthulohang ho hanghang hoo ke qetelletseng ke ipotsana ebe ho etsahala jwang empa ka ukwa le tsela eo a buang ka yona fela hore ha se ya motho a phuthulohileng ho hang mohaleng ona itse ha qeta ho bua moo ntate mabese ke ile ka mo botsa hore na ke manyaneng a letsitse e le hobane ke hlokomela hore nka nnete e tlile motho eno wa ka o ne a bonala a tlile a sa phuthuloha ho hang empa o ile a bontsha ha e le ausi wa hae yaneng a mo letseditse ashe taba ena ke ile ka e latelela ka mo fatisisa ka mo botsisisa a nna a tsitlalela hore ke ausi wa hae yaneng a mo letseditse ke qetelletse ke bile ke kopa mohala oo wa hae hore a mpontshe mme o ile a hana itse ha hana o mpontsha ka bona hore taba eo ke ntseng ke e belaelela hore ho na le taba mona ehlile e sa tla ke e be jwalo mme ke laka nka mohala oo wa hae jwale ke se ke o tsekisana le yena empa ka qetelletse ke o nkile ke ile ka mmakala le ona o kgathala matla ke lebitso le neng le ngotswe mo nomorong eo le lahla la nthuta ntho e nngwe le e nngwe ya ba ka nnete hen ka ha sa latotse a bontshitse hore ke ausi wa hae jwale ke hlokomela nomoro ena e ngotsweng my sweetheart fonong ya mohatsaka e neng ebile e moletseditse a re ke qetelletse ke bile ke inkela jwale ke se ke ipha matla ka hore jwale ke be ke kene le mane marangrang a mohala ona wa hae e leng mane WhatsApp mme ka nnete nomoro e tshwanang e bonaetse e hlaha mme o bonala ke batho ba bileng ba buang nako yohle ha ke na taba le tsena tsohle ntate mabese taba e ntshwentseng ka ho fetisisa ke ya hore ha ntse ke bala puisano eo ya bona ke etse hloko hore mofumahadi wa ka e tle o na le dikamano tsa lerato le motho enwa ya ngotseng my sweetheart ka fonong ya hae ka moo dikamano tsa lerato ntate mabese ke a di bona ke ditaba tse ka etsahalang mme re ka di lokisa ka dilafatshe ka tshwarelana taba e ntshwentseng ka ho fetisisa tabeng tsa bona ha ntse ke di bala moo WhatsAppong ke hlokometse hore mme o ebile o mmeleng ke moimana ka mantswe a tlwaelehileng ke mokgatjhane mme ke mokgatjhane jwalo wa ngwana wa montate enwa o se a tlotswe ke kgwedi le dibeke mme o bona ha ntse ke bala mono ke hlokomela hore ebile mme o mo jwetsitse hore a ka nnete ka mora kgwedi tse ding le tse ding tse pedi molekane wa ka o tla hae jwale o se a ntse a tla le hona jwale o tla hae ka hona taba eo ya ngwana ha e se ka o tshwenya o tla tseba ngwana eno e le wa hae hele taba ena ntate mabeseng ke metse ha ke a bolella lebalapeng heso ho hanghang gobane ke utlwa ke sa tsebe na ke tlo e qala ka ho kae ke tlo reng ha ke ba jwetse le teng taba hore ke rata molekane eno wa ka kapa ke rata mofumahadi eno wa ka haholo le ha ke utlwile bohloko hakalo hore ebe o kopane le monna e mong ba se bile ba entse ngwana ke sa tsebe mme o so bile ho thongwa o reruwe hore ngwana o tlotla a rehellwa ka hore ke wa ka mme ke moo ke se ke fumane taba tsa bona merero ya bona e se foloditse ya o tla rehella ngwana ka nna jwale taba ye ebe ntate mabese ke e atamela jwang ana ntate ke nke ka hore ho se ho etsaetse ngwana ke wa kgomo ke mo hodise ke mo tshwarele re tswele pele ka bophelo le teng ha ke motshwarela na ibe a simo jwalo ntate mabisi ke tla be ke bulela le mati jwale ka pa yona khoro ya hore jwale a hle a tsamae ka mane hueng le yena motho yo ba seng ba ntse ngwana le yena le ha ba isi yena na ibe ha ke buli khoro ya hore jwale ba bang le bona jwale ba nne ba tlotla ba fihla ka hare o tshimo ye ya ka ba nne ba fihle ba

0: jalle jalle ka ha ile mo ba se ba ije tsimo ena ya ka pe o ke na ise le teng ka re o tsimo ya ka o ye mo mbonta te mabisiketsa jwang ke bitse malapa a mabedi ke a be fatse ke a jwetse taba e tsa hetseng nnete ya taba ka pa ke etse jwang ke tsamaile hona jwale ke khutletse mosebetsing Afrika Borwa mme ke nkile mohala ono wa hae ke tsamaile le ona ke ona ke nna ya neng a moreketse ona e le gobane ke bona e kaka nnete mahatsa ka wa sokola jalo ka ga ne a sebedisa mehala e neneng re e tlwaetse ka gore ke mass church ka morekela fono e le gore re tla tlewa ke bue ga bobebe e leng tsena tsa moraorao nolofatsa mokgwa wa puisano ya ka le ena jale taba ena etlhe e mpherekanne gore na ke motlale ke bitsa malapa a mabedi re dule fatshe re lokise ditaba ke tswe ka lefele galo o itse o kopa thuso ya gago mo mane nomoro ya ka mahala ke +26659933 mohole 2231-6429 o ntshwarele ga utlwa ke ne ke tholathola ganyane jalo ke ne ke bona molaetsa wa haikuna o kena mona go nna a re ke a lebogantate o beile ditaba tsa ka ka tsela e o ke o qoketseng tsona ka teng mogala wa molaetsa wa haikuna o kena o re ke ntse ke mametse o beile ditaba tsa ka gantle ka tsela eo ke o fileng tsona ka teng mme ga mmamedi o tloele tlhoko gore kapa ena butle ke e tloele 2-2-3-1-6-4-2-9
1: Anna motho a ka xa
0: ne ka rur.
1: La de ma besi.
0: Na de waka.
1: Anna ka mogana go ndate.
0: Eh, ke wetse ke hlaeletse. Mongaka.
1: Unzo
0: ile ka e jwale. Oh, makhubu a ntsa tsa maolahla.
1: Eh, ra de biso.
0: Eh, ndate.
1: Ona ne dire pinye ile mora ke bono ke kwetse gore ya ka lwe.
0: Eh, ya mongaka.
1: Ke tholongwa ka o ndate.
0: Hela ndate tholong.
1: Hey, ka magama go ba nna.
0: Ya tadi.
1: Eh, ya ba de biso. Ah, na de ga nne ba de e re le nna ke di le di se ba me di se mwa yeno ndate. Le nna le le go rong ndate la karateng.
0: Eh, ndate.
1: Mo re gatang ho re re bona khoso e ba di mo le se yo re khumamela ho re be teng. Gine mpa gine madeviso Mutu yono wabogo na kapo musutu yono wabogo na Tara ena iso kuro siya holo Mpa ireke mutu wabema igulto ndati
0: Eya ndati
1: Weyamo wema bote nga na yuwa nda deviso Kibo gen Te di nta di nto Le haeba di chesa Kempe ri di shebe fena Weyamo wema haka nata Maya neshalenya bo naka sebote Ose yuwaro ha horo taba zena Zari fo uno kanete ya taba eno Zomu kala la para hae ka tsela e a kekeng a gora wa le nna ke ne ke re ka nnete a mpe a itswetse fela gore o tlaetse ka moo o sa tlaelweng jale e ka nna ya ba o kopane le bothata mme ka nnete ba dula fatshe le molekano wa gae e mong le mong a tshwarele e mong mo a ileng a mo fitelo gagolo molekano wa gae a mpa a ikopere tshwarelo ke a utlwa gore o sa didiangdile le mogala motse o mongwe wa tseba nta babiso na go ka e tsala wang wa tsela wa sotho ga pitsa e tšhaba e chesa go feta go na le batho ba ka tswang ba tlaya mo rona jale ba letsetsa ena re founu eno ka nomoro tse sa tsenyeng jale ba moferekanya go feta ga a ka ba founu ya ba ntse ba go ena ge ratla monga founu ena e gagana monga founu ena ke mang ke nne masiredi wa ikwetsisa gona ke tala jwang
0: ke utlwa gantle
1: ya ba tlaya eno ntse tuka go tswela pele taba tsa makatano megang ena nta dediso kapo tsa mazulo ga se ntho e ka ga e thibang bo ntate re inetswe basotho ka kakaretso ditaba tse ka ntsena ge dišereng tsebatse batho ba ba tsa kgathala tlhen tate
0: ee
1: ee ka nnete tsena tsona tate boemo bo re phelang go bona gana jale ga e sale le bogegeng bo ka ntshwa ga leswa ijalo ka ga bo ntata gona eno go e tsala gale gana jelang tate esile wa tseba ntate o ntse gore ka nako ngwe wa galemela o tlo iphumana o le ka mana ka setsing sa tlhabolo ya batshwaong
0: ee ntate
1: go thuwa re so kenakena le letokelo ya e mong jale ditaba tse ka ntsena bo ntate ka nnete ga se ke taba tse bobebo wa goro ka nnete monna eno gaeso ga a theole pelo ya gae ba dule fa tsene mo le ka re ka ne dilene ya ngwana ngwana go

0: bile o etsa ka diketso jwale ke mo botsa gona ha wa buisa letso a re ke la ka mpa ka ikgethela fela gore ke tswe ke tsa maiki ikelela peng Jesu a re Jesu ke thukonyana metsinyane o mong mme ka nnete ke la ka ikelela peng Jesu gore khalefo ya ka mahlo na jwale ke satla magata a go betri
1: ke ntate bo ina hano bo ba handa de ke bo fatswe bo ka tsere TV ntate
0: eh ntate
1: e ile go gana mono le bo malapa ka ga le tsola bona la ha le la bo mwananyana ba dule fatse re humpo ho swagana ne
0: oho
1: go ba ke go pola go ena ga diba yene ha e ka e ka yene re sa itseleng
0: mhm
1: o tle go ka nna ba tloa ba lwana ba sa itsana dipudi ba ba sa mafumo ba bona bona ke ntwe jwa ntate
0: e u kwa hantle
1: e ile go taba yeno ha ba enge ha bo bele fela ba tla tswagana e bile wa tsama motho a mme ke motho a buang
0: aha
1: ha o ka mo jela fela ba ntse ikete tsa baba ka ha o ba nna o tlo khutla tsa aba buyo ke ya motho a modimo wa tsaba ka nete ne ke nana nthina ha o e bona ka nete ke ikopela tshagela e bile ke ketetse mhm ja ha o ntse o be ya nela o nela bana go duma taba eno ntate a ya re o ya hula monya go feta kwale
0: hey ke ya le bo mngaka
1: ke le buile ntate bi
0: thank you ntate tholong le shomela metso robong a ntametso tso go lebile hore nya botshelela 2231 6429 + 2 66 599 33 ba se bajetse tshimonyaka go e mo bo ke bo atamela jwa mamedi khotso
2: ke mela ndo tsena bese
0: mme
2: o tsela handle ntate
0: mokana o sampa paletse mo gapiwa ba ka wena ka ba ntse ya jwa
2: tsela handle
0: mhm
2: le bitso la ka teme mamo theba se jana mane
0: Kasi point.
2: Ke mangwana go nyalane.
0: Ya mbatuwa.
2: Ntate ma re se se tholongwe sa ipetile tawe na se ba koretse.
0: Mhm.
2: Ke nale batho ba tlile ga re lwa le bona. Ha ka tantse le ntse le ba nyalane ba ranyane ha hulu. Me mo fumari yena ile nga itsa mwana e mo ka thoko ho le nyalo le lai.
0: Mhm.
2: A se ba le tsatsi ndi ba thela handla bana ba
0: e le gore ntse tshwana le hona mona gobane a kere le ba ntate ke mo botsitse dilemo tsa gae ntate o itse o dilemo di 30 a metse e supileng 37 ga e le mmena o dilemo di 31
2: okokwa ba ntse ba le banyane le
0: banyane
2: ka nnete koretse gana ke na le sekolong fela ngwanena wa gae e leng yena wa moshanyana wa gae mo ntle le bana ba banana o matlakatlhong ka mo nako o pasa gona hantle go go feta yano wa gae o ba rata koo ba rata ka lerato le na le sekgale gobane le diphatlha fela ga ba rekela o sa bile kakara ke mafatlha o ba rekela ntho tse tshwanang gobane a batla go kgotsofatse mofumadi wa gae
0: gobane
2: o na le gore a komakona re eno go rekela ntho tse ntle go feta yane e mong ke ga a tlha bona gae mona ke tlame go etsa batho gona mafatlha kore ntate monoma a tshwereng teng go ga ka ba otla mofumadi wae a sa e tshwareng tse e le jalo ngwanene ke ne o tlo mo boloka le go feta bano ba gae
0: ke a leboa mme maseja mme mamothe ba sejana mame
2: ke a leboa ntate
0: tanki mokoena +2 66 599 933 ka mana molaetsa ka mane ka Facebook ka mane go kgotsa ntate bizo taba ena e thata ntate fela e botlhoko gona ho mamedi dumela

0: o nkelang fono yeo. O latile tshwene, ditaba di ne ntse di tlatla di etsa wang. Di ne di tla nne di tlotla di itshenola.
1: Aha.
0: Ka nnete. Monna eno. Nna ke tla mo eletsa hore ho be tjena. Hobane ke a utlwa hore o rata molekane wa hae ho latela ditshobotsi tsa hae hore na di ntle jwang.
1: A e seng hore o mo rata ho latela ditshobotsi, o na re o tshabile ho mo isa letsoho itse ha nana ditshobotsi tsa hae di ntle jwang a re. Jala ha se ke mo kwetse mahlo a banana jwale o sa tla hlotse a ba motle tje. Na ke ntse ke tlo mo rata ntse ke tla bona botle bola nako eo.
0: O lateletse botle ho feta. Ho feta. Taba ena sa ntse a hlile a mo phokile ka yona. Nna nka mo eletsa hore a etse tjena.
1: Ee ya ntate.
0: A se ka ba bitsa bo ba lelapa bang.
1: Mhm.
0: A ye lekgotleng.
1: Aha.
0: A bitsetswe monna eno. Ho lo dula fatshe ka makgotleng.
1: Mhm.
0: Ha ke re ke makgotla a se hore ke a bo a hlodi fela.
1: Eh ya ntate.
0: Le dikeletso ba ntse ba fana ka tsona. Hore na ditaba tse ka reng tseno tse boima tseo ba ka di atamela jwang.
1: Ee.
0: Nna ha e ne e le nna ka nnete tholang ke ikgomolalela ha e kgona o sa tsotelleng.
1: E ne le ka mmila.
0: Hantle.
1: E ya ntate molalela.
0: Hantle. Ke ba ke ipatlela fela. E custody ya ngwana eno waka. Hobane taba eno yona e bohloko sentse bontsha gore motho ya sa tshepagaleng e le motho.
1: E leng yona taba a llang ka yona re ha ke mo tshwarela letswalo la ka ke gore na jwale ha ke tlo bulela kgoro ya gore jwale he a tsamaye ka mane weng ka teng.
0: O tla tsamaya ka mane weng. Yena a tie tumelong. A rapele Modimo hore Modimo a mo thuse. Go motho ena a tseba go tloa. Pelong ya hae hobane ke motho ya sa tshepagale.
1: Eo ntate.
0: Ke a leboha.
1: Ntate molalele ke a o leboha. Ntate molalele o amana jang le batho ba ba haeso moo haithi le moo?
0: Ke ba haeso.
1: Oho.
0: Ka ona kakanya ka mona.
1: Ee ya ntate.
0: Yobo Makgele.
1: Aha.
0: Jana.
1: Aha.
0: Ye ke. Ke nna ya moho.
1: Ne hle ke re ke ne te fatse taba ene ke a leboa mongaka. Taki dadi. Ile shumela metso e mmedi hantle metso o tsogile bile mana re nyane ya botshelela. 2231 6429 + 2665 9933. Ke ntse maoto ketane. Mana wa borona ga mothusa jwa. Mamedi khotsa.
2: A ya dijo.
1: Ntate.
2: Mere ngi tsolaka.
1: Ntate mang?
2: Mere.
1: Eh ntate.
2: A se mere dijo nga tsa go sala a e tlhabo. Ke ke le tsela ka nnete le na e bima haholo. Ke dire se ya se se ya se wetse.
1: Ke nnete.
2: Nna se le le bana ba ha sa go itse di tshiela nyeo. Na ntate ona le mohaka le bara tsuna le di zela ha ja sheba. A mo nyanya na yo go na go tsela wa. Na ke go ka tsuna le di zo. O ka fela di kele tso tedi sa ba tla itse di tsa ta mosuka. Era e bui mai ke mi metse ka nnete. Fa nne ke le o khopo ena na ke tshe go rima yo. Ya le bana le di.
1: Ke o le ba mangaka. Thank you.

0: Mama du moyen du me.
1: Khotsa le tle phela ga.
0: Ke sa ba le tsom ratu wa ka wena.
1: Okay. Mama mane, a di tsana ntse masego.
0: Memang.
1: Masemame.
0: Memang semame.
1: Eh nda te ya go rata ba tsena na. Ke tlo di atamela nna ke hlaisa ka maikutlo go latela ntho tsela tsa hala ga wana wa ka.
0: Mhm.
1: Ngwana wa ka ene ga ha fihla a fumana molekane wa hae e le mogatshane.
0: Ah ah.
1: Wi la lwana lolo ka motho ntate ya batlisisa gona ntate wa ngwana ke mang a lwana ala ka go ga lwantse ntate eno wa ngwana ntate wa ngwana a dula ba leya
0: mhm
1: empa ha ka ba qetletsa fumane ntate wa ngwana a etsa le gata ka ga lelapa ka mona gore le tshintsi tsebe gore monsadi ya habentse ngwana e sunwa ha
0: hai bo
1: ya ba mme wa ka mofumme wa ka hore a tseba nthwena na e bohloko ba neng ngwana enwa nana kwa ra ngwana go latela mola wa sesotho
0: e ngwana kwa gomo
1: ngwana kwa gomo
0: mhm
1: a re nna go jone bua ka nna e le mme wa ka sa hloka yetse
0: mhm
1: a re nna go jone bua ka nna taba tse tsena ga di le teng motho eno a ka bala ba lwana le mosadi eno a hae le kunutu la bana ba le babedi
0: mhm
1: go no sena motho a ka ntle a tla tseba gore ngwana eno a ye mosadi eno a mo nne o a motho e mong ngwana eno a tla nna ikholele bele ka bana ba bang.
0: Aha.
1: Le re go lotsa ntwe tsa itseng ka nete ya ba ditaba di ya loka ke re ditaba di tloloka ntate yona tsena pelo ya ha e bohloko fela ditaba di tloloka ke re a sa tlonkollotse mosadi ya ha e bana ne le lapa lona ha le bitsa le tlo ba jotsa ntwe e lengwe fela go bona kwa go mo amoele wa mamang le mamang ga ngwana a mamang ngwana itseng ntse so a monne eno fela lapa ntse di kholela mme le yena re ha thola a sheba a fumana gore ka nete ke khotso fela ka lapeng fela ntwe a tla ba yentse tlabele gore jwele a expose ngwana eno a tlotla hlaha e long re tla dia le go moege ha kala a itireka kapo a le di botoutu e be le lapa ntse le re o bona ke ngala loka se wa lapa le wa u kwena o tla ba ikonkululo tso re ya le yena re yena mo tsebala go hudisa mane sengwa hai
0: mhm
1: wale nna ke le tso yaka eng ka mo fanyona go go fela ntate a ikhawanele fela a ikhawanele fela a ha ba ukule bohloko bono ba hai a ska go ba ntho engwe le ngwa totla yetsa go tlontlolla yena wa nna mosadi eno ntsa go amagata ka nete ga tlo bua ntwe se nnete o ntsa tshwa gore ke nyetse mosadi e ke mogatang
0: aha
1: ke rata ga neng batho ha ba itlabela lenyalo ba ga monateng le bogoko ke le rumola ha ke lena selele teng ha iphilele ke rata ba neng le ha ba neng ga go pelwa ha sa dumelo ga ga ke le ngwana no a diphaso o nyane mme wa ngwana no wa seletsa o tla nna la fela sa itse ba mophelo ba tla itswella pele batho ba bona e bile ga batho ba ba kang ka sele se theile o tse mo nomate ngwana ba le tsena na wa ipogo o di pake go tsaka mosadi a ke monna ka o tlo tla nsala e tsanga e tsana nna ka nete boeletsi ba ga go ga ska etsa letho go fitheletse pelo ha e fodile a qobe go itlontlolla ire ke be ke re ke kopa o qete ya ntate wa ka
0: eya
1: kale a ke re ngwana wa ka o la itlontlolla ka o ha ba yana ne ile o ya nna bua ngwana so wa ha e nnyenye kale mosadi eno wa ha ya ke re bophelo botlae mosadi ha e hloka e
0: aha
1: ha mosadi ha e hloka e o mo sile le bana ba ha le yena e nwana ye sengwa ha ke
0: wa
1: go kana go kana go bjelo sa tlamea go bjela hudise bana bana bo hloka o tshwana a kere gale ka nnete nna ne kere a tswe gore ngwane o wa ha
0: la ha molekano wa ha a sa hloka etse ga ngwana wa ho ha ka ba hudisetsa ngwana ho ntatana.
1: Ah, bala ba lukisa ditaba ke re ya boetse le lapala itjella pele. Jolo gona tena ngwana le.
0: Ne se ke tshoga na ha mme a sa tloka itse. Ha ka ba khutisa ngwana.
1: Ha ona mothangala mo khutisa ke re ke re le lapala le ka dula fela le tlo dula mmo. Ba tlo botsa ditaba tse se ga se batho ba ho lo ba uetse hore ha ngwana o ile etsa ba mpang. Le ngwana o ntse swa hai mang ngwana ntse swa hai ba tlo itjella pele. Bala ba itjella pele.
0: Hai o sakile mathu wa ka ke a leba.
1: Ka nete a modimo ke mona matshwanetseng a buti a go nyeletse mathele madi. Di tla feta o tla mongkabelo ka motho e mong. E bile ba nna ba dulang kwana na ho lele malapa ba sa di ba iketsetsa bana. Bonyane yena bo modimo mo etse le sonono la gore a tse go hudisa bana. Ba bang ba hudisa bana ba banketse modimo mona e se ngwana hae.
0: Mm.
1: Ke a leba ntate.
0: Hai ke a leba mme masimame.
1: Thank you.
0: Thank you mathu. Are bizo nna ha ke re ba re yetsa itse ka haro le lapaleso e itse ba hantle ka rangwane ila ya moetsa halla a halefile a loloma le mona a nnete ka hore ibe ngwana ke o sa le teng ka go le lapa eo e seng wa hae ba hola waya taba tsa loka. Mama di khotso
2: bizaza
0: nade
2: ke wa molele
0: khotso mongaka
2: Hello, how are you?
0: I'm
2: Ah, I'm not sure. Hey,
0: and that?
2: I'm not sure. I'm
0: not
2: sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure.

0: ke umametse ka hloko
1: ha hona motho a motetegetse motho o ke motho o motetegetse ke ke
0: ntshatswa ke nnete
1: eh
0: eh anda
1: ha ba ka tabe re se bile di ntotsa ho re mosadi a ka o mpietse le ngwana ke sa se le phoso tsa kana nna di nyota ha kae
0: aha
1: ha hona ka mo hlole mo lenyana tsale fela nna ke ha hona motho ya sa jing phoso
0: yeah
1: ha iba o ka sheba o tloa gale gale le sutu mona ba se ba bua ka naha tse di
0: eanda
1: la ke batho ba ka ba ntse bana malapeng a batho ba bang batho ba sa hlale o sa la le ile ka mo ga o tshiri tsa bang ka dithuta e ya thuya tse di dikeng tse o go re ha mo sa dia ka kala tsa phoso ke mo shuta ha monna ka kala tsa phoso ke mo shuta mabizo ere go bulela yena molwana wa
0: eana
1: ha ke tontule mo sa dia ka ke tontula nna
0: oh
1: ha ke tontule lapa lapa leso ke tontula nna ntate mo sa dia kwa ka la ga ba ba mengwapo ke mo sa dia wa
0: ka hona a kwenyeletse mathele mathe
1: molwana wa kere le sadio ba mamedi ba rona aba se ke ba se ba ikrinka ya ka dintho tse siyo mabiso lenyalo
0: ke ba ka le ba se ba re ha re inepe
1: eh
0: ha re inepe
1: eh
0: a go ba mamedi ba se ke ba iphirekanya ka ntho tse siko mo mamedi e mong le mong o na le tokelo o hlaisa maikutlo a hao e ka nna bona tsona la manga ka hanana le a hao empa ha ona motho ana le tokelo o ga tlo kena ke nana le maikutlo a hao
1: go yalo go yalo
0: ke hula mantsi ano he a go ba mamedi ba se ka ba iphirekanya ka ntho tse siko
1: botlo mona ana motho a motletse ke tseke na mpotiana
0: ke nnete
1: ka nnete ha mo hatsa ka ntse phoso ke lo mo hloma thupeng
0: aha
1: ha ke ntse phoso lo hloma thupeng
0: aha
1: ha hona le ha hona mo ka ba ka loka le ka mo hlaole mong ha ba gata nnete tsebisa mo tlotswana
0: ke a le bo ha mngaka
1: ba sutu bana le pi ndo ke mpiyane ni piyane ke tabe na go pata sebe sa mosadi wa hao pata sebe sa monna wa hao ke thato ke piwere molano wa
0: aha
1: mme nyalo la gona le tla ke o sheba o tloa kalong kwala metsi yotlhe ka o folang tate e na le maganya ha a tibelwe keng
0: hai o tlhakile mongaka ke a leboa ga re bulela a re fea le mongwa o qetela monyetla mmamedi ga re sebetseng gantle se ke wa kena maikutlong a batho ba bang o tla etsa gore batho ba qeteletse ba tsheba loo ya sealemoyeng mmamedi dumele
2: dumela bizosa
0: sasetela monaisa
2: o jangfela
0: mmoja uzet
2: Ante ke bona go skhathe se se khabile.
0: Ei tharase.
2: Nna ke ne ke re ntate a ska ba a la sa tshepo.
0: Mhm.
2: Maikutlo a mangata a hlaile. Ho se tswa ho yena fela gona o utlwa e ka ga kang ka ho feng.
0: Yeah.
2: Ha di le fatshe le mohatsa hae. Ho ho tla tlisana le yena ana a ba tla fono. A ba tetletse a inkile a fumane ditaba tse ka mono. E ne le yona ntho ya gore o tla fumana taba tse isang go tsena tse a seng a di fumane. Ha a dule fatshe le mohatsa hae ba lokise taba. Ntate dijo mojolo o mongata ka ntle ka mono. O re phela matsatsing a mojolo. Le ha ba sheba marangrang mona batho ba hlanana batho ba nyalana batho ba etsana dintho tse botlhoko ka baka la mojolo.
0: Ke nnete.
2: Mme ha e ba batla go fa elwe ha e kgotso ha dule fatshe le mohatsa hae ba lokise taba ena mme a tsebe gore ga se yena fela ka gare lelapa eo e ka bang ngwana ga se wa hae gone jena le ena eo ya nang le ena wa pele e ka nna ba ga se wa hae ka lebaka la bana ga ka ba e phenyaphenya ga e tsebe e ntse mo dutse gantle ntse le ngwana wa hae so yena o mo tsebile ha kope ntate modimo fela gore a thobe pelo ya hae gore a lebale tsohle mme a mo tshwarele ngwana ke ngwana ga ana molato ga a tsebena go ne go etsagalang o tlisitswe ke batho ka boithatelo ba bona mme ba bangwe e ne le ka lebaka la bane ba ne ba re ba utlwana a the ntho e tla tlhaga e le ka tsela eno wa tseba ntho e ke e tsebang ke ya gore a ka nna a tlotla.

0: ke peto ke tum ke le go ala di hlai ke na le go thata ka ba phatlala ba phatlala tsi ba rona mo welese go le ka lele ke ke tla ba melwa ka mpo ke a fosa ha ke le ntle ha sa le lela ka yona le ke bitse ka mpho ke bua ntwa e leng go re di passport ke tseo ka mo di ke setswa batho di stack ha le ke ba le ka mo le le bua ka belo ba lona gore ke sa tota re sha ba ntena ka mona ke le ba phatlalatsi ke ke re sha ba sello sena ka le ke bitse ba batho ana fela go re ha ke bone wele sena se talent sena e tswela ba so thumolebo ka gore le ya ka mo le ba phatlalatsi le ke le go khutlile tse taba we ba hlomphe e ke le etse mosebetsi wa lona le lona le na le tokelo eno ha ba ha ke foko
1: go bana ha u tsuta hangata batho ba futsa ne ile ba kutlwana di mahetleng bana ba potongwane di matsutla ba melala e meholo ba ripitla le ho ranthanya bana ba futsa ne ile yile go sejetswa ka lonya le bokgopo fela gore yena yena a ebentho tse mohatella motho ba se ke le fula pele ke ka hona jila ka tlameha go tsobisa boketsa melao ke tlo utswa gona bona ha taba di jwalo ba ka re kepe sena se wele ka ka
2: ke taba ya hore ge ke re botele ngwana moshanyana se tshwantsho sa hore na a kopile batho ba fe me re qala ka rona ke tikisa go ba banna bao e ka reng ha ngwana moshanyana a mmona go tswa ka

0: Mamedi ke bo ka dikgomo e le la botshelela godi ya ke ya Phuptjane selemo sa 2022 le mashemo a mabedi a metso e tsheletseng ke o dumedisa jalo e tselo gana ho amohela ge kena ka gagwe ho lenane la kgomo ya taba lenane lena letla hanka bekeng e leng ha le la botshelela bekeng le tsetsa ntlha ye leng re ebile ka sefogo bolelele ba beke ke yona mo re tla ke re sekaseke ntlha e jalo mme ka jeno lenane la tlhophetse gaso ke meko photledi go tlaiseng ba mathomba mabaleya gauta bopa ke yena o lalelang gaso ka metšhining ya sealemoya lebitso laka ke Rethabile Theko jalo ka mehla tla re letsetsa dinomorong tsa mogala tsa +2 6 6 5 9 9 3 kapa 2231 6429 jalo ka ga maobaneng le dinaga di ne le letshwaya letsatsi la matšhaba le tikologo ka jeno ge me tla ke re tlotla ge buisana jalo le badisana ye re tlo utlwa ona motlhomong jalo bona ka ga e le bona ba phelang tikologo mmale na ba etsa jwang go bona gore tikologo e ya baballega o tla bona gore le maemale godimo keao ecd a batla a ntsaya ba mabe matsatsing a mogao tsena ge metsetsong e le somele metsome gago mo mamedi ga fogaletse go ena ya botshelela ntle le o senya nako ga letho ge dumelele go ela gagwang ka ditaba tsa rona tse supang ga maobane dinaga di ne di tshwaya letsatsi la matšhaba la tikologo letsatsi lena le ile la tlhwaua ke mogatlo wa matšhaba a kopaneng un ka selemo sa 1972 mme dinaga tsa qala go le keteka ka selemo se tlhatlhamang e leng selemong sa 1973 monongwaga naga ya lesotho le kadile ketekelo ya letsatsi lena ka polelo ya letona la tikologo le botšhaba motlhomphehi Thabo Mofosi mo gaga tse ding a tobokeditseng e le go gopotsa basotho boikarabelelo ba bona ba go tlhokomela tikologo maemong otlhe e le go baballa boiane ba tlholego mamedi ba bang ba batho ba nang le seabo se toma paballong ya tikologo ke badisana ke ka gona ge memmeng modisana e mogolo ka jeno le monggadi ga matsuku gampai go tlamanolola botlhokwa ba tikologo e tlhokileng molemong wa lekgolo le letle le tlhagiso ya farelane le seiboko ya boleng ete gampai ke a o dumedisa e setelo gana go amogela ka gare go lenaneo la ditaba la seboping la kgobu ya taba goseng ga kajeno
1: ke leboe ntate Theko sengwe la tsatsi la kajeno ke lebo botlhophisi botlhe ba lena lenaneo mme re dumedise le ba mamedi ge se ke ka lebala ga

0: wa tikolo ya rona mohlokomedi wa legolo la rona e le go taba e ya hore ha re keteka matsatsi a na bohlokwa a tikologo ge behe beng ba tikologo ka pele e leng badisana
1: Mamedi, gemetsetsong e mashome a mabedi ge foraletse go ra ya botshelela ge ntse re na le ena mongadi gampai ka kwano ka matlong a gaso o se bontshitse bohlokwa ba tikologo e hlwekileng mona ntate gampai boemong bo e bang tikologo e silafetse ke ditlamorago dife tse e leng gore motlhomo moamedi kapa mosotho a ka di bona ge ntse re shebe gagolo ditabe tsena tsa ntlafatso ya legolo le tlhagiso ya fa re lane le seiboko
0: ke ke le bandate theko ke ntse ke thatiseletsa tabeng ya selelekeng sa rona e meng ya melemo ge na le letamo le ka la metolong gona jale ge na le matamo ana a isang metsi South Africa a na metsi a ditlhaba ge tlo ba le letamo le leng gape le isang metsi Botswana e le gore taba e na metsi rere Lesotho ge na le metsi ana a mangata ke ka gona Lesotho le bitswang ka gore ke a water tower for Southern Africa gobane ge na le metsi ana a mangata empa kholotso e teng jalo ka ga ke bontshitse ke gore matamana a metsi a ditlhabantsa gaua le letamo le na la metono le re nang le lona le a mang a teng metse mafite mane matamantsa ka teya ke taba ya kgoleo ya mobu mme taba eno e bontsha gore go na le kotsi e ntse e tsagala mane tikolong ka gore mobu wa rona ga wa sireletsega ga magolo a rona sa ba bale ya gantle jalo go ba le kgoleo matamo onana a teng a fitlha bale a ka teya mme bale a fokotsa boleng kapa se re retsong gore matamwana e be a re retso ga re phedise mme magolo mane ke etse mehlala mehlana ka ofela ke re bomme ke bana gaufinyane pela mokokotlomola ba ntse ba etsa dikatiba ka moseya moseya ono o tswa mane tikolong o tswa legolong mane e le go ditlamorago kore ga tikolo e sa ba ba le gantle go ba le kgole o e na matamo a ka tee meseya eno e re e fumana mono e tla fela ga magolo a ntse a fela ka sekgatlha sena se godimo legolong mane go na le meriana e re e fumanang teng mme meriana ena e re e fumanang magolong le mekgwabong mono ka kotlolo ga fela re sa baballa go ntse o ba le taba ena ya tshenyego ya tikolo ya rona meriana eno e tla fela melemo ena e re e fumanang e tla fela e nngwe ya botlhokwa re na le phogogo ya nang maletsonyane e gogelang botlha gatlhaodi a golo taba ya phogogo eno ga fela tikolo ya rona e ntse e senyega e ntse e utlwa botlhoko ke mane mo rereng bale ge tla re maletsonyane ba re e nere e le gobane e se e tšhile gobane mekgwabong mola ge katile ge sa fodisa gantle ge sentse e be bale metsi a fela mekgwabong ga mekgwabo e ja bale le phogo tsane di tlotla di amega e be taba tsa bogatlhaodi di a fela e le go taba legolo jalo ka ga ke buile le ka Woolen Mohe moruana o itshetlegile a golo ditabeng tsa tikologo e le go taba tsa moruana jalo ka ga re buile ka metsi a ntse a rekiswa tšhelete e kena ka gara naga boya bo tswa tšhelete e kena taba eno e nyolola moruo wa naga le mesebetsi e bang teng ka gare go naga ka mona ko gobane bale ditaba tsena ntse re di fumana go tswa tikolong mane mme ga tikolo e utlwa botlhoko e le gore taba tsa moruo di tlotla dithefulela ditaba tsa boiphediso ba bangwe ba rona ditumelo tsa rona di a fapana go na le ba phelang ka gore tumelo tsa bona ba tla letsheng ba tla mekgwabo mane go a etsa dithapelo tsa bona taba tsa bona tsa sedumedi taba tsa bogatlhaodi ga tikolo e sa ba balle gantle dibaka tse tsa botlhokwa ntse di utlwa botlhoko jalo ka bothabana ntlenyana bo mogotlong mane go na le solwane semongkong go na le taba tseno tsa bo diphogo tsena le magaga a teng le dibaka tse ding tse ntle fela tseo tikolo e re fang tsona dibaka tsena ga di utlwile botlhoko e le gore taba eno ya moruo o kenang ka rona ka mona mekgwa ya rona boiphediso wa ameha taba tsa temo fela ga tikolo ya rona e ba baleile gantle magolo a ba baleile mekgwabo e le gantle metsi a tla ba teng e le go le taba tsa temo le nwesetso masimong mola le masimo a rona a tla ba balle mobu o tla ba balle e le go ga go le jalo taba tsa rona tsa boiphediso di tla ba gantle ga tikolo e babaletswe empa ka tsela ena e ntse re tshwere ka teng ke mane mo e le go le taba tsa food security fela di tlotla di amega jale e nngwe e kotsi ka baka la mesebetsi ya rona ena ya tshilafatso ya tikolo kapa tshenyo ya tikolo go na le taba ena e se le teng gona bale ya taba ya pheto ena ya boemo ba legodimo e bakwang ke mesebetsi ya rona gore bale re sentse taba tsa tikolo ba lebile taba eno ga e ntse e tsala e re ge tla bona go ba le komelelo ya nako e telele nenne re tla bona dipula di naya ka mokgwa wa digola fela e le go ke tse dingwe tsa ditla tsa morago tsa gore ga tikolo ya rona e sa ba balele gantle ditaba tse di tlotla di re ama re sa gotlela badisaneng gape mekgwabo ke sesiu sa metsi ga pula di na je mekgwabo e boloka metsi ha e ba ba letse hantle metsi ana tla nna tswe mekgwa bo mone butle butle le go selema o pota ga tla bona metsi antsa le teng empa ha re ka ata mekgwa ya rona e tsha dinoka tsa rona ditlotla di fokotsa segahla sa phallo ya metsi di ameha mme engwe hape re sa le mekgwa bo mono ke e buika gore mekgwa bo ke one of the carbon sinks for carbon sequestration e le go tshilafatso ena ya sepakapaka me ena e sedi ditshila e godimo mane mokgwa bo e monya meya ena e ditshila e leng carbon e stora kapo e boloka ka go yona ka mono e le gore ga re bolokile mekgwa bo ya rona e phetse hantle e fokotsa taba ena ya tshilafatso ya boemo ba legodimo e leng taba tsa climate change empa ga mekgwa bo e taboa e re letsa ntho e re bitsang ka go ke CH4 e leng methane. Methane ke one of the greenhouse gases tse tshilafatsang tse re bakelang taba tsena tsa komello tse re bakelang taba tsa digola jale ke kotsi ya gore ga re babaletse tikolo go na le melemo e teng empa le teng ga re e senya e ya re ama re le batho ke na le phoofolo ke sena phoofolo.
1: Ge metsetsonye bašome a mabedi a metse metlhano mamedi re fogaletse gora ya botshelotse mametse lenaneo la kgobu ya taba nnate gampai karolo e nngwe ya setšhaba ebe le mogopolo wa gore motlhomo lekgulo kapa bona boiane ba tlholego bo sengwa ke badisana jalo ka ga e le bona bele gore bogolo ba nako ba phela tikologong kapa ba phela male naheng empa la go le jalo motlhomphei Thabo Mofosi polelong ya gae ya maobane o bontshitse gore kapa gona go gopotsa basotho gore ke boikarabelelo ba mosotho e mong le e mong go bona gore o baballa boiane ba tlholego taba eo e reng go basotho ka kakaretso kapa moletsa o ka ofang basotho ke ofe ga jwane.
0: Ke lebohile gaolo ntate Theko mme e golo ke tle ditaba tsa rona re tla kgobung ya taba ka jeno ke tla ithulela badisaneng fela kapo bogolo ba nako tlwaelo ga ngata metsemane ga re etsa meralo fela ya phodiso e ba pitso ya bomme le bontate e be badisana se ba tla jetsa gore e bana le tsebe gore re beile mane ka letswapong ka mane go beuwe se le wena se la tlhola le fodisa le tsebe phule mane go beuwe le tsebe mane gotlong e itseng go beuwe mme taba ena ke nngwe e ntse re bakela mathata na ntse a le teng a taba tsa tikologo mme e golo kore ga re kenyeletsa badisana ke mane mo e le go jale go tloba le ntho e ne re reng ke ownership ka gore ba tlo tla banka taolo ba utlwa ba na le boikarabelelo jalo ka ga re re ke boikarabelelo ba e mong le mong go baballa tikologo go baballa boiane ba tlholego mme ga ngata e sa le badisana ba ntse ba salela ka thoko tabeng tsena e be qetelelong gore ba supa ka monwana gore badisana ba tšhesa magulo ba senya megwabo badisana ba etsa ntho tsena tse mpe kao fela tikolong ya rona mane empa ga re ba kenyeleditse badisana jale e tlo ba bona jalo ka ga ke le ka tšho qalong ke re ke bona our environmental stewards ke bona badisa ba rona ke bona ba babadile ba tikolo ya rona mme ga re ba kenyeleditse jale re sebetsa le bona re ba beile ka pele tabeng ena ya paballo ya magulo ditaba tsena di tlatle mekgwabo mane ke motlheng re fumana taba tsa boiane ba tlholego go na le dimela fela tse phelang mekgwabong dinonyana tse re tla di fumana mekgwabong mono e le taba tsa boiane ba tlholego le magolo mane ka tsela e tshwanang diphoofolotswana le dimela tsotlhe ke badisana ba ka pelepele mme e le gore e na e re jalo ka motlhomphei a sa tsholo re tlameo ba kenyeletsa badisana meralong le tabeng ya dithupelo ge ke re dule fatshe le bona ka taba tsena tsa boiane ba tlhole taba tsa pabalo le ntlafatso ya magolo ge dule fatshe le badisana re ya gona mane metebong mane mme re lo bua taba tsena taba ya pabalo ya mekgwabo le bohlokwa wa mekgwabo le gore ge ba ele hloko ge ba phaphathe ge ba kgothatso he bana le bohlokwa mme taba ena e re bohlokwa ba bona le go tloa ka bebeleng fela tswalo ya Morena Jesu e ile ya ba taba gore badisana ke bona ba pele ba ileng ba tsebiswa ditaba tsena le ga re bala fela Pesalema 23 bua ka go Jehova ke modisa wa ka mme e bontsha bohlokwa ba modisa mono gona o etsa bang o baballa mohlapi wa hae jang e le gore taba ena ya badisana e re ga re ke re duleng fatshe le bona re se ke nne fela re ya bantse re dula re ba supa gore ba etsa tsena ba etsa tsena ditaba tsa boiane ba tlholego taba tsa biodiversity ke badisana ba ka pelepele mme ga re dula fatshe le bona re ba hlomelela re utlwa maikutlo a bona re ba kenyeletsa re na le dipolicy ona vale go na le policy ya magolo range resources management policy re na le molao wa magolo o ntse o tswela pele re na le taba tsa di-wetlands ditaba tse kang tseo ke nako jale ya gore re kenyeletse maikutlo a badisana gobane ke bona ba phelang mane diqholotso tsa magulo re dule fatshe le badisana go kona diqholotso ke tsa mofuta ofe tse ba kopanang le tsona le gona ditharololo e ka ba difeng e be re dutse fatshe le badisana ditaba tsa boiane ba tlhole go na le taba tsa policy tse amanang le taba tsena tsa biodiversity e le gore lefapha la yeso la ditaba tsa tikologo ke nako ya gore jale re be intentional re dule fatshe le badisana go haha ditaba tsa maano a re a etsang e be re dutse fatshe le badisana taba tsa metsi re dutse fatshe le badisana taba tsa bagatlhaodi re dutse fatshe le le batisana mme re tla bona katlego ya lesotho.
1: Mamedi Gemetsinyi mashome a magago re fogaletse gora ya botshelela tsebametse leno la kgobo ya taba ntate gampe ga re utlwe mona gore motlhomong ke ntlha efe o batlang go tlo kene go yona pele re mema mo mamedi ditabeng tsena ntse ntseng di ama badisana.
0: Ke a gola gona bale e ntse re le mogalong wa yona ke go bua le babusi ba diteriki bale e tlile re futuela taba ena ya bohlokwa le go kenyeletsa badisana gore kgwedi ka pele go ena e tlang re tlo ba le moka ba disana masego mona mo re ba latang diterekeng tsena tse leshome mme ka di-ofici tsa marena a slow re bona gore le babusi ba ditereke mane ditereke mane e be re ba le badisana bale re tlo tla re kgobotla ditaba tsena re bokane mona gobane modisana ano wa heso a mafiteng dikholotso tsa gae di fapane le modisana ano wa heso a semonko mane le wa qatšha le wa thabatseka le wa quting jalo jalo le haeso le ribe mane mme e golo ke eno ya gore ka tshebedisano mmogo ba letlhile la ka tsa gore moralo wa rona kore re dule fatshe bale badisana re tlo dula fatshe le bona re tlo rala ditaba tse tse ntse re bua ka tsona mme re sentse re shebile gore ga ngata le tabeng tsane tsa ditsela re lela ka gore badisana bale ba senya matshwao tse leng mane dikotsi di ba teng tse leng mane mme taba tse kang tseno ke go fela re tlo dula fatshe le badisana bale e le gore le bona re ba kenyeletse meralo go tloa meralong e le go leka go fokotsa tabana ya gore re dula re etsa diqeto tse re di fang badisana gore ba di phethagatse re tlo nena re batla go dula fatshe le bona re ba tlhomelele ka ditaba tsena
1: le tlo netefatsa jwang gore ba tlang go tla mmokeng o jwalo tlo ka kontsitse gore e tla badisana ba ditheke tse tsena tse leshometsana ba tlang go ba teng gore e fela e le badisana se ka ba jwale bopa le ena malamo a itulelang teng mogotlong toropo mane o sa re ke modisana a itulela ntlholee tsa dimono fela se re bona a tshwere molamo a ropa 20 mono sa re ke modisana le tlo netefatsa jwa gore e fa e le badisana a le tlatlhele bele ba thegolele bale ba mete bo mmale ka gagare bo santse bethu botha ba putswa ka magalo a yona kao fela
0: e kgolo e sentse re bua le babosi ba diterekele a re so fitlhele go bona kao fela ke yone eno ya gore e tlile re tlhoka badisana mme tsela e tlotla e sebetswa ka yone re qadile go babosi ba ditereke ke gona ntse re nama re ya go bona kao fela re sentse re buile le the clerk of the senate e le gore re lo kopana le marena slow go bua taba ena go e rala ga mmo e le gore re qetelelong re tle re fumane badisana mme taba ena ke mane bo sentse re na le meralo ya gore re lo kopana le bana ba mekgatlho ya phodiso re kopane le ba mekgatlho ya dikiri goba ke re ba le badisana ba ikrabela go beng ba bona re lo ba kopa go beng ba bona mme ke mane mo qetelelong ba le sehwai go tla ba le foromo e tla tlatswa gore ba le sehwai o lokolola modisana wa gae gampai gore a tle mmokeng o jalo mo go tlotlhage ge ba tlhomelela ka ditaba tse tsentse re bua ka tsona tsa buyane ba tlholego taba tsa pabalo ya tikologo ditaba tsa magolo re tlo bua le badisana ka taba tseno jale re bue le bona ka taba tsena tse re di bitsang ka go ke animal husbandry ditaba tsa phoofolo rona tlhokomelo ya phoofolo taba tsa monehelo taba tsa phepo ya phoofolo mafu ke a nang tsa go poa mangata ke mo re tlotla re dula fatshe le badisana ba le re sheba taba tsa mafu bophekodi jalo taba tsa phepo tlatsetso e nngwe ya borago e re tle re shebang le yona ke taba tsa tsena tsa mekgwa ya boiphediso rona ga ntse a lositse momo se ya o teng ba ntse ba etsa dikatiba jale batho bala ba bo marketing re kopanya modisana jang gore ga ntse a etsa katiba gae e qetelele tla mmarakeng fela ntse a le nageng mono go na le ditaba tsa matlalo tse ba ka di etsa mono mme lefapha lang la heso la meru ba na le morero o motle o ntse ba o etsa mono wa leruo la dinotsi gisa mabokose a dinotsi jang badisaneng re ba ropele gore ba tlhagise ge ke rebelegane e tlhagisitsweng ke modisana wa semonko mola gabo ntate shakes kapo qatšhakwana e le mage ya gereng a ne a tlhagisitswe ke badisana tabeng tsa bogatlhaodi se ke nne ra re fela jale ba otla bagatlhaodi ka mašwe ba ba sa eletsa dintšha thupelo jale re tlo dula fatshe le bona ge ba ruta ka taba ena ya bogatlhaodi le gona jale ba kenelela jang ditabeng tseno e le badisana sepheo le morero ke ditaba tse re shebile rona re tlo tlhomelela badisana jang tabeng tsa boiphediso tabeng tsa tlhokomelo ya phoofolo e le mosebetsi wa bona tabeng tsena tsa magolo jalo ka re itse ke bona wa environmental stewards jalena re tlhomelelana jang le bona gore ge ba balele ditaba tse tsa rona tsa tikolo ditaba tsa magolo mekgwabo ya rona
1: e le ga motlhomong le tla boela le ba tlhomelela ka tsa thuso e potlakile kapa go phorosa bophelo bajwa re bone le ekenyene re bone badisana etlhele ba matha dithaleng tsa marangrang mona
0: ke leboa go le ka taba eno e ne se e batla ke e lebetse taba ena e etsaetseng e ntle e ntsweng ke badisana tabeng ya go phorosa bophelo tabeng tsa thuso ya pele re sentse re sebetsa le sekolo sena se o thweng ke IDM ka baithuti ba teng ne sentse re sebetsa le bona go na le ba ithutang ka taba tsa first aid mme se re tswa maqhakamane go tswa go pela badisana go dula fatshe le bona ka taba tseno tsa gore ga ntse a le nage ba bangwe ba robega tlabe ba palame dipere kapo ka tsela efeng kapa efe ba robeya dintja di teng ha sa

0: tja ho etsa laba no wa diteng na hemane e nngwe hape ke yena ene e etsa etsenya go kotsi tse etsa lampela tsela modisana ke yena ha ofunyane re mo hlokomela re mo hlomella ba nka taba tsa thuso ya pele lore ha o ba le kotsi mono modisana ba hlomelletswe ka ditaba tseno ke yenngwe e sentse re le ka hara yona e le gore re shebile gore mafapha ohle re tlileng fatshe rona re gokaganye badisana bana ge ba benka e lengwe jale e mong le mong a tle ka ditsebo tsa gae go tla tlhomelela batho bana ba bohlokwa e leng badisana mme jalo ka re bone ketso eno e etsaetseng mona pakeng tsa mogotlong le bothabothe e ntle e tlhe badisana ke batho ba bohlokwa gaholo mme re sentse re qaleletse go etsa ditaba tse dimo ke le ka thaba ke e bona e sentse e tsala gobane jale re ne sentse re dutse fatshe le dikolo tsena tse opeelang batho gore jale le badisana re bone ba kenelela mme re shebile gore qetellong go na go be le mangwalo a fanwang e le go thupelo tse ka ntseng ke tsane tse tla re qetellong ga modisana a tloa a bana le lengolo le a le tshwereng la gore o upeleletswe ntho itseng
1: metsotso le mashome a mabedi a metso e mene ga re lebile gore ya bosupa re tlo gefitsa goreng ya bosupa re balola ditaba tsa gora eo ka senyesemane re ya o bulela nomoro ya mogala ke +26 65 99 3 kapa 2231 6429 go utlwa gona wena o ka reng ditabeng tsena tseo re etseng re di tshwatlha ka kwano le ntate gampai momamedikgotso momamedi dumela o ile mafelong a beke +26 65 99 3 2231 6429 ge ka go ka nalwana ka dinomoro tseo momamedi ga ka ya utlwa ne re sa utlwane go gang o ka gotla 2231 6429 +26 65 99 3 ke dinomoro tseo ka go kganang le gona gore o botse ka pona o tlatsetsa ditabetse momamedi kgotso
2: kgotso ntate
1: ntate ke date mang hokae
2: ke mame ke tsopi ka mana ka magwagwe bothabothelampa wane mešhatšhanemo
1: date tsopi
2: eya ntate ke mametse ntate a ntsa duang ontšhere ka mametse e santsa a ketela ditaba ke mametse ka tlhomelo ya badisana ntsa go tlamema badisana ba teng mokeng ka masego ka mono ke ne ke rena molemong wa boipaballo gona ka metibong ka mane ka mašudu ke nna ba reng ka taba eno baneng bašhanyana bana ba gona bana metibong mane ga re kgone go fola dithunya ka bolokolowi gore re be di thibelwa bosodi mmete bo mane diphofolong tsa rona na teng ba reng ka yanago ba go ukwa ka dipelo tsa go fumana sethunya di dimagolo di tsweng la boipaballo go ba di sala ba kgona go ipaballa ka tlasa mašodi mašodi a na thunya bana ba gona ka mane ka dithunya banka diphofolo tsa rona na teng ba teke ba keneneng tabeng tseno re fumane dithunya ka bolokodi bane dipelo tsa teng di dimagolo a go ukwa di bolela gona tsea ba tlotsang ka diphofolo tsa ditswa di latafang tabe di mane gona ka mona ka magogo ka metšhetšhaneng ka mona tse 18 ka fola di ya kwa kwa mana ba di isa fandemekelo di data teng ka bono bo lwalo ka transport ya teng mme batho bao ba thuntse ba shwana ka mmo la ba sa ba bona na e tla ba go khosa re fola di thunya data ke ya
1: Ngare tshepi
2: ntate
1: e sa kile taba ntabe ntle nye yona yo re ntseng re tshohla ya bo go ba ya bohlokwa ba tikolo e hlokileng teng o reng ka yona
2: yeo ntate e hle hlokile ya ukwala go ba ke tla be re thusa ba gona e be le boemo bo lokoloileng le badisana ba gona ba tse
1: 2231 6429
3: +26 65 99 3
1: kgotsa momamedi ka
3: re be go ntate ke tholongwa ka ntate ntate tholongwa ka ke bana badisana ntate ba ntse ba kgethelwa ke re sa ba badisana mana ntate putso ya ka e ka ba gore nang le shotile ho go se direge mo somong di gakanyo tsa rona se tlanga se direge tsa ntsa ba di sana ba bakae ke puso ya ka ya pele ya bobedi na le soko metse hore e se ba di sana ba ka mo ka di sabeng ha o sheba direge sa so ba mothabuthe ba di sana mo somong ba tsile mba le mpera di gogo ke batho ba ka motete ka mona ke batho ba o di mo kwana ha bontate tso di ka mana ka mechashana magwagwano ka mono ke bena re tlo bona dikoloi ha ba di tsana ba etsa tsa ga sametso di sile le tsa ka mo ka maloting a naha ya Lesotho kapa le tlo nka batho ba ntse ba di setsa di khomo ka ka wen tlo po mo le ga le lo sene tsa le bona ka o petela go go na ka ile ba di tsana bontate le ba tsagetse e mo somong e le khothatso re hona go mo somong ke maria ana ba na ga ka bona ba di tsana ba tsaba bana le difreisa supinyana mohlomong e le go a thibela moya ka dumadisaba ga ke se ke dikere ka ba gona mogoa wa rona le mose

0: Ame.
1: Estoy trabajando a veces.
0: Antes para darme yo y aquí mi mamá, ok.
1: Voy a darme un guante de trabajo. ¿Cómo?
0: Me tapa.
1: Yo no quiero tomar este caso contra ti. Si te vas a hacer, estoy mal atestada. Y si te lo juro, va a ocurrir bien, va a disar. Hubo una gente que me dice la. Y casi me cuenta a ti. Sale que me quiera la bola y me va a tener trabajo. Porque. Ba sele ba fumane ba disana ba ba jalo o ba le ba ba ba gona ka lo ka ha ka sa ba di ba disana ka ga ta mo sa tuwa go no se ta ba disana ba disana ba jalo ha ba na ya go ya ka nna ine ka ga ba ka ka ba ke le la hona kwa le tlo go go ba tle ba iphumane le batho ba la ba ba sa ba tsing sala ba ba ka go ba dise mo tlati ne ba tlo ba fata ba ena go ba ne aba eo e tlo ba gothatsa ntate e tlo ba fa dikelello tse eng sa gore le rona re ntse re le batho ga ba ile thupelo mono ga ba rupelwa ka taba tsena mme ba tlo ikae ba tsoma gore ba emele naga le bona ba bone gore ba bosokwa bo seka e tsala dintho tsena tse ntseng di etsagala mo ba leng teng ke a leboa ntate.
0: Ke a leboa mme Manteboileng Thabo ntate gampe ga re tlhoka kene go bona bana ba ba gago.
2: Ke lebohile haholo ntate Theko, re lebohele mamamedi ntate Tsopi ka makgwakgweng ka moo. Re sentse taba tsena tse ntse ke di bua kajeno ke taba tse sentse re di sebetsa. Re sentse re sebetsa le sponsor sa borona sa Lesotho hore ka mosebetsi wane o motle o ntse etswa wa mahokela wa rupela bo mme le bo ntate metseng mona wa mahokela taba tsa boipoliso crime prevention le stock theft. Ke sentse re tsamaya le sponsor sa bo rona ho rupela badisana. Mme ke mane mo re reng tabatsane tse e hlomellwang bo mele bo ntate ba mahokela. Thupelo tseo tse ba di tshwarelwang. Ke tsane tse re ba di fetele le ho badisana mane le go tabetsane tsa boshodi ba di-powerful taba tsa stock theft. Jwale ka makgwakgweng le haeso mane mokgotlong mane ebile ke cross border. Jwale o ka sa ntse a tshwa rona o tswa dilata ho le hakae. Ke mane mo re sentse re sebetsa ho tloha ka selemo sane sa bo 2013 ha ntse re sebetsa mokgotlong mane 2013-14 jwalojwalo go tla bo 16 re ne se ntse re sebetsa le sponsor re tsamaya hohle ho adikela kwana bo ka mona ka botlhanya ko ka mona ka bomoremogolo ho potoloa streke sa mokgotlong re tsamaya le sponsor sa bo rona e le ho bua le badisana ka ditaba tsena mme ke a hopola ba banne re ba kopanye le masole ane a ka tshahlanyane ka hodimo ka mane pela Oxbow ka mane diphoofolo tsa bona di se di dududu le maponisa ane a le tshemmane e le o bane re re ne re bona hona le segeo pakeng tsa badisana le sepolesa kapa le sesole ditsi tsa tshireletso ga ba bona fela go se ba tlo pitika kapa ba tlo shapuwa kapa go na le phoso mme ke yone re le ra tsamaya le sepolesa gore badisana ba tlanne go be le kgokagano eno pakeng tsa sepolesa le sesole le badisana. Mme ha re santsane re le mogotlong ka nako tseno ge ne re tswa re epa dipitso tsa badisana le sesole seno sa mogotlong le sponsor sa mogotlong mono ha ntse re tsamaya e le go bane re sentse re etsa ditaba tsena mme taba tse ke buang ka tsona ka jeno ga se bane re ke gona re tlo qala re sentse re ile dibakeng tse dingwe le go sebetsa mmogo le bona mme ke eno e se ka re thusa rona bua le tameng tseno tsa bo dithunya na go sebetswa ba sponsor ke sona ga sentse re tsamaya le bona ba ka re thusa rona taba tseno di sebetswa ba gona go etsang ko go fela re beya modisana mona re beye sponsor mona re beye modisana re beye sesole mona kapo motho ofeng kapa ofeng a fanang ka ditshebeletso tsotlhe tse a lakatsang fana ka tsona mme mogotlong mane gaufinyane ke a gopola gore seponisa le diei ba ne ba tshwaretse badisana dipitso gona bale re tswa ka tlhwatlhweng ka mane mone re na seponisa sa Mahalosuku le seponisa sa Haska ke mane ge le ka qabane ka mane moo re ne re tshwaretse badisana thupelo teng ya matsatsi a mabedi seponisa se le teng jale re bua taba tsena tsa boipoliso ditaba tsena tsa ditlolo tsa molao le badisana mme ka bothabothe ka mono go na le ba haeso ba sentse re tlhopha le bona gore re tlatla re kena mme hangata re kena fraud office tsa babusi ba ditereke re bone rona re atamela bang ka makgwagweng ka kao ka mono ntate Thulong re bonna re atamela bang e ke e builen ke ana gore re tlo tla re ba le mmoka ona wa badisana masego mona kgwedi ya borobedi mo re tlo tla reng ka badisana ba legolo kao fela e tlabe le 10 per district kgwedinyana a 10 gape re tlo ba le mmoka o mong gape e se tlo tla e dula e le

0: e moka tse se re di tshwarang on quarterly basis.
1: Na di moka tse di tla di tshwara kwa motseng holo masego ka pa tla bana go se potlwa le ditireke.
0: Re sebetsa ka megwa e go batswa e fapane. Hona le na di moka tse re reng ba le bona ba tla thupilo. E le ba disana ba tswang ditirekeng ka ofela ba tla ba le legolo masego mona. Kgwedi ena ya borobedi, kgwedi ya bo leshome le metso e mmedi, kgwedi ya bobedi le ya botshelela le mo setla re sentse re na le mogale o valo o go tlotla ge ba tshwagela ona. Ena ke dikwetliso tse tsena tse rereng re dire re tse o di tshwagela mona. Mme vale go feta mona, re ntse re ya dibakeng valo ka ba sentse ba tlhaa ka magwagweng ka kaokamane ba sentse ba tlhaa. Vale ke re na le matsholo a ntse re ya go bona diterekeng mane re etsa dimoka tse tshwanang. E ne empa e le kgethileng e rereng vale ge ke re etse bootcamp mmokagadi ona wa badisana mo re tlabe ge ba tshwaretse thupelo ena matsatsi a leshome gona masego mona. Mme mafapha otlhe re ba tlisa go funyane mafa e mong le mong a kgone gore a tlo tla ba fa gona o ba tshwaretse ditshebeletso tsa mofuta ofeng. Ga e thibele gore se ka ona jena re sentse re ka di 14 fela sonta sane se se tlang re tlabe re ikgele ka metolong mo ba o thusa ba o tlhabololwa ka taba tsena tsa go isa taba tsa tlhabololo badisaneng. Re tlabe re le ka mono ka mentolong mme ga o funyane re ntse re sebetsa bo Stephen mane maqhaka mona ne re le teng le bana ba taba tsa first aid re tswa ka tlhwatlhweng ka mane mo ntse re kopela badisana teng e le gore e na go batla tlamaseko ga e thibele gore ge nyolwege ka magwagweng ge nyolwege ka mane ka kao ka mane mo re tla kopana le bontate Tholong jale bona le boetapele ba setšhaba mone ba re tlhophele badisana go bona gore jale re dula fatshe le bona re ba fatshe natse molemo tse re ba tshwaretseng tsone. Mme manteboheleng ke yane ya bontsha go ehlile e bo sepheo sa gona ke gore re tlhokometse ehlile badisana ba eisega ke ka gona re reng ge ke re be le matsholo a otlolohileng a tlhileng re targetang badisana re yang go bona ka kotlolo empa le teng ga re fitlha ga re fitlhe sentse re ba jwetsa re dula fatshe le bona ge nke maikutlo a bona mme re tle ka ditharololo re dutse ga mmogo. Taba e na metebong ntle le nao re tla batlisa masego re ya dibakeng re etse dipitso tsa badisana jale go feta mona re ya nageng ebe re dula fatshe le badisana re qoqa le bona re sebedisa mekgwa yotlhe ba banga ke re bale re tlameya go tswelela go seng ka nako tse pele ba nageng ba bulela ebe re bua le bona e re ka bona ene ka boiti ga ba tlameya go bulela ebe re agwane le bona mantsibuya gape re kopane le bona jale ba bang seka ene ne ntse re etsa go funyane mathata mona re ya le bana ba sekolo ge ne ebile re ya nageng le bona ga ntse ba lositsimane sentse ba bua le bona ka taba tsena tsa thuso ya pele ke ne sentse re di etsa mono ke mekgwa e re sebetsang ka yona mme ka mane ka mogotlong ke le ka sebetsa mogotlong haholo legalong la dithunya moo ne re ya metebong mono re dula fatshe le bona badisana re tlotla le gona mogwabo moo re bue ka mogwabo o nogalo la dithunya bona o se o senyeile ga kae o kule botlhoko ya kae le gona re ka etsa jang le badisana mogalo o tloa kae o tloa badisaneng mme sepheo le morago wa rona ke gore bo mme le bontate ke go fela ge dule fatshe le badisana ge nke maikutlo a bona ge ba tlhomelele ge ba tlhatlhelele go latela gona ditlhoko di go kae go na le taba tsa indigenous knowledge ba na le tsebo tsa bona e le badisana mme di botlhokwa haholo mme re tlameya re kopanye taba tse tsa sekolo le tsa di-research le barutei jale le tsane tsa modisana go a tseba gore ngwoya ona ga o tlhaa le mona gona pula go tlotla gona e feng kapa go tlotla go bata kapa go tlo futhumana ditaba tseno tsa rona re le basotho tseo re di tsebang mme tsela e re tlo ba kgatha ka yona bomme le bontate gore ke yane re tlotla re thusa ke lona rona re re fela streke sa mogotlong re kopa o itlhophe go fe badisana mme ba tla tlameya go tla ka gore monga modisana wa molokolla e le gore ke rona ba tlo thusana rona qatšha ge tlisa baemedi ba jwang ba badisana ba tlatla thupile ba tlo kopana le ba diaka tse di mafeteng ka ofisi ya mmuso ya streke re fe badisana o le mafeteng e le rona re e tlwelela bontate Tholong bontate Tsopi bo mme manteboheleng gore ga re thusane le ofisi tsa babosi ba ditereke go bona gore na mokgetho re tla o tlisa wa badisana na ko wa mofuta ofe goba rona re le borampai re tlabe re sa ba tsebeng pa taba ya rona e golokoge e tlile re tlhoka badisana le bana ba metebong re ba kopa fela matsatsi a leshome le bana ba metebong matsatsi a leshome ge ke re tlotla re ba fua re tlo sebetsa taba tsena mme e re le tisetsang yona ke gore ga ona modisana a tlatla a tla tlola thupelo mona ebe o tla chesa legolo modisana a tla ba tlola thupile mona o tla ba tseba taba tsang tsa tlhokomelo ya phoofolo e le gore taba ena e tlotla e ntlafatsang mosebetsi wa modisana enwa e le gore taba eno ya e re e lebeletseng dihwai ya gore ge tlhaisego ya bo botle ga re kuta mola ge ntlafatse diphoofolo tsa rona ge tlhoka ba le re tlhomelele badisana ba rona
1: plus 266-599-32-231-6429 re metsotsong e leshome re a re lebile gore ya bosupo ka ke na mamedi go utlwe sabo sa gao lwena lenaneo lena la rona la ditaba tseo re ntseng re ditshotlha gagolo ka botlhokwa ba tikologo e tlhokileng le

0: legulo 2231649+266599933 ke nomoro ya mogala mamedi o ka kenang ka yona gore go utlwa gona maikutlo a gago ke afe ditabeng tsena o botsa kapa gona go tlatsetsa jalo ka ga re se re tla arogana malegoreng ya bosupa goreng ya bosupa ka tlabe re arogana ge phethela lenaneo la kgobo ya taba kgotso mo mamedi kgotso
1: I'm going to go to the house. Badisana ba ka lutin ka kwa. Kele batho bana ba tla kwetlisong. Ha ba tla kwetlisong, ha ba tla tla dira letsatsi le leng ha ba kukula ntle ho jalo ntate ke.
0: Ha jalo.
1: Okay, ha ba tla dira letsatsi le leng. Ana hona mo, ho na le nthena ya bo fuma bo sombo kene ka go hona ha ya ya le sotho. Ke le ke tsareng itlabele ya batho ba ka thabeng ka kwa. Papa itlabele ya batho ba ka mo. Aba e tlabe ya batho ba mabalane gobaneng ga o tlabe go le jalo e ke ke ya batho ba ka thabeng gobane ebile go thusa batho ba ka dithabeng ga ba ke botsise ka nepontete ke a leboa
0: ke a lebang kgono mathabo re meme wa go qetela ge tle re tsebe o dialela dikgale plus 2665993223164 momamedikgotso a re mo fete ha re utlwane 2231649+266599933 ke nomoro ya mogala mamedi kapa ke dinomoro tsa mogala tseo ka gokaganang le rona gore le wena re tle re utlwe maikutlo a gago ditabeng tsena dumela momamedi momamedi kgotso ntate ntate molalele
2: Simpi ke wena ya gese hang gobane ke o lokiseditse bodulo ntlong ya ntate ne ke kopa go botsa ntate gore na ke ka dimelane le nna kapo o tla ganyetsana le nna gore badisana ke batho ba bohlokwa ebile ke bona ba baballang legulo la gore diphoofolo tsena tsa rone magae monana di tsiba go fula fumane dijo di mago ntho go tikeng megwabo ke bona batho ba tsebang go e baballa megwabo gobane ba iketsetsa dihatsetsi tsa bona ka nthonga ka mono ka megwabong ka mono go banne ba boloke nama ya pito ya bobedi polokego ya badisana yona ba reng ka yona le mosebetsi go tshireletsa mesebetsi eno ya bona ga ke so utlwe ba bua ka temana gore ba ba etseditse megatlo e reng ga ebe ba na le dikaketsano le bahiri e be ba tseba gore ba tseba gore ka golla dikgang tseno tsa bona le bahiri ba bona na ebe ke tlake
0: o tlhakile nete molale ga leo ga re tlhare keno tsena nete kampane ke le buile golo nkgono sa buile nkgono mathabo dithupelo tsena ba lo ka ke tlhalositse go na le ene re tshwarelang maseru mona e tlang ya kgwedi ya borobedi go ya kwana jale re ntse re ya dibakeng gona bale re ne re ile tlhwatlhoe mme tlhwatlhoe mono re seile re le ra tlhaba dinku tsa gona mono tlhwatlhoe mo ka ona matsatsi a mabedi o ne re na le badisana re tlhabile dinku tsa mono re jele phofo e tswang gona mono tlhwatlhoe le letho ntate re entse ba lo tlhwatlhoe ke one ke re ke gobe gone matshwafo fela go mo re leng teng re sebedisa dintho tsa gona mono re ne re le kamane ka stebing kgwedi ya ka di-10 tsa kgwedi ya borago re entse mokete gadi o mogolo.

0: re hlabile kgomo setibi e re rekileng hona setibi re hlabile dingwe tse tsheletseng setibi mo ke teng ono wa badisana phofu ene joa le hona bane mo ketswa moqabane ka hlahlweng ka kwana e ha makana phafudi re sebedisa dithepa tsa mo re fihlang hona te e le go le masego mona ga tlang ka tse haufunyane tse hona masego mona dintho tse tse re tla di sebedisa mme dithupelo tsa rona ba loka ha ke re na le ene e kgolo e masego e re kopanya ditereke ka ofela ge di ya goanye taba tsena jale go na le yane e nngwe e re yang dibakeng ba loka ga re ge a tswa re ya metseng kwana ge le rupela badisana ge ya diterekeng e be re rupela badisana ge e tsa dimoka tsa badisana ke mane mo ke le ka tlhalosa gore bo mete bo mane bo kgalong la dithunya bo ka mona ga re tla ka semonkong ka mona go na le mokgwabo ko ono ke setebetebeng mono ge kopana le bona gona te nahe e le gore mekgwa eo re kopanang le badisana ka yona e a fapa kana go latela rona re ya go kae sebaka ke se feng le rona re batla go fitlhela eng
1: ga ke letsa ntatemolaleinako ya rona e se re gateletsago
0: ntatemolale e jalo ntate badisana ke batho ba botlhokwa mme taba tsela tse o di buileng tsa mekgwabo ke bona badutsi mono ba ba balelang ba loka ga ke le ka bontsha ba loka bo nokane ya maletsonyana gore gore e phele kapo e shwe ke ka badisana e ka e tsalang taba eno mme nngwe ke e ne ke lebetse go e bua ntatemolale eo ngopoditseng yona gotlhe mo re fitlhang re etsa megatlho ya badisana tlhwatlho mane se re na le komiti le mogatlho wa badisana ka setibing ka mane ka mo re tswang teng re na le mogatlho o go theileng wa badisana ba mono setibi mme teng ke gopola gore ba masome a tsheletseng a motso mong maqhaka mona mo se re tswa teng re na le badisana ba 57 ba ngodisitseng e le mogatlho e le gore mo ntse re fitlha teng etlhe re etsa boikopanyo bono jwalo ka ga re na le magokela re na le megatlho ya phudiso le badisana re re rebe le megatlho ya badisana jalo ka bomme ba tla etsa megatlho ya bona ya bopitiki ya bompatešheleng jalojalo le badisana re ntse re fitlha re etsa taba ya mofuta ono o jalo mme ga se re akaretse nngwe e kgolo e re e shebileng jalo ka ga go ba le taba tsena tsa bolehlwa mme gona bale lemo sena le se tlang re lebeleletse komelelo e maatla golo go tla ntho e o thweng ke El Nino mme ke mane mo rereng bale e nngwe e kgolo ke taba tsena tsa di-preparedness plan ga letlhwa letla re itlhopha bang le badisana gore ga le fitlha re seke go a ba le badisana ba tla tlhokagala kapa ba lemala ke taba ya letlhwa boitlhopho bo nona re boitsa bang ke tse dintsa ntho tse kgolo tse re di shemile gore go be le taba tseno tsa di-preparedness plan gore letlhwa re a tse ba sentse letla re itlhopha bang bakeng sa letlhwa leo le boima mme sentse re sebetsa le ba dikgomo o bona gona taba tsane tsa ditoga le melaetsana e tla feta bang gona bale re fumana melaetsa go letlhwa ke leo leatlha badisana melaetsa e tla fitlha bang go bona gore ba lebelele letlhwa le boima le gona ba itlhophe bang ke tse dingwe tsa ditaba tse re kengtseng ka rataba tsena melaetsa e ne ntse re fetisa le go ntlafatsa badisana gona teng mme golo bomme le bontate ke ya gore selemo sena ke sa magulo le badisana e le go lemo sena go ketekwa ditaba tsena tse ntle tse re di fumanang magulong re keteka le motho eno wa botlhokwa yo o thweng ke modisana go fitlhelela kgwedinyane ya lesome le metse mmedi jale rona re seke ra felela mona fela re tle re tswele pele bale ka programme e ne re reng jale modisana re bonena re mo ntlafatsa ba molemong wa lesotho le molemong wa basotho
1: tade gampai ge lebile saba sao go menagane ka rona la ditaba la go bua taba goseng ga kajeno le ka mosondate
0: ke lebile ga lentate theko le botlhophisi botlhe ke a
1: lebogaate mabedi lenelena le tlhophetswe gaso ke mmeko photlhedi botlhagisi ba mathomba mabaleha ge sebeditse le gauta bopa ka metšhineng ya sealemoya go bona gore kgokagano e ba e odileng bolele ba lena lenaneo lebitso laka ke re Thabile Theko ke sethela molaentla di a tlo balela ditaba tsa gora ya bosupa ka sengwe semane sekgowa bizu mabese o tla ba sa lenka gang ka mokwa gore molaeng a te a o balele ditaba tsa gora eo ya bosupa dikgomo.

0: ke motsotso le mong fela le sekoto pele re fitlha mane reng yane ya borobedi. E ne le bana ba san bana ba high school ba re ba ne ba nkile dikoto tsa bona athe ka pejana o bonane ko file jalo he Motimposo primary o tlhaka mona ka Motimposo nne ba re Madingene bekenyana o feta banna ai madimo a be a botlolole mafura ke hopotsa ke taba ya gore maobaneng go ne go na le mokete ka mane ka soleng sa Lesotho mo teng he bana ba borona bane ba ile ba ya kotlisong e ne le ga ba chesa mophato ko bone he e ne le ga ba chesa mophato ka moo he ka soleng e ne le pass out ya bona tsatsing la maobane bekenyane ya tsatsing lang la sonta a bekeng e fetileng ne re ile ga ba etela mono he le motswalle wa ka mona mosebetsi mmoo le nna basebetsi mmoo le nna mona ke bua jalo ka botshebeletso John Tumaole monyanyakong ka mane ka TV le sotho re tsamaye di jalo ya le bogaitsedi yaka legato molefe re lebile ka mane ka makwanyane ge ile ba gatisa ai banna ntho tsa ka ke tsena di fitla dimphoka empa he se ke itse monna Johnny ke a tseba ntse o mametse ngwana mme o se o tla elwana ka nna eno ka tlhakogeng le eno re bone na ebe ge bo feta jang bothata bone gobane mmino wa bona o ne o lokela gore ebe ka jeno ebe o moyeng empa ka nnete dintho ke tseo ga di aya gantle fumana molaetsa ka bane ka go Facebook ausi legato ausi palesa ganta itsane gobaneng ke tlo go legato banna ausi palesa ganta itsane ore dumela ntate Bizo ke ntse ke o mametse ke le ka dikobong hei wa bata kgaitsedi ya motho a se fela o ka mamelang o le ka dikobong go a bata motswalela ka thabo David Matshwele a bona tsatsing yena ke o mametse antle ke tse ke le ka mona he ka T-squared ka thaba tseka ka mono a re ke batla go utlwa ke utlwile o ntse o thobe ke FPN ne le bua ka nnamo ke batla go utlwa ga lentsheba ka jeno a re itlhile nka selloke ke lona ho hang bona ngwana mme ke mona sentse e qaleletse go bua ka wena o go tlo nkwalela ditsela tseyang ka thaba tseka mmamedi e banka nna ka itswelela pele ka bua ka empa o ne o sena leto le lebile ne ke le bua ka wena ne ke ikokela ka wena mono le bo motlhanganane e felelengwe ge ne le tshwere ka thata mono setlhopheng seno sa lona seno bo ausing yo ba bo ausing gana wang ke mang gana ke ausi mang yo wa spirit yo wa fana spirit go na le mmamedi e salang tsa leta mona ko ke kutlwa na ebe o reng ai jale etsa molodi yo botlhoko mmamedumela ndate
1: ke sesantse
0: ke sa babaletso mongaka wena
1: ke a ke tsego mane tse ga nete ke motlatsi madiba masimo la ga ga

0: ka mora kho.
1: Se se bia holo empa ke na kwa sona mong a ka re lokela gore re ipe hantle.
0: Ai, se se ba ha ya holo. Ho na le tina mo le se.
1: A re di ko ha go kopile pina. Ne se ntse ke ntse tlhopiso tlhangwaniso.
0: Thank you
1: moholo wa ka, thank you moholo wa ka. Ka jeno ha go kopile pina ona ngwaniso. Ne se ntse ke ntse tlhopiso hore na re tloetsa jang. E le nna go e le kopang dipina. Le a tseba gore ke hlekile jwetse gore a ha jwale he ke bulela mehala ya ka leng leng ebe ke mane he mo le kopang dipina teng. Ke ne ke re mamedi ne ke lokela go be ke tlo bapala mmino wa bano ba neng ba ene le ma-recruiti maobane ka jeno e tswa e se le ma-private. Ya, ma-private ye. Ha e sa le ma-recruiti. Ae, o tla kue ka walora. Ae, o tla kue ka walora ya obulela. Ha o so etsa la tsatsi leo, ha o so etsa hala wa ye bana. From now on I promote you to the rank of private. O tloga ka jeno he ke le hlwelisetsa kapa ke le hlwelisetsa boemong ba bo private. A o tlakue ka ke toro, tlakue ka ke toro sa golo le wena. Ke batla o tlo fa jalo he bana ba mafa high school, bana ba motswalla ka banna we hey. Ke batla ke tlotla ke banka mona mo bareng ntate taele tlo bone ke bana ba motswalla ka se taele makutele ka mono ka mantshunyane. Hey motho na o se qadile fatshe tlhopha sena ya ka se tia banna ya ba o fitla jwale wa welwa ke koduwa jwale go be jwale bana ba sa kgutetse sekolong selemo se tlhatlhamantsa ntshetsa gore ai ntate bitso ke a sokola ona jwale go ke sokola hona ho empa he ngwana mme a ya o be o loke tsona tshwara jwalo o iketsetse mosebetsi wa hao, ke tsetse mosebetsi wa hao ngwana iso ska ba o nyahamisa o hanta ba eno o tla ya o tla bo lo fihla mo hontseng o futhiwa teng re ntse re fihla ka ofela re ntse re fihlile ka ofela ha ke ukwe rena ke eng etla hle yo be tsietseng a kalokalo ntumela he hape mamedi ke fete. O ba nenjala ntho tsa ka di batlang ke tsa tsena. Ba nenjala di batla gore di tsamaye neng di ikemela fela. Ba neng di tsamaya di ikemela fela. Empa he ke a tsoba gore re tla be di tse ka mo nna ke di hlokang ka teng. Aha. Ebe re tota reng ka jolo he ba ne ba St. Teresa High School. Ho tla ka ma ne ka habu motswalla ka bana ra be tshetla. Re tota re banka mona mo bareng masibuye le khaya. Masibuye le khaya. Ya. Masibuye le khaya. Ai. Anna motho ba hopola mehleng ya hao o santsa o bina. Ho na le motho a itseng o tlo mpinela mo. Ke batla ho utlwa taba ene ya hae hore na o tla hle a tle na ihlile ke motho a le mpina na kapa tje. Ebe re tata re nka he bana ba ka mona ka Masuya High School. Re tlotla ka banka mona mo bareng Somandla. Ha nka morao bona he. A tla be se jwalo he ba latelo jwalo ke ho etsetsuwe jwalo. Ho itsetsa jwang jwale mo mamedi a ka dintho di se di ituletse ka tsela eo di batlang go dula ka teng. Di ituletse ka tsela eo tsona di itlwang di lakatsa go dula ka teng jwale ke lokela gore ke bona gore ke di tlhopha hantle ka tsela eo nna ke neng ke di tlhophile ka teng go latela lethathamo la ka kwano. Jwale di na le go ba manganga tjena ntho tsena tsa manyesimane. Di na le go ba manganga hona ho. Empa he e re ke etse tje ke bone gobane ke a gopola go lokela go tlotla ba motsekuo high school mane mo ba reng Moshengana o ntaile jwale ke a ipotsana ha e le mo di se di entse tje. Empa he re ke etse tje ke bone.

mashome a mararo hantle metsotso bitse gore e foraletse hora ya na probedi mma mere ke sapela o dumela go sebeditsa ntle nna le wena go tloa mano reng ya botlhano fitlhelela mona mo re a rwana ngwana teng e na le diphuthi ke bua jalo ka phuthi ya tsana school bana ba ntate kgomo ba ga diphuthi ke bona dikwankwe tla pejana o bonane ko file jalo nokantsho primary mane mo bareng batshegetsi ba rona ntumelelatlhe ke phuthaphuthi ya megaswana yaka ke tswele mo ke keneng le teng le bitso laka ke sephowa bizo mabese ke mo lele ke letebela ke ipate se re tla boela go kopana gape lenano le tshwanang salmoeng se tshwanang ka nako e tshwanang mafelo a beke e tlang e leng ka moqebelo wa beke yane e tlang re le kwale jalo ge ka bana ba St John ba re e na le nako wena ngwane sentho ngwe le nngwe o tse motho a ka tshwalo o tse o tlala o tse o fedile ka wena go fedile ga ka tshwetse tse chaile tsile kereke

Kia le dumedisa lona bana hohle mo le mametseng sealemo ya Salesotho le le hona teng lenana ke la mantlwaneng ya le dumedisang ka thabo e kgolo ke anti Senate Matsoga fela nka thabela ha le ka lampitsa anti Nathi lenana le na le ba sealemo ya Salesotho ka moqebelo wa beke engwe le engwe ha hora ya borobedi e fitile ka metsotso e mashume a mararo hoseng atamela le tlo ukwa hona re le tshwaretse dife ka jeno. Kajeno hele nana la mantla ne metsale nyana ya ka emetle re na le bana ba hlahang ka mane ka sekolong sa Dinaledi Preschool bona ba ntse ba tataiswa ke teacher ya bona e leng teacher Mmapho Kachoma ha re ba feng sebaka re ba mamele gore na bona ba re tshwaretse dife letsatsing la kajeno.

안 오케이?

Ke tsa bona di mela bo tle botle be sa le baba lwana o ka hore ntse tsa o senseng sa le ba tsoga mona tjolo fela mora la gona ke bitsa ka mane ka o Facebook tsile DJ Tesbis ka go tota bana post sentse re shape tjolo fela ka bona gona tsa tsile ka jene wena ha ga di rametsena e iphutuma tsa jwang mme ka lakatsa ho tlwa gona wena ka ona motsotso o mametse sa le mo sa o le ho kae le pelo tsantsie tsa la ka gabletse jo la fela tsa tsila mo kopelo di ntori batla tshiri le mmala ze pattern tsa tsela ka jene bohle bohle ba pattern sebetsa tsa tsela ka jene se re sanga monate re ka bua ho lobane ba mafu ba na blokamba na ba bona jwalo ka nete ba bolokeng ha monate ya matla ohle chese ala tlametse maqeba sena sala moya se tabula sele tsheditse ka mehla le matsatsi sale ke o batla ka mthola ke sale ke baba ke bana banka nna tsa tsela ka jene fela blessings blessings and more blessings you may now kiss the bride mme le bana ba ke dikama tsa tsia bana tswalo happy birthday mo ni mala bolokana tsalo fatse ala fa di le mo tseleng tseng a ta tsetle tse mahlo nolo ba tse tsama jo le fela tata ga shebona tsa tsile ka jeno kana le bo mang ba ke tikamatsa tsi bona a tswalo ngwaneso shano pitso re magula bona e sale ke u batla ka thola Ula ka bona ula ka bona motho bo tla bo o mo bona na kena e ga o le tsena ha o re Ebi hawa sammo Ona e sale go mo ke tsa go bona e sale ke go batla ke o thola Motse tsena le shumela motse robedi ge re bile hore nyana le shumela motse mo ha ga di tswa re scrolling up and down come on ka o Facebook ke shaba kana tsa tsela ka jeno go di tshege jwa ke a tsiba hana go le tsena ba mametse ka ntle ka rona Nega man bo blumtano ke tsoba ntsebe. Ka se bala ka mane ka bo mabita e ga ibana fela. Ah, ke sabatla ke kala ka mane ka bo le e tswatla bo le di brand. Ke a tswa gara bana le rona ka kwana ba tshwa. Ha lo tsena fela ke tsela le ntle di passport. Ke tsena ka kwana ka rona. Ge di shape jolo ga monate jolo fela. Mbe ntse ke beta bana go fela. Hey. Ke na go tsama rang ke na go tsana thotseng a ta fela. Ona re ke. Esa le ke o batla ka o tshola re ke o esa le ke o rata mwana le di tsara jo le fela ga tse ba di

Allá, Remy.

Caroline,

Hey, yeah, mimi atama kwa fela Kid B, atama fela Lesane Re, rapela pini. Kwa tawshema la fela kama nakao Facebook kuna kimanga irati mpinina. Wani is one of those songs ila kishema jwa la fela kwa, hey, le kompo mwana zi lady porta. Ni lady boo, ya. Mwia uswa shema jwa la fela, Lesane Re, mwa traveri vesa trai. Asa ikli ushibili jwa la fela kwa tabona kwa ya. Kima utwa kona kwa, akena kamuna le kamuna le kamuna le kamuna le kamuna le kamuna le kamuna le kamuna. Ha o koriane ngute. Eh? Ke a bolela ke ha o ka lo ka koriane. O sa re teng ka awelele awelele. Ke ba nda sanela. Na e ka sa re teng ka lokompunga ma. Mara la pela pe. Correme le go yo mara se ba bo. A ke re se ka na. Mara la pela pe. Ni bona o shebana jole fela rena. Hana ke mang a itseng ba tla jole fela pina ya. Ena ya sanere. Le Eric wa ne fela na hana e monke mang ka mane ba ntse tlhile re shebile jwa lofela hore na kwa rona re tla re shapa jwa lofela fetse mane hore nyane ya pele moteng re tla be re thutswa ke ditaba tsa sesotho ke batla ho shebela jwa lofela hore na ana ke mang ana ba tlile jwa lofela pina yena ya sanere le mimi le e bitsa fela rapela pele.

0: Okay, let's go.
1: Rock me, baby.

Nako ke hora ya pele sena ke sealemoya sa Lesotho khotso mo mamedi ditaba di balwa ke Puleng Sello motlotle hile siela boraro mo hlomphe itona kholo di ofisiri tsa mmuso ha mmoho le bana le seabo papadi nya boro ya maoto ba bile teng tshebeletsong ya lepato la mofutsi di sogomari ya neng a tsebahala ka lebitso la Frisco papadi nya boro ya maoto Maseruka Jeno mora mofu mo nghadi majoro gomari o hlalositse hore ka mora hore ntatae a thulwe ke koloi lapeng ha hai ba ile ba mopotlakisetsa sepetlele mo tsileng a nentse a bua le ha ho le jwalo metsotso e ka hakanyetswang ho emehlano nga ka ile ya netefatsa hore o se a hlokahetse ka ha a lahlehetswe ke madi a mangata a bakilweng ke maqeba hlohong le maotong ho sa le jwalo morena wa sehloho wa mogotlong ebile e le motshana wa mofu morena le go thodi mathe a diga seiso o tshidisitse lelapa a le basotho ka kakaretso a re mofu ne a rata papadi ya bole ya maoto a boetse a ena le neo e matla. Letona la tikolo ho le miru mo hlomphe hithabo mo fosi o re Lesotho jalo ka dina ha tseding le kidikileletsa sila le fatshe la tikolo ho sana tsi diqholotso tse tentsa phetho ya boemo ba le ho dimo le fatsheng polelo nya hai mo hlomphe mo fosi o re maemo a ntse nga phahama a mo tsheso le mo hatsela go hole ho ya mobu di gohola le tahlehelo ya buiyane ba tlhole o di a mekanetso ya dijo mehlodi ya buiphidiso le kgolo ya moruo wa naha a supa ha mmuso ra rola diqholotso tsena ka leano la naha la o theola sekgahla sa phetoho ya boemo ba lehodimo ka ho fokotsa dikgase tse senyang tikoloho mekgwa ya ho hweba ka ditholo le maano a sireletsang buiyane ba tlholego ho sa le jwalo mohlomphei mofosi go lekala le tlo sebetsa le tikoloho ya hapala mpharane setrekeng sa Mohalesuku ho ntlafatsa makgulo ka ho fothola dihalahala a re ho sireletsa tikoloho ke boikarabello bo a golelwanang mme a ipiletsa ho mmuso le setšhaba ho nka kgato ga jwale molemong wa moloko o tlang. Kampani ya mehala ya Econet Telecom Lesotho e nehelane ka phapusi ya ho phehela le ho gakola toga sekolong sa mathomo sa Senekane Berea ha bua tshebeletsong ena mookamedi wa Econet Monghadi Dennis Blykes o supile hore ke boikarabello ba Econet ho ntlafatsa dikgokahanyo le ho kgutlisetsa setšhabeng a re tora e tlo ntlafatsa thuto ya bana le kgwebo ya baahi ba ha Senekane. Mosuwe hloho wa sekolo sa Senekane Mofumahadi Mapitso Mahase o lebohile Econet ka mpho ya toga le phapusi ya ho phehela a re ditlotlisa phetoho e kgolo sekolong morena wa sebaka morena Mathiadi Ramasupa o tshebisitse Econet hore setšhaba se tla baballa thepa ena. Ho sa le jwalo toga e ahilwe ka malodi ya dimilione tse pedi ha phapusi ya ho phehela e ahilwe ka malodi ya dikete tse mashome a tsheletseng mo mamedi ditaba tsa hora ya pele ge di beha kgutlo mona tse latelang tsena ke tsa Senyesimane ha hora ya pele fetile ka metsotso e mashome a mararo.

mihlana fela mtoto re fatswa le hora ena ya pele go dumisa hohle hohle mo matseng ho lateng ka jenu ile mokubelo beke mokubelo wa la tshelela go di la botshelela ya phupjane selemo sa kitse pedi mashume a mabedi a metso e tsheletseng 06062026 ile mokubelo ka jenu sa ntama mo ho hohle matseng ho teng wa ka mihla bizolo da pisimeka top skala ke yaqaphunyonga bampattern tsa dikepe Mr President ke ba khatela ka pulense lo ka ditaba tseo tsa hora ena ya pelo tla gutla hape mme tsa mashama ga mora hora ya pele sa tofa tsa senyisimane le le bo flyvela le motho mkalo kana DJ TSB Saturday midday mix mash mix masala wa tseba he house mix wa sala house mix wa sala Tlebe e fela le mutham kolo ka peppermint reggae sounds reggae music sa mathana na torinyane ya borobong fela torinyane a shume a fela mutham shume a mararo mo TSB a nkile ni tapo hona ting le mutham kolo ka bizo ma bisi sa mathana na torinyane a bohlano kamane ka ka ho tsala ntsa manyalo tsa ntsa manyalo tsa ne bana motswalle ona ka ntse ke batla ho mo botsa hore ena taba ena ya hore beke kapa selemo re bona ditente habedi kapa hararo fela tsa manyalo a ntse a etsela naneo leno na banna sena na se reng sena na se se reng hantle ka ha ka lenyalo A tsona hle di salio di tente tsa manyalo tsa matshato morao tse ha di salio. Hona ho bona hala hore e hlile ho na le mo bothata bo leng hona teng. Ho na le mo bothata bo leng hona teng. Banna ba morao tsena ha ba sa batla ho nyala.

Je suis en train de bien faire la même chose. Faire du horror et n'ayez Lose the Brian Droves. I'm going to faire Beyonce Knowles. The closer I get to you. Pele humor Mary J. Blige. I'm going down. Mami la tata wena. Ina ye ki wanka wana ya hore. Ishile. House na dente ta manyalo mga ujina. Bana ba sa nyala mga ujina. He bana ba mga ujina ba sa nyala. Ishile taba ina. Kitaba ye tshwenyang hobane ere re to bona bana ba holang ba sena bontata bona re to bona bana ba holang ba sena bontata bona hobane banna bana ba tloetsa bana fela e bi ha ba nyale bomma bana hona hore re to bona bana ba holang ba sena bontata bona ke hore na re le naha re boemong ba taba yo ya hore ge ya moelo gore ge to hodisa bana ba senang bontata bona le gore na ditholwana tse tlang ka morago na re le naga re tla tlea jalo go ditlola re tla tlea jalo go ditlhola ditholwana tsa bana ba golang ba sena bontata bona nakong e e re leng go yona nakong ena yo re leng go yona moo re bonang bana ba wela ka gare go le thutefatshe ka segatlha seodimo gagolo ba bangwe ga go thola go sheba ke yona.

taba yenu ya hore ngwana mohlomong o ferekane ha tsebe rona hantle bophelo ba hao bo ya pele kapa bo ya morao bane ha tsebe mo wa tswang hona ting ka lebaka la hore fela jwale ha tsebe rona ha ile hantle ntatae ke mang wa hokae ngwana o hola fela sa tsebe o tseba ntatae moholo e le yena ntatae ha o fela ha ntse a hola batho ba motseng ba mo botsa ba re ha se heno mono wena motho eno ntse gore ke ntatao eno ha se ntatao ke ntatao moholo ngwana o qalella o ferekana jwale gona ha e le hantle ho etsagalang ka ena. Shona metse robong la metse go fa tsora ena ya pele gwa pele closer.

Mashaya mina mazwi sipela fela mzuzu Friday wala hora ena ya pele. Practice what you preach, bury what pele humono. Closer ebinan fela he ke na gwapele. Mama le ha tsa tsena sentre tsa fela he ho ya ka ditabe. Tsa senyesimane mzuzu ke mashoma ka mora hora ena ya pele. Pele ena closer ya gwapele mamedi. Ke ya selemo sa nsa dikitse pedi le motso o le mong 2001 ene le ha etswa jwalo he. Pina e bonahala e le bohlokwa bona ba isale ka pa ile dipelong tsa batho ka mora hore he a u siena gwapele ke motho wa Afrika bo wa mona mamedi impa ya singapena henyane ya America me ho tlohala go pina na e dipelong tsa batho ba bangata ka mora hore e be yona pina ya pele ka pa ya mosadi e motho wa pele ya hore e kengwe ka hare ho marangrang ana a YouTube jwalo ka ha YouTube se nemong sena se ho re leng ho sona e keteka jwalo dilemo tse mashome a mabedi a motso o mong ka ha e theuwe jwalo ka selemo sa dikete tse pedi le metso e mehlano 2005 ne le ha e thewa selemo se fetileng ba ne ba keteka fela jwalo he dilemo tse mashome a mabedi ka ofela YouTube e le teng ke moo he ba atleileng jwalo hore mosadi e a mokalo ka yena gwapele e be mosadi wa pele wa motho e motsho a hlayang marangrangana a YouTube nako ya dilemo tse ka bang tse leshomele metso e meraro ka ofela pina ena ya hae e tswile ya closer pina ena ya hae ya closer e tswile so tse ka motso tse e ka bang o le mong fela mamedi re ya re ya ditabeng tsane tsa senyesimane re ka etsa tsena fela he ke fetele mong

tsa senyesimane hape le hape. Ga shebe ba kete ka matsatsi a bona a tswalo ka jeno zile selo wa kete ka tsatsi lena la ka jeno soccer m maparisa shabole icon icon lena ka letlo ma mme mabitswana a di Facebook vele icon motho tla bo teteletse o go hakanne Moses Majoro o kete ka tsatsi lela tswalo ka jeno le gholokwe ntlhasinye legato thipa motho a mokalo ka mpanyane nqekedi makipitso Teresa Tejani Lucia Mafereka dimpho dira lebitso le motho a mokalo he ka Ntsane Morema he bana mme di tla bona lebitso la motswalle mongwa ka mona bana yo e seng le mofu moya wa hae phomona ka khotsolo ba di meni bohle mohangwa budimo ene e lokela e beke tsatsi la hae la tswalo ka jeno mohlankane eno wa bana ka mane ka mogotlo ka mane ka mogotlo sentse ke le ke ka tsatsi la tswalo ha monate ho hle ho hle mo le leng hona teng. Let's ask about it. So, yaleto, jwalo ka ha ka jeno he no bolokwa, motho a mokalo he ka Frisco, ka mona ka Bambatha, ebile e leng mongodi e moholo wa mehleng wa lekala lena la dikgokahanyo, mahlale, le boqapi la Communication Science and Technology, dilemong tsa ho feta mona bana motho a ba hopola hantle ebile PS Kwano selemong sa bo 2014 mane banna ha ba motho hopola hantle 2013-14 e ne le PS Kwano lekaleng lena la communications. Re ka tsa tsena fela mamedi re fete modimo a tlamele maqeba bohle bohle bane ba eme ka pela mabitla a hlameng tsatsing lena la ka jeno a le thobe dipelo.

gaurinyane ya bobedi gatholoa ge gaurinyane ya boraro ga ge tatsa tema tama de fela Mr President ge matla ha fela ha mna te ka mino bo bebe ho ga ena ya pele go nyana ya ya ena ya bobedi ge ta bere feto la ma e ba na mmedi magangang a tla o dia fatshe magangang a tla o dia fatshe bana ma bana thaba le munyaka ka mana ka makonyane barracks mo he ho no mucho sa mphato fela jwalo he wa ditso ja ne le makolwane ka mo ka makwanyane ka mora hore ba kene kwetlisong jwalo go dinyane ya pudungwana se le monse fitile bana ke bone batho ba thabile hona wa esale batswadi ba amani le marekutano ana thabile bona wa esa tsa tsindane la maobane bana ka mono ka makwanyane mmm mmati bona wa esa le ka jenu ke dina mafela ke dina mafela ke di sole monyeke fela ka jenu lena ho bua nama ka mora mokete ona o moholo bana ka mora dilemo tse se fetantse ka bantse hlano ka fela ho sa hiru ka mona ka se sole nka mora hore le fulane la COVID-19 le fihle ka se gahla se udimo ho ho no bile ho sa dumele hore batho ka kopana ka bongata se baking se le se ka kopana ka bongata se baking se le se le mafumane ho no hona le molao wa hore bonyane ho ye batho ba ka tlase ho mashume mashume a mahlano feela kana go yenu he ke ga itsebeletso tsa mapato di tla qala ka hore ya busupa ke hlokometse go le mogautse batho ba sentse ba mathamono feela ditshebetso tla ka hore ya busupa jwalo jwalo ha se tla ka hore ya bo le shume le motso mong motsiare kwana a consistency se tla ka hore ya busupa ya busupa e fetang tsa mashama ga go ya bo robedi jwalo jwalo e ha se tla ka hore tsa bo le shume le motso mong kwana motsiare ho so batla ho o futhumetse kapa o tshisa haholo le hore batho ba tle ba le ho ya mesebetsing mabakeng ka ho fapakana ha ba tloa moo. Ha ke fetele mona fela he ke tsetsena mona santse re ya hore nyane ya bobedu mo re tlo fetola mawa ha re fihla hona teng.

lengawula mangawu. Masha bile fa mtsamphana fa tso hora ena ya bobedi. Mo gante ke go nyane ya boraro. Sekupu sa mampela radio less. Talk about love, fingertip. Little Moon, Keith Thompson, living on the front line. Mufla, obani nge bolaya na kheleba na ba mutu bashawa sesetsu. Obani nge bolaya. Maafuko abaga kia na batho ba batho ba melata ba tsona haeng ya bona. Ankena ba sotho ba kena di taverning ba thunya ba sotho ba bang ka di thunya tse kgolo a sotho ba bang ba thunya ba sotho ba bang ka di thunya tse kgolo taverning tsa Afrika Borwa ankena ma Afrika Borwa ba re batho ba batho ha holomelata melata etso ka rona ha ya Afrika Borwa. We are living on the front line. Bob Sinclair, World Hold On, Emma Pele Lefas, Emma Hanyan. Nse kupa na Hanyan, ni kapa wachabela bane bohari mameli di pakenzana haya Amerika, lena hayani ya Iran. Nse kupa haribu haji. Nbalibisa na dinte ditola pili. Ke mo khona re bona mafura a nyolo a theoa o sa tsebe hantle rona ho etsahalang.

Mona ke mali mali mashama ga go wa mashaise hong hong thabatseka ya dula motimposo maseru o tlositswe fela jwalo heka ho bula sekolo se sa ngodiswang ka molao mme monna enwa ho tla ba fela hore ditaba tsena he monna enwa o butse sekolo sena mo ho bolelang hore o ne a ruta bana ba sekolo jwalo ebile a ba ruta le dithuto tsa matsoho sekolong seno se jwalo mme menyetsi ba hlaha ba fitlha sepoleseng mane gore monna enwa o ruta fela jwale bana sekolo sena sa gae go bonagana se e ka ga se ya ngodiswa e sale a se bula go tloa ka selemo sane sa 2020 ke mona o letswe ke ditshepe o fuwe jwalo baile ya 2020 le go batla motho ya ka beyang thepapaneng mme a tlholeya go fumana motho ya jwalo a theobola ka setseng sa tlhabololo ya batshwari o tla tlhaa gape le go tleng ka la bašomi le metso e tsheletseng kgweding ena e godimo mabeditaba ena ya dikolo tse senang mangolo kapa tse e seng molaong e tlile e ngata bona ba ga e sale le gona baaisane mona e ngata bona ba e sale motho o tla go isa ngwana sekolong Aforika Borwa o fumane gore a ikgoka mora dilemo tseno tsa diketileng mono ga a re o batla sekolo se seng se e phagameng motlhomong o batla go ntsha thuto tsa gae pele o fumane gore a ikgoka lengolo lena la gae lena e tlile gale ga se lona ka mora go patala ditšhelete ga di tse ngata bona ba ga e sale tlhokometsentse le gore pele o isa ngwana sekolong sefe kapa sefe o etse boithuto pele ka sona gore na e fela sengwe lo tshiso ka molao naa.

Monna wa ka mane ka ha konote mafete nya ka ba ndi limodi mashimama ga go a metso e mehlano wa thabana morena. Le na he o thewetse ka setsing. Sa tlhabollo ka mora go ga hlolo ya boitefella jalo ma luti a a le kholo e ka pa magolo a robedi le gotleng la masterata mo a neng a go swafela bolo. Ka go gagatha motho ka maikemisetso a ho montsha dikotsi. Tlaleo e supa fela gore monna enwa o ne a le dikamanong le mosadi ya ka bang dilemo di mashome a mararo wa ga gobotle thabana morena. Ke tla yona etsa ka selemo sa 2024 e mene ka kgwedi ya Tshitwe moo go bonagetseng ga ba ne ba le kaekae motho a maganeng moo ya ba monna eno ge o fitlha a otla mosadi ka lephaka magetlo o fitlha ka lephaka leo le tshwatlee ka morago gore go utlwa le gore bobedi bona bo ne bo le dikamanong tsa lerato. Ke moo mo gaitsedi ga a se a bona gore a e kgona nna le motho eno wa ka ge dula re lwana gafetsa-gafetsa ya ba mosadi enwa o rera gore ba arogane. Ke moo monna enwa ga ba le ntlong ya motho a magane moo a ileng a mo lwantsha jalo a motla ka lephaka magetlo fela le tshwatle ya ba o phetlela mpa moya. Ke moo a tshwerweng fela jalo he ka la 20 a metso re bong kgweding ena e fetileng, mme a tlhagiswa lekgotleng jalo ka mora gore sepolesa se motshware se fumane monyeetsi wa re o teng gona mafte moo. Ga ba moreneketsa ba mo bitsa rasta, ga ba moreneketsa ba mo bitsa rasta monna eno.

Ha ga tsela ka mang ka le ribe mohlangana ka ba le modimo sa mabela motso mong wa lejwe motho tipping le ribe le na go tsitsa fela jalo ka polao ya motho le ho ba le ha matsohong a sepolisa ho emetsenyewe a le ka ba neng o tla ba a hla le gotleng hape ka la robong kgweding ena ye hodimo monene wa sa fela hore ka la mashama bila metso e robedi motsheyanong ke hata le ofisa fela he ka manga sepoliseng hore hona le monne a ka bang di modimo mashama mana metso e robedi yeo e seng e le mofu a hlabetse

lefuka thipa ke mo diphuputso le supileng hore ka la mashama a mabedi a metse mogago go dingena e fitileng hlatsipa le ile la kapa mufu wile aya o ne aya Afrika Borwa me a sia laetse moqosuwa ile mogawa wa hae hore a sale antse mo ga ka sakeng abe a hele furu masimu ha khutla ka mashamba bila metse supileng mofu o ile a khutla fela jwalo he le tonle la hai a fumana mokusuwa sa etsa jwalo ha ane a laetswe ya ba o mo botsa hore a tloe ha hai mono ha ba ha mamele ditaelo tsa hae ke mo mokusuwa a ile ngang ka thipa me a mohlaba molaleng a hlaba ntata e ka thipa molaleng a mohlaba le mpe mona mala a ba a tswela ka ntle magetlo a ka bang a tsheletseng ka ofela monna enwa kapa mohlankana enwa o hlabile ntata e ka thipa a mohlabela lefu. Ke bana ba re ba hodisang ba morao tjena ha ba batle go ra mo ga o tsena ba re ba isa mo ga o tsena mmedi ha ba batlo gongwa.

ka jeno ka mane he ka tshagolo ke mo ho bulukweng fela jole he ba shanyana ba ba bedi ba ho bolawa ke monna yo a neng a setse le bona ba ba bedi ya ba o ba saya ka mahafing ka mona o besa nama ya bona wa eja tsatsine na ka jeno he ne le ha ba bolukwa ba shanyana ba ba bedi ya le modi pedi le ya di le modi di nne ba na ba ka jeno lena hlokometso go leng hlomphei mtata tna kholo mento e mazara o ne a le teng ka mo ho ya fana ka matshidiso le lapeng leno la ha maine ka mono ka mafete ka nnete ga tshepa le dumela gore ba sebeditse hantle le ha e ne se taba ye bonolo ho hang yeno eo e etsaetseng ka mono banna ne se taba ye bonolo ho hang hang fela ya matitšhere mamedi taba yeno e etsaetseng ka mono re ketsa tsena fela mona potele le mono metso ma shwa bedi a metso e mira go fela ga re bile o reng yane ya bo ya boraro.

A be dhaima na mo setseng ka nne dingwe le matswa le tshelala letse empa ga re se bidise handle ge phete ape nthwena baking e tla sa gonna phezo da pimga top skele ke ke phunyonga ba mphete ntja dikepe Mr. President love peace and happiness.

Mane horeng ya bone ka mehla le matsatsi pine na haella eng hopotsa ke sa hola ba be ba bua nnete mmamedi wa sama sa sotho ha ba re nnete sebele mmino o kopanya ditšhaba o ntse o sa utlwe rena e ka ba pina e reng pa morethetho wa pina o tla utlwa ga o tsamaya le maikutlo le kastana le ona mantswe a bolelwang teng o ntse o sa utlwisise fela o tla utlwisisa o entse se ya gaeno fela batho bangwe ba tla e utlwa le nna ke mongwe wa batho ba ileng ba kgatlhwa ke tsela e monenwa a neng a bina ka yona dilemong tse lesome kapa tse lesome le metso metlhano tse fetileng ke ne ke sa utlwisise gore na e ka ba morethetho wa pine ena o reng empa e ne bua le nna ka gare mantswe a yona morethetho modumo wa yona ke ba lerato la mmino le a tsoga ke ba ke dumelana le batho ba re nnete sebele mmino ga o tlhoka le go botse be puo ya ona ga fela o utlwisisa kapa maikutlo a dumelana le seo pelo e se

thabela khunwana ra ditlhaku thabisa di ho ho o panya panya ofa ka moroko ha le khale ke theo salamang o tswana ke ntse ko batla ke sa bone ba re khoma se ha ngwa ke ba setsa matho kwana tsetse mo tswala moholo nna mmangwa ne mo hatsanta te khoma nta te we hametse kai ba re pelwana mari jo mpola ya ha ke bola wa ko ena nka thaba mabele dumela ko tswana dithota ke re khala go tlhomela dipako rutebella ditsi report sana le se rebela haratsi.

tsena le metsotso e meraro fela hantle ka mora hora ena ya bohlano. Dumellehle lena la re di lata mabosela ke te ke kwala ka noto e hodimo. Ebe jwale re tlotla re kena mokgatlhelong wa bobedi ebile e le mokgatlhelo wa ho qetela. Thutso majalo mamedi wa selema sa Sotho ka mmino o monatenate, mmino wa pelepele, mmino wa bosi wa baholo le babuti ba baholo. Ke jwalo ka bantu ba hlahileng dilemong tsane tsa 60s. Batsa ba moraorao tjena ha ba sa tseba hore na ho bua kang.

Ere shume le metso metlano fela metso tso re fra letse jwalo gore ena ya rona ya bo tshelela ka mo taba di leng ka teng. Ha o le tjena ha o sa leta o ke yang wa tseba ke lokela hore re tle re kene jwalo ha monate ka hare ho lenane o le leholo lenane o la tsemeja. Me ha re kena jela ka hare ho lenane o la tsemeja. A o ka jeno hle re tlo fumana jwalo ena tebalo wa ntepelle a ke a ka qoqe jwalo a ke wa bona a ka qoqe le emong wa bonkgono ba ileng a atleya go ba etela nakong ya itseng mme re ke re utlwe fela gore na ditaba tsena di tsamaya ka tsela ya mofuta ofe gopola ge gobane beke e fetileng ke mane mo re neng re bua jwalo le lona ka ditaba tsane tsa cataract mme ke fumane megala e mengata ka tsela e makatsang re ntse re tlhophela gore ditaba tseo re tle re tlo tla re di ntshetsa pele le gore ba sa utlwang ba tle ba be le monyetla wa gore ba tle ba di fumane ga ba ga bua le ka tse ding ntse ke lokisa bonkgono le bontatemogolo ga ntse ke lokisa tjena ne re tswele mona.

0: lo sutu
1: eh
0: oh ke bana be ntse le fumana pension ya bona le hana jwa ka bo ka bo ena ba sa ofa
1: a re sa yona se fumana rona a buqhele
0: empa ya ndate muholo ni tshanetse be ntse fumana haiba ola ya busuleng
1: eh ola ya busuleng
0: heli a khutla le yena busuleng ola ya khutla ba ba bang ke bana ba thong bana ba tebe ka skepe nini
1: eh
0: le yena ona khutla
1: eh bona se bona ba ba di ka skepe yena ona
0: khutla ba huto no etsa lang ba skepe handle ha uku nalane re nka nako
1: ba tshe tibile ka bona
0: ba le hokae
1: le wat
0: ba se ba khutla ka pele hona ba ya
1: e le hona ba ya
0: ka nnete
1: eh
0: jere ho nona le basotho mo
1: eh e ke ba ba ho tsene le bona ba ba mo me bo a butile ha kwe ha nso
0: Abdila ha go ga ntshene le wa hana ha ene kwa bothabothe.
1: Wa bothabothe. Mhm.
0: O ka bala ba mo ba ho polang ba ene ba le ke pense. Ba ne ba na le Abdila ha go ntle le wa ha ene.
1: Ntle le Abdila ha go ke ba le le.
0: E tsala nntse ba le teng kana kwe. Bo ba tseba.
1: Ne ba tseba tseba.
0: Mhm. Jale o sole masino a to sekolo. Motho wa ho sa tle le fi le kopana la.
1: ka hona go ba motse le mo ba ha ba tlile le sutu ha le sutu
0: pe
1: ba le bana le nako ya ho ba e malapi ka le a para bo le hona ha tsa ba le ke ne ke dula hona ha tsa
0: hama
1: ha ntate mathata nke si
0: Ndate mathata le kopana jwang le yena o bana ngwana o itse motho a bothabothe.
1: Ndate mathata moradi a hae. O nyetse ke kgaitsedi ya ka matsibolo. E o thing mputi. A buti mputi shikanto.
0: Ka mona ka shikanto. Ke a ke tseba lebitso shikanto le mono me ha o nya bona ke a tseba. Ee, ya nkgono.
1: Mhm. Go pane ya.
0: Mhm. Ya o sa diletsa ka bo. Hana go yela no itse ne se o ne sa ila diletsa kwa Bloemfontein.
1: Eh. Le tshenya ne se le tsa Bloemfontein.
0: Mhm. Le chatile le motho wa hao.
1: Eh.
0: Mhm.
1: O chatile.
0: O ka yena ana.
1: Ao o na tsoka hali yena.
0: Bo yena o sa na fiti.
1: Eh.
0: Eh. Gale o ntse go pola tsa mahlale chata na o ga ra ke di lata khala ga ga o na le motse le kgolo ke ga bua ka gona o ntse go pola mahla o chata
1: ah
0: ha sa go pola ba ei fela o nyale tsuka e bona mo ka pone le nyalo ne le tshwagetse kwa bothabothe ka pola la tshwagela bona mo anda di chikanda
1: ha ntate chikanda
0: mhm ba bothabothe la batla
1: Eh.
0: Mhm. Eh. Jale bana ba ba kae he mkhono.
1: Ba supile.
0: Ba supile.
1: Eh. Fela ke setse ka le mo.
0: Mhm.
1: Ena u shile.
0: Mhm.
1: Ke na fela ke se singae.
0: Eh. Ba banga ba sale.
1: Ke ba shimane ka u fela ba tsiletse. Ha hona le a mo antshali.
0: Ya re khaitse ya bona ke ntswaki. Ke ena wa le monfela a setse.
1: Ke ena. Kel.
0: Ka po bana na ga la dumela ena fela.
1: Ke ena fela e antshali.
0: Mm.
1: Mm.
0: Ya le ena go gantsa bua ka ha wa ke bo mahlonyeng he he wa e tshawa timo ena o kopana go ala mahlonyi.
1: Ma ke ya ke ho la ke ba bo ha di ba.
0: Oh. Wa tsiba o nyetse mahlonyi.
1: Eh, ke je ho ba ka ho ta ke masasi.
0: Mm. Oh. Hantle. Bana ba halebisa ba fumane hathetsane. Ba boele ba fumane matswatlage. Matswatlage. kamana ka fukuti ba ke ba ano ba boetse ba teng mo shosho thu ntse ile nthwele ngwe
1: ntse ile nthwele ngwe
0: le bana ba mangkwane na le bisa ka nkeno o hono kana nya neno ya ya thetsane le geng ke mangkwane ha o tlo amogene mmona o potela o ya kwana ka gae
1: ka mong ka mangkwane ba le bisa
0: ha bae
1: ha bae
0: oh le lo nga e fim fela le galo mo
1: ha o tlo ka mo rena papa ka mo ka re ishishu ha ha ha o lwa
0: o fala ta mo mo hlala ka o di
1: o so tso
0: o tsama ka ga ba le bisi e wa ne ke tswa o ho thodula ka mono na ne bile ke re ke ya ka mono a the o tla thuketle mona ha thama
1: o ka ngula
0: e ee hola wa tlhene ne ne le ntse mokete ho nore ba mokete ne bile ke me ngotse
1: o
0: la wela no sa ne ba
1: bvide
0: ee a ho tlhene le ntse mokete ne etse ditse ka ha thetsana ka bona mo
1: thetsane
0: aha
1: ee
0: hola jwa
1: ee le mo nnati
0: ee ba o fa di pompo
1: ba na ba le bangata a binya khono a tebo
0: di tlolo tsona di kae tsa hao ka palo
1: yo ha se di go ga na ba ga ngwa foto ha te le ba ba ho ba ba nna ba to ikutlwa le nna le o ra na le o
0: o ho ntsona le ba ba ho lwa nyane ba bo ntate a thetsane mo fela ba sa ba le simba le motsa ha
1: ko bana ba ka
0: e
1: di tsholo tsa ka
0: e
1: e
0: ka nnete
1: e
0: ha no bitse ba ba ka ba supi bana ba ha
1: ba supi ya ga ile ka u fe
0: e
1: ho se se ya ga u shi la thandu
0: jale ha re he o sonyetswe ho sebetsa na nkhono la se ka sebetsa
1: ke yanda ke
0: wa sebetsa kae
1: le ka sebetsa e sa le mani simane ana bole di jais e ha musis
0: ja ona sebetsa di office tsa musis mo oh house yen
1: ke le lonte
0: aha ka house yen
1: sebetsa wa shi e
0: ona sebetsa ka house yen o bitse ndi tsora ha
1: ke mo ha tsa mosisi ke ha mosisi
0: mona mo se le palaisi
1: a ke
0: aha ne le lona ba sebetsa mmo
1: ke ne le na motho wa lo ndiri
0: ne le ba kae ba tla sebetsa ke tshini mmo ha mosisi ne le ba kae
1: ba le ba le ba sano ka bo ba le bane
0: ga o ipalelele
1: le e ba botlhano leno
0: jalo wena o sebetsa ka lontri ke ka no kaneng ka o kae
1: gona ka tu
0: ee go e tswang ka mo
1: washin
0: ee a kwana ketso ke gera ke gara ka no kareng ka mono o sebetsa ee wa nka le motse kae o mo
1: seta
0: ho tloa mo ya ba o le bakae heng go
1: ka qhala
0: bothata e le
1: le so le so le na le le ho ye ya le se
0: ya ba lo honyela fela je ka ne tontso itshebeletsa ka mo
1: tse ke itshebeletsa ka mo
0: ene se di touwa ga re ho a ye wa zotu wa tso wa tso wa ba zotu dwela mbona ao
1: lao le muwa
0: eh ao ha chiri tsolo biselo hanya la fela ntso sibiletsa bana papa mwe le tsola hanya
1: sibiletsa bana pa
0: kana go motho a ona ntsa le di o ha ntso sibetsa ka musisi
1: eh na ntsa le di
0: ya la tsagisa
1: tsagisa
0: a ntsa sebetsa mola Bloemfontein kapo a hona sala haimo
1: hona sala haimo na sebetsa ka spa fuku tika
0: ka ditua majwe e ne le teacher
1: Mm-hmm.
0: Oh, na sebetsa bosiu.
1: Eh.

0: di le bana ba ka shebang e ba shebang go na tso di tla hlala ka e mhm
1: ba ka ta
0: e ya la ha ha o tloela mosebetsi ha ka bala kgang kana ko
1: eh ha ka bala na santse na tlhoka hetsa ke
0: oh ha ha ha ho nyala letso o na sa le si
1: e
0: okay jale go tloa mono ya ba o sodutse hae
1: ha ba di di hae ke motho a bona a le a di sambana ya le sabana o lo di tlwana o fihlela ga re se ke sa tsebe lope le o khabela le mogo le o khabela le nama le o soka pita papa o fihlela ke fana o re ya ke tla sa ke tla ka ha mo ga di ga mo
0: e ro o no so sena le la gwa gwa fela o so sena le mogwa o se tsa ka la gwa gwe ka ja ga tenya me go
1: ka le so le na le ne se ke ke tsi e sa ga ka le ruta go se be se wa
0: e ya go a ke re ba ba le go thaletse o ikwetlisa la sentse le ba go rutse ya le go tsoe ne ntse le gore motho a o ntse o sebetsa ka le gwa go nka mono ntse le bo bomba o ikwetlisa e
1: ya ba ka le ruta go se be sa ka thata le
0: Ya le wa tswa nna ne ke tlo botsa
1: eh
0: o gana le kunutu ke le feng la hore ebe o phetse na kwetile ha kana e bile o ntse o bana ra o ntse o ntshafetse e nna ntse ke bona ka nna ke ntse ke bona ka tse mashuma a mabedi hape ntse di tlatse tlo tleta nna e le kunutu na ke le feng
1: sa fela mesebetsi moo ga moradi aka
0: ea ke re boabjale mo o seba o entse ngwana ga o sa tshwara
1: letongwana
0: ga o sa tshwara leto
1: erele letho
0: ee
1: le bana jale ga e sale bantsoso wa gagela go tlwa ba teng baeke so wa itugi
0: ba sa o jetsa bona ke ba o ka ha ba o jetsa lo go tlo bua ka radio ka je
1: e ka ba ga ngana yana o teng ngwa na ka ngwa thetsa mmu ke yena ya itse le le ke seng go go ba le ba ite
0: e ke yena ya ila njetsa o ke nkhono o tloetsa birthday ya le motselo kgolo ga o mema o ya gathetsang ga se jala mema kobetse jale le nna kolo e nsukodisa a thenyana ka lesono la modimo ke tlale ke
1: tlofi
0: ne be ke ratile go ya moketeng ke thabile ntse ke sake ke batla go a bona ona go jwang ga lebese
1: le bojete go bule o le mokhanselara
0: ee mang nyeo
1: mme ya ka monaka halesia
0: Oh, mo kansela ga ya mane motseng wa lesi.
1: Eh.
0: O na le timo.
1: Eh.
0: Try pan.
1: O na le ding. Ke motho a mme.
0: Oh, ke motho a mme a ene ka ntleno ka thetsa.
1: Eh.
0: E try pan ka poko ha tsolo yena bana.
1: Ke a ho.
0: Eh. Ho le monate.
1: Eh.
0: Sa ho mo le sabile tse kae he.
1: A re ba khaye ka nnete.
0: Ho peu
1: peu ka nnete
0: wa ja ba o tshwara ga monate ba o binela
1: ate
0: wa ba kokela ditaba le wena tsena tse monate tsentse re di bua le wena
1: tsentse re di bua ho ba monate ha bi ja di tlolo e tlolo ra se ra di tlolo e tlolo e tlolo wa
0: e ba ba ka e ka palo ba ba ba ba ba ba ka e ba na e tse wa neng ke le ka mane ka matswatla re nka mo buileng ntse le bana ba hawa ke le bana ba le ke ishineng ntse le bana ba hao le ha thetsane kwa na ntse le bana ba nkhono matebo ka o fela
1: fela
0: ene ka nete wa tswa se le wena nkhono a bona
1: e ke ho jwa
0: ha o sana ya sitse
1: e ya shere mo ha tswa shifi le bo re na chifi ao ba fala

Ke a le dumedisa lona bana lenaneong lena la tshomo letsatsi lena, mme a le dumedisang ka thabo e kgolo ke Rakgadi Magauelo Nkopele. Tshomo ya rona ya letsatsi lena e bitswa fela gore ke tshomo ya Taumoholo le diphoofolo. Ba re e ne re he bakgotsi ba ka e le Taumoholo e le morena wa diphoofolo tsohle sebakeng seo a neng a phela go sona Taumoholo. Jwale ha e le morena jwalo, Taumoholo bakgotsi ba ka gotho o nana le tšhelete e ngata e bakgotsi ba ka. Ha sa na le tšhelete e ngata jwalo bakgotsi ba ka ya ba ke mona moo he Taumoholo a itswetsang gore tšhelete ena ka e ngata ena ke batla gore ke tle ke fe e nngwe ya diphoofolo tse tla mamela tse tla etsa seo ke reng a se etse bakgotsi ba ka. Ya ba ha se a inaganne jwalo boinotshing ba gae moo a leng mong bakgotsi ba ka, ya ba ke mona moo a seng a rera leqheka bakgotsi ba ka. Ya ba o nka tšhelete ena ya gae ha qeta go eng ka ena a batlang go fana ka yona go motho a le mong fela kapa batho ba ka tsebang go mo mamela, ya ba o e tshela ka mokotleng he bakgotsi ba ka. Ha sa e tshetse ka mokotleng jwalo, ya ba bosiu bakgotsi ba ka wa tsamaya o fihla a theta lefika a le thetela ka tseleng mona moo a le thetetseng teng e le ka gara tsela moo go tsamauwang teng, ya ba ke mona moo a behang tšhelete ena ka gara mokotla e ngata. Ha a qeta go e beya, ya ba o ipitla ka lejwe lena, ya ba ha a qeta wa tsamaye bakgotsi ba ka. Ya re ha o se o le jwalo he, diphoofolo tsena ga di tswa o seng tsa fumana lefika ga di ka gara tsela bakgotsi ba ka. Ya ba ke mona he tse dingwe tsa tsona tsa tlhatsa matha tsa mathela moreneng tsa tlaleya gore he la morena re bona mohlolomane re bona lefika ka gara tsela. E be morena ka nnete le ena wa imakatsa fela a ntse a tseba gore ke ena a beileng lefika leno ka gara o tsela bakgotsi ba ka. Ya ba ka nnete o sa gae e ke tlhele etseng gore le hweleletse le jwetse botlhe kao fela gore ba tle pitsong bakgotsi ba ka. Ya ba ke mona moo he a se a roma Phokojwe gore Phokojwe e hlehlwelele thabeng e hlehweletse diphoofolo kao fela gore di ye pitsong hanghang e le gore ba tlo bona gore na ebe go ka etsiwang ka lefika leno. Bakgotsi ba ka ya ba ke mona moo he Phokojwe a hlwelelang ka odima thaba he a hweleletsa diphoofolo tsohle. Diphoofolo tsohle bo morena o le memela pitsong hona jwale potlakang. Bakgotsi ba ka ya ba diphoofolo di a matha di a mo di tsebang gore go etsetswa pitso teng bakgotsi ba ka. Ha di fihla mono bakgotsi ba ka ba morena ke mona moo a di bolelelang gore re bona go na le mohlolo mane tseleng ya gone e kgolo e re tsamayang go yone. Re fumana lefika ga di le leteng e le re satseng gona lefika le nagana le beiwe ke mang mono. Jwale ya ba Taumoholo gore ke kopa phoofolo e le nngwe fela e ka ithaopelang go tlosa lefika leno mono e le gore re tle re tsebe gore re fete gantle re tsamaye. Ka nnete ya ba tsotlhe bakgotsi ba ka dintse di itshupa-tshupa di itshupa-tshupa he lefika le le tenya kalo-kalo gona re keke ga ba ga letlosa re tla robeya he he he ba bua ntho tse ngata e bakgotsi ba ka. Go fitlhela pitso e tswa botlhe kao fela ba itatola morena gae ga ke na bothata nna taba ena ke e sia go lona. Ke batla fela motho e kareng ga le se le inaganne gantle ga o ka utlwa fela gore o batla go atlosa lefika leno o ko tsamaye o fitlhe o le thete o le tlose ka gara tsela ka mono. Ka nnete ya ba go ba jwalo he empa he ya ba diphoofolo tsena tse dintse di koma-koma gore morena.

fa mosebetsi o thata le yena ga ka ya lo tlosa fika leno o nana go hona le motho a ka tlosa le fika leo ka nete ya ba komakoma ba komakoma hepofolo tsena tsa komakoma tsa hana tsa ga tsona dikike tsa tlosa le jweleno mono ba khotsi baka ka nete ya ba he ke bothata le jweleno le setse ka mono ka tseleng le tsona diphofolo tsena di tsama ha bohloko fela ho sena phofolo e kwang hore ithopela hore e tlose le jweleno mono ka nete hwa sala ho le jwalo jwale ka sa tsileleng ya ba ke mona mo tshenese re ilo iteka ilo sithumetsa le jweleno itse ha e fihla tshene re ya sithumetsa khinik ya ukwa go le jwelena le thata ya ka re tisa makopo tshene ya tisa le kopo ya bona hore hele le jwelena le buima le tshene ena ya re khinik mo rena ha tse bentho ha batlang ho go o re gona go tlo thata le fika le kale le yena ha ka tla ka tlo le theta ba khotsi ba ka ba neneng ke mona mo tshene itsa maelang ya hae morene no ehle ha re tsebe na ntwa re batlang yona ke efe a ba ka tsa dile leng hape ba khotsi ba ka ya ba phukujwe le yona itlo feta mono ya hash a go re nke ke iteke nke ke shuthumetse le fika leng ba khotsi ba ka ya ba ke mona mo ireng ya le shuthumetse ya sitwa re khele ha ile morena yena ntwa tsa di buang ha re di utlwe ho ba neng a reng re tlo se le fika le kale kale mo ha se le yena ke ba tsaba lo tlosa le jwele na le buima le go tsiba ka ya ba ke mona mo he phokojwe iphetela nye re na ha ke dikene tsena tsa majwana ntse thoga tlosa he morena enwa wa re sotla ena ya ba he ho sala ho le jwalo le jwele na ba ntse le setse mono morena a ga hantsa tswa o senya ba ntse she ba ntse bona go le fika la ntse le le teng ntse ya fitla a hlaela ha hona motho a le tlositseng ka tsatsi le lenya ba ho fihla mmutlanyane he itse mmutlanyana ha o fihla o go suthumetsa le jwelena bagotsi ba ka a go gwa le suthumetsa le suthumetsa ha o moketanyana wa modimo wa mmutlanyane nna ke bagotsi ba ka o le ka gwa le suthumetsa wa hlwa hai go go mana re ya phoka mogena wa re phoka ka nnete ha o bona le fika le le kenya ha ka ya ka le o re nna nka le etsa nke iphokolle tse ke le tshe he a she he bana seng he ra phoka motse mutlengena ba wa itsamaela nna ke a swabile a sitilo ho suthumetsa le jweleno hore letswe ka hara tsela ka mono ka tsatsi le leng hape ba khotsi ba ka ya ba ke mona mo he ho to feta ntja ntja itse ha e fihla mono ya ga atse a go re nke ke iteke mohlomong ka nna ka tle ba khotsi ba ka ya fihla ya re ya suthumetsa ao ya hlolwa le yona kheleke ya re hele hantlente morena ntwa e batlang ke o ga re suthumetse le jwele le kale kale hantlente re tla qetella re ntse jwa hach gona ga ke ba ga kopa ke taba tsena tsa hae ya ba ka tsa le leng hape ba khotsi ba ka ho fihla kgomo itse ha e feta mona hach e seng le nanga iteka ka bona gona ke tsa jwang hantlente se re ka nnete re hlolwa ke le jwele kgomo ya re ya etsa ka manaka ya re ya thule ya lesuthumetsa ya ba robe ya lenaka kgeleke ya re hele mona re ya sotlwa mona ga e ba morena ka nnete ore re tlo theta lejwele le kalekale gona re sena maatla o ko bona gona tsena ke robeile lenaka gona tse ke tla leng kakae ga nka ka go yena molaka ga le o le kgwesa o tla reng ya ba ka nnete kgomo ka nnete ya itsamela e phetele ka tsatsi le leng gape bakgotsi ba ka ya ba hutlo feta tonki ha e feta mono banna e senke ke itekele nang ke ke suthumetse le jwele ya ba tonki re ya suthumetse ka suthumetsa la ga le ka ditlhakwa la ga ya la ga ao ya hlolwa le yona ya tsamaya ka tsatsi le leng hape ba khotsi ba ka ya ba hutlo feta gamo ke nku itse ha e fihla mono ga e se le nang ka nka iteka ke mpe ke tlotlo sa le jwele ka mokgwa yona o bana ke re yona e tlebe church ha ithulege ke tlo le thula le jwelena ke tlo le latlhela kwana bakgotsi ba ka ya baramo ya churcha itse ha e re ya le thula fela ge ya ba ke yona e ukwang botlhoko ya laramo e ukwile botlhoko le jweleno ntse le eme le tsitsitse le itse go sena le mo le sesenyeileng teng ya ba e tlotswe
mogana nana kwena ka ofela tsatsi le lengwae o lo sheba gona le fika lentse le lete ya ba bagotsi ba ka ka tsatsi le lengwa tla feta tlo ach batho botlhe ba ba sheba ba bona tlo itlo feta mo ya ba phofolo tsena tse ding ka nete di tlo e hlaela di re hele tlo yana e tlo atlea la o ka ba hatwe itse a fihla mo no tlo ya re ya suthumetsa ya re ya suthumetsa khale ba khotsi ba ka ya batloka nete e sitwa o suthumetsa le jweleno ya re re ya le suthumetsa qetello ba khotsi ba ka tlo ya tleya ya le suthumetsa le lahlela kwana ka thokotse ha e qeta ho le suthumetsa jwa le ba khotsi ba ka tlo e be bona mokotla ha e bona mokotla jwa le ba khotsi ba ka tlo e be fihla ere hele ka mo e be ho tshetsweng itse ha e phuthulla ya fumana tjhelete e ngata ngata ngata jwale mogena le yena ka mogao re lejwe lena le tlo ya tle o suthumetsa lejwe lena le lahle ka thokotsela ya ba phofolo tse ding sedi mathile kgale sedi bitsitse mogena itse mogena ha fihla o fumane tlo iketa ho tlosa lejwe leno jwale bakgotsi ba kae le hona e ntse e sheba tjhelete ena ya fumana ka hare ho mokotla ona ebile hona le lengolo le ngotsintlo ya bala ukwa huthwe tshelete na ke ya phofolo etla atleha ho tlosa lefika lena etla mamela hore e sebetse ka thata ho fihlela etlositse lefika lena bagotsi ba ka ya ba mogena ka nete o sa dibitsa ka ofela o sa dijwetsa hore mohlodi ke tlou ho bana o la atleha ho suthumetsa lejwe leno le yena ne ntse le mohlola fela o la le suthume o la etsa dihora tse ngata fela bakgotsi ba ka ntse le suthumetsa ntse le mohlola fela a suthumetsa ho fihlela lejwe leno le tloha mono bakgotsi ba ka ya ba tlousa ba le tjhelete e ngata ho se wa monate ya ba phofolo tse dikese di kwatile jwale di re ho ja le tsona di la tsa tisa tsa suthumetsa lejwe leno ho fihlela le tloile mono bakgotsi ba ka ya ba ke tshomo ka mathetho. Bakgotsi ba ka thuto e re fumanang tshomong ena ke hore bophelong ha motho o etsa ntho o lokela hore o etse ka matla ohle hao o suthumetse ka hohle hore ntho eo batlang ho e etsa haholo ha e le ntle e le molemong wa katleho ya hao o e etse o fihlela o e fihletse le ha batho ba ka nna ba hlaha kwana le kwana ba re se ka ba etsa tjena wena o ke ke wa etsa ntho eno wena tswela pele o e etse o fihlela o atleile o feta mono. E boetse re ruta hape hore ha o mamela baholo ba hao o tla putswa jwalo ka tlou e ileng ya putswa ka mora hore e mamele morena ebe e suthumetsa lejwe ho fihlela letswa ka tseleng. Tshomo ya rona ya letsatsi lena e fella mona he bakgotsi ba ka nna lebitso la ka ke Rakgadima Kgauhelo Nkopele ha re boele re kopane hape moqebelo o tlang ho lena la tshomo fihlela ka nako yena eo ha ebe e thoukgotso.

Nako ke hora ya bosupa. Sena ke sealemoya sa Lesotho kgotso mo mamedi ditaba di balwa ke Puleng Sello. Motlotle hilisiye la boraro o hlalositse mofusi di sogomari ya tsebahalang dipapading ka lebitso la Frisco e le motho ya nneng a ithata a bile a sebedisa talente ya hae. Motlotle e buletse sena tshebeletsong ya lepato la monghadi kgomari Maseruka jeno mo a mo lebohileng ka seabo sa hae dipapading ka hare le ka ntle ho naha. Morena wa sehlooho wa Matsie Morena Seiso Bereng Seiso o supile ha monghadi kgomari ne e le motho wa kgotso a bile a ena le lerato a lwanela seo a neng a dumela hore se ne bahetse a bontsha bohlokwa ba ho tshehetsa moqhubi wa koloi e bakileng kotsi ka ha sena se feta kutlwisiso ya motho. Lebitsong la lelapa kgaitsedi ya mofu Mofumahatsana Seitebatswa Kgomari o re abuti wa hae o hlokahetse a le morerong wa ho theha ditlhodisano tsa papadi ya bolo ya maoto ho tshehetsa motlotlehi ho thibela kgaello ya phepo, mme a re o ne a se a le mothating wa ho fumana ditjhelete ho gakola morero ona. Monghadi Kgomari o bapaletse dihlopha tse mmalwa ka ntle le ka hare ho naha ebile e le captain ya Dikwena, a sebetsa e le mongodi e moholo lekaleng la dikgokahanyo, mme e ne e le setho sa ntlo ya senate.

0: February 1862. Letsatsi la 18 ditaba tsa lona ka kakatso fela re kare ne ile tsa fana ka monyetla hore maqosa ana a mofumahadi a hlalose hantle gona thomo ya bona itseng. Thomo ya bona itse ba seka ba ha ona dilekane, ha ona selekane se ba tlo se saena kapa se ba tlo se tikina. Ha ba tlo etsa diqeto empa ba tlo nka maikutlo a mokana moshweshwe a phethahetseng ka ha ona selekane sena se tswalle sena sa se batlang le manyesemane ke sa mofuta ofe. E ne le hore yena ho nkuwe maikutlo a wa hae mme le yena a ba amohela hore ehlile ke batla le nke ntswi le leng la ka ha ona le tla sala mofumadi a tsebe ho utlwisisa mme ka tseba hentate hula ha ntshuwa ho bua ka mangolo ka matsheatsana ore lengolo leo le balwe ya ba o etsa bonnete ba gona le mokana moshwashwa a utlwa ona ke lona la haena ya ba ho ntshuwa mangolo ana a balwa ho ntshuwa le ha o bua ka selekana o ntsa re fela ha se balwe mele di a balwa ka ofela di a balwa ntate mme ke ditaba tsa tsatsi leno re qetiletse mane moo jwale a neng a se a bua le hara baeti ba bang ba hae e ne le maZulu ke nakong ya mpande kapa rere ke magwa ba tlwaetse go fela ke panda ke nakong eo hendate mme ona katage o emisitse mone maana kata go ba jwetsa motloka gore lona maZulu a teng mona ke a leletsa ke na le dipere le dithunya tse ngata mona ebile ke tlo tla ke lefatse e dinge le dimpho fela le sekebe la etsa bowatla ba gore le di sebedise kgatlhanong le mofumahadi obane ka ketso eo tlabe le senyetswe ke ntho e nngwe le nngwe le setswalele sa ka se tla senyega taba se
1: senyegile
0: yantate mme obane ke hlakile gona ke batlang ebile ke se ke tseba molemo wa gore na go ba le motswalle ka mofumahadi gona molemo wa ona ko feng ke batla ka o fela re utlwisiseng taba eno mme ka ntona kata go tshwataba tseno jale ya ba ke mantsi bua go kanete dilekane tseo le ditumelelano kanete ke tsena di a tsejwa gane di sa tsejwe ke ba di sa tsejwe fela mona hae easta le kwana englane di ne di tsejwa ntate mme kanete o gatshe o utlwile ditaba tseo e le tsa hae mme ditaba tseo tsa gae o a di amogela ebile tse dingwe di gopola ke lo kaeka ke lama ke ne le taba tse etsatse mme kanete ke tsona he ya ba go elelela e se le mantsibuya kanete ya ba go a dumelano aa e se le mantsibuya ga ka a goaneng ga tla bonanang go sane le nka la 19 ka kgwedi yone yo a tlakola 1862 ntate jale ya ba gore tumelano ba gore morena o tla bolelela barumoa bao ga a se e le malalala o tsegore phutheo ya 'tsatsi leo le tlhatlhamaeqale e yatate ga one mono
1: jale re kena 'tsatsing lena la 19
0: jale motlokwa re kena 'tsatsi la bobedi lala koa le pisano tse thata yolo bane gwana ga ke re wa gopola e ne le tukisetso ba fitlhile empa ya go bona la tlameya go mema basotho a tsebise marena a tsebise setšhaba jalo ya ba bua le banna tse banna ba fitlhelana empa taba tsa qala gantle ka la 18 lena mme re tsatsing la bobedi jalo mamedi ke 19 February 1862 ke 18 jale ya ba bo letsatsing leno go seng gono bogolo ba lona pele go motsheago mogolo letsatsi leno mokana moshweshwe o le qetile kapa karolo eno ya letsatsi o e qetile a na le legotla la gae la lagela metsing tate a le mongwe ya ba ka morago
1: goa
0: se o kopane le baitibane
1: ba ka ba phura lesetla ka taba tsena
0: tse ba dipileng ka la maoa jale ga ke re taba tsa gae ne le gore o batla go se ka ba le lentswe le lene tla wela fatshe le banna bana o batla go banke ditaba tsa gae ba tla se ka ba motoloka gampe ba dinke ka o fela ka ne ka tsela e nepaetseng
1: mme ka nako o morena tladi o ne a sa ntse a odeile
0: eyantate
1: le yena a ntse a toloka
0: toloko eyantate le yena toloko jale ke mona he go thweng e itse ka morago he go motsheago o mogolo e kakane se le motsheago wa mantsibi a mona gobane ke hora ya bone ya ba morena tladi le morena tshekelo ba ga ba morena moshweshwe le jobo moena wa hae re a gopola he go na le ntlo yang kgono majobo ka mona ka motlha mokana jobo

0: e fetolola Sesothong. Eya nda. Ya ntse ile ka ke mona ho bua ka ke George Ntladi Tshekelo ba ga ba mogana mshweshwe. Ya ba ba humwa bana hele bona ba bona hala ka nte ba banka ditaba tseo. Me ba utlwisisa ditaba tse eno gore ha e ba ntse kaolo ke kaolo ya e le kaolo ya ditaba tse ba tlotla ba dinka ya ba ba jwetswa hona na e se se mantsi bi haholo gore ditaba tse jwale go di kopanela mola gore ba nyoloele ka mane ka motseng ka mo motho go tswitaba ka teng na e se se mantsi bi haholo ba itse gore jwale e le getswela pele ka ditaba ya ba mogana Ntladi Moshweshwe o na ntse a bua le bahumwa bane ba maZulu jwale ya ba gore atšhe ke a kgolo motlhomong go betire kapa go molemo gore go ko go botswe gona e ntse e le ka nako eno na bahumwa bana ba mofumadi ba katla na ya baka ya ba qetelelong ya ba gotwe atšhe ditaba e se tla ba tsa tsatsi la go sa e se le mantsiboe wa utlwa ga ya ba ba qelele ka gore ya e hulo bua ditaba tse thata ga kale e leng tsena tsa mona mo gongotsweng mo gongotsweng ditaba tsa letsatsi leno tseo jwale mokana moshosho a sa nkile ditaba a sa nkile tsane tsa maobane jale ena a ntse a sa dingotse jwale gore
1: a kopane le gotlala gae
0: a kopane le gotlala gae le
1: moeleditsa
0: ga go potang kankena le kankena ee jale ya bakane te go le ha o ba nagana gora ke seng re romelele lekosa le ye ka godimo ba o sheba ona go ntse o phuthewe ka nna tswela pele ka nnete qetelong ya ba go dumelana gore ngwana moshweshwe a kopoye gore go tlo go dule kala go sane motlhomong go tlentsa o seng he eya ntate kapa pele go mono ga e ba le ntho ka e tsalang mme e tla re gora pele go mono bagomo wa bana ba tla gomelelwa moraetsa ile ho ga ke kgolo wa bona
1: ba fuye nako ga go tlo kopana nka jeno ka nako itse
0: eya nta
1: fela ho ga pele ho mo
0: mohlomo ho ga le mo pele ho mo ba tla tsebiswa ke dumelana go hle ka ha ha o sheba ha ga bala ditaba tsena mamedi ke dumela bona bana ba fihletse ka mona ka tlase gore ho ka ha ka mona ha ga bala ditaba tsena e ho ntse o tlala ka na bana ba fihletse ka tlase ka mo bele ho nyolo wa mo no hape ho ya ka kwana ka motseng e ne le e ya ga ke ka
1: ba bona ba fuya nako ba ndile hantle ba iketlile
0: ba iketlile ba ofisa
1: ka ma
0: e ya ntate ke ditaba tseno tsala
1: ka ditaba tsona ni bua ka odi
0: e ya ditaba ke mana ke lo khotla le ka mo
1: le ka ma
0: tla ka ma ditaba le di kama hey. Ya ntate ba go bua bana mmabedi he mosebetsi wa bona tsatsi leno ebile ona o nwa gore mogana moshweshwe a etse ka mongolo a beya ditaba tsa gae ka mongolo jwale bona ba amogela ditaba tseno ditaba tseo di be di fetolelwa ka Sesothong e le gore toloko tsane he toloko yane e etse bonnete ba gore taba tseno di ngotswe ka tsela e tshwana ka mahlakore
1: a le mabedi
0: ya ntate mme he re re he letsatsi ke leo mmamedi lala mashume a mabedi he jwale ke lona le re tshelelang go lona gona jwale a re tshele ka pele motlokwa ke ne taga tata re itsetla ba ka ra moshweshwe se ka ba ga ditatela mmamedi a ukwisisa
1: tsa di hama of kgela di goreng re ba re di hama masoko
0: e ya ntate re tani tsa ga tsela ke a gana ntsa madi
1: e ya gana ntsa
0: e ya ntate jwale ya ba ba kala lo kala o sana kala mashume a mabedi ba humwa bana ha ba se ba dutse le mogana moshweshwe ba re go akere e ne le taba yane ya gore jale bang ba ile ba hula mamelwa dikgang ka mahlako wa mabedi mme o na ile a ba tiise kapa o na ile a hatelela taba gore ditumelano tsena tsana di etsa o ile a bolela gone le tsana kwana akere ya ba o ba phetela gape gore ditumelo tsana tsetse ke ntse ke bua tsena tsentse re bua ka tsona tsena ga e tswe ga e bua ka yone tsona tsena tsana tsa bua ka tsona mone e ne le tsana kwana e ya ntate mme ya ba o re ena o se a le mogolo mme gona tjena ditumelo tsena tsa tloditsa ke tsa moshwelelela ke tsa go ya go ile mo mamedi ditumelo tse mogana moshwashwe a ne a di batla kapa di selekane setswalle sa gona le manyesemane mosotho ya kgabane ke tsena tsa reng ke tsa moshwelelela
1: o le molemo le meloko
0: I am going to make arrangements which will last

motho ke yo o buditse marama o mume madi a tletse marama o khwefa ka ona fifing la pula jwale o ntse ya khwefa kwana le kwana o re bana ba batho ba felele mophatong ha e le ngwananye o lwannye o yena ba seke ba kgutsa e tlegile ga a lokela gore a tle a binele ngae ba tle ba mo binele gobane ena o tla be a setse mophatong jwale thotsela ke seo se monkile moloi ntho e ya mosotla tsualala e tsamaya e mo gatlhabanya mabueng jwale motho ke o solomong a wela ditsang ba gabo batlo mo tseba ba tsebe setopo moya o fedile lenane lo ntse lo mametse ke la mmino wa Sesotho lenane o le na le tlhophelwa mane lefapheng la boithabiso le dipapadi mme ke re lebitso la ka ke le gakampisi motlokwa ka seboko ke motho wa makoko wa mogalaka wa ga sebidi wa ga seala se gauile motonosi ga se a gaoa sa tlala legogoba le motlha o sa tlhabiwang ga motho lefotha le ntse leng ga ditutolong mane le re phulu ba botlokwa ba e boa magapetla ke batho ba o golwa le dipudimaweng ga di a eso ke mane mokotong ga lejama nnetekoro ga jwale ke se ke buswa ke morena thapelo athe morena wa batlokwa ena ke morena ntse a qetho sekonyela ke re ke mmamarerele wa dikonyela selwana se maepuepo bamankokwa ba gammangwane le sie mofomo wa mongatha ba o fofile moqheša namane ye ntle e molala ya gaga e gaileng kokoto sekubeng a ba a tsamaya o tlola mogaladi a tsamaya o tlola jalo a ya lethoo.

0: Banna se nnete ke gore se batla se hlabile dipholo mahetla ka jeno. Empa he nako di a dumela re tla reng. Ba ba matlanna ba buitse gore hela ke hlahetswe ke koduwa mona ke qabeletswe hwa sha hwa tima. Hwa chesa hwa bata empa he ke ditaba di tshwana le tse ding. Ra ke se ke dumedisitse jalo wa ka tlokweng ke hlwelele ka mona ka thuathe ke utlwa gore na ebe. Moya wa ka teng o jwang ka ha ntate Tumane Planetaso moketeng wa hae mono wa selemo wa ho leboha. Ha motho a ile a ka lema a kodula kgomo tsa tswala tjhelete tsa kena mohlomong a kuta le dinku le boya. Nako tsena ke nako tsano tsa gore batho ba leboe. Jwale ntate Tumane Planetaso ka mona ka setlabeng ile a re he monna nyoloa taba se di le teng ke re bana ditaba ke tsanga ga ga gona le ditaba mona ke ditajana. Taba di yaka ya ngwetse isangala e tswe ga e ka ngala o tlate gutlela monneng o letlanya. A ba se ke hlwelela jwale banna ba moo ba kgobokane e le boiane ba bona le basadi le bana. Wa bona ga ula ka modimo wa tlhononofatsa o kobitse le ba bangwe ba kekeng ba ja le ba lakatsa nama ba tlo janama a tlhabile dikgomo mono le manku. Jale ke batlang ka mokorotlo mona moketeng ona wa gae re tsebe gore re qale taba tsa go
1: hela dikgomo. Matala tutu wala kia tonosa. Helele. Helele. Hela dikgomo. Hela, hela, hela. Basangana le kwa balete ruri. Helele. Helele. Hela dikgomo. Moletsi a phala ka ba ke mang. Helele. Helele.
2: A le tla le
1: bunda. Hela dikgomo.

0: ke ba le siba le lana heng mo le tya lona ka ba ke mang hele le Helele, hela dikgomo. Hela, hela, hela, le ntumedisetse abuti sesepa. Sesepa o kae wa ka sehlabeng. Helele, hela.
1: Bow down.
0: 爱护。
1: 那咋嘛？爱
0: 护，爱护，爱护。哟，咱别嘞别啥，咱那干那咋咋别护，爱护。la len tumeli se ta butile kha ba ho ay ho oh la ndele be tan
2: ah ho ah ho
3: ah ho ah ho ah ho ah ho ire ya o suluwa bana o go me go thwani e batla e re pateditse ke nke ntate Dumane pelano taso monga mokete re ke rukwe ena ga ithoka mono thoko tsa gae go ba jwale batho ba bang tsebe mataila jalo ka bo radilotshane ba re radilotshane ga e se ne bo o ngaka o leshano bana ba gago ba kula jwang o tsheka jale go utlwa gona o ne a re biteditseng empa ga nka moga moo ke tla o nkela mogibo wa basadi mo o reng banna ga re yeng thuathe ka setlhabeng o tla ba bona ga ba thentetsa mona go ba thabile jale ga ke re ga o se o tshetswe ka moga letshwafo jale a o ntate o tla bona go le mogibo ona ba gibela dikampa tsaya ga ba feta mono ba tla re banna magashe ga kodumeleng jale ke a gopola ntwa e ntse kupa kwa nagashe ya le Ukraine empa he motlho mongwe tla ya e lale e ye moriting wa tseba le banna ba basotho ga ba ne ba ka re magashea ga bana ba ipitsa magashe ane ba re sekoele ao ntatela one o ka batho ntwa ya batlhola bana ba ikisa fela ba gutlwa kao fela ke bone bana mose mona ba ntse ba batla gore ba ka leka chefo ka leleme ba re ba batla go leleka melata jale ba batla go leleka le basotho jale basotho ba gaya banna ee gona re ikemetse mona re ke ke ra tloa ke ga bo gone jale le basotho ba ne ba kankana ba re ga ona mosotho a ka ba tloa mona go gona ga bo ke losotho kapa ke kae le tla re bo le tla teana le pela difalela kore re tla letswalela ngwana a mona o thong ga ana tlogo le tla e bona tosa le madinyane jale go feta mona ba tla re galala nthong tsa bašwa goba batho e ba rata go kena nthong tsa bašwa o bone motho e le matala e le molo a le setampiting le bana kapo e le leqhekue o bona gore banna enanang o sa ntse a gagamelela lebitla jale ke ka gona ba tla re banna qheku ke lena le laka tsa go shobela e ka ba o nagana ke mang go banna ke na letsopa la go ba motho motho o kgojwa ke modumo wa gae wena wa gao ko o gapelele ore ge mpe go ise
4: mabitlengke mmamakeele wa dijatsa batho jetsa ba o ditetile o sa bidiane monantong tsa batho a ke mmamakeele nna ke mosadi ke baswadi jwa kgomo daka dinaga daka batlhankana ba ka tepong le bothaka ke bone le batswalo ke mpa ke bolela ba dikgang tsa go tla nnang date o ntaile bogale o mphile nama ka theko yalo go ngwa nama ke ena ndutse pelong e gana ukwa ditlatse e gana ukwa medietsane e gana ukwa mekotlo ya banna kgotla nna sa kena se o eme dipega o eme e tshetlha le kgunoo matšhankana ba dintse ba dile ka nyametsa ona wa e tshetlha o ne o feta wa ye kgunoo ke dingwa sa monyane sa kampoo ntsheng ke metse seale peletse seale ka nnene mosimo o ne wa tekene ke tegene makgotlho makgotlho gotlho mokokopa wa matlho mafubedu koa koba go ya ka e tegene ke ela e tloa ka matlatsane ka tosetsa naa tsa maboko ya tshesetsa makakana e tshesetse mabake sia le somo ya diphakalane tsa lešha tsa legome nnang date o sa kedia nthomanthoma ka mosepogesi data ka tla ke dithoba ke dikganna itse a ke fitlha kano ke mputia tsana phasemane di a ikgatlha ipolaya tong le dijipa go tlo e bua re seben kobe re sele le go thodi re sele banna ba duya gotla ke goganta ke tsamaisa ditaba ke tloa ga e se o tsatsi le seo ka ba le tšhaba ke fitlha maseko tsatsi le legapame ke fitlha ke re helehele le mogana le tsiego mo difeletse ka

0: monna go mo difeletse jwa leng ba segwa ba tlankana le tle le tlhokomela hantle le mmasoe mona pula ga e ne le nela ka o phetoa ke ga kaka matlho ba fubedu ya ke nna ke supisa ka baetibadile ka matlho ba iponela ke kankanye matlho a mafubedu ga e so ke kwana kolong ya mapakeng tsa nne na le peka sebanka peka mmadiotetso monongwe ga o le nne difate makekua e so a sa tla iketla ke kgankgankgang ya madikgang tsa gotla batlhankana le ntse le batlaontse ba phakisang ka pele le tlontse ba lebitso la ka ke le na kaanong ka tlasa le ene a teka sa ke ena mohananeng batlhankana le ntse le batlaong ya lapotang go nna le kwano le tsetse tso tla ke neng ka dikeletso e tle ka ga a le mogutshwanyana a be motenya empa ga a le mosesanyana a be motelele
1: akenta
0: makele ke tla le mangaung ke mola mo tekene dijwane etsa metlholo molomfang teng kwana ke ebile ka bona peka etseo di a bowe batlhankana ke tle ke le jwetse gantle jong go nna le tleleng tse o tlareng ka mmapa a teka sa ke ena mahananeng
2: sesepaga itsedi ya motheba ga ntšheba o angwa thele ga ja o tiisa molalang tota segama sao se tle se o tshwanela ga motshe ya ge se ithatolole se ithatele mathekeng a bananang a o letswaga ga morula bo mmakebiti ka yone o bala itswapa ka mogaukwe ke mo o letshaba megosi ya dintša le batho nkong yo rona ba fetlha magore latso sa ditsokotsane sa fitlha sa nka ngwana mogalakgalong sa fitlha sa mmea ka moga mageisi phiri le tao dibetane kwana kgotlong go obogo boi bašhemane ba mophato ba ge ga se phiri ke sesepa ga a thagisa kgotlo ge mmone a le kwa kwa le sa bolale tsone le gabia le ka tiba a phokojwa ba gabe ke ithiba magalo sempe ba bolli ga ba phaso ka poe ja ba phaswa ka dinaka o fetla ntwa tadi gona e mebala ya ka gatele sesepa ke ikagetse ka gage a marumo ke ntse ke dulisa batho kgalapa le kokorano kole ya ba gomela
3: mane mogogo wa lebitsa makana kile a kabana a ba sotofa kabana jakute ba kabana le makgobaro jaaka fise o kgothometsa ka letsie ore go ena tlo apitseng go ba o satane o mobo o tshwanang le makgobaro ebile ka seemo e ka go sala balwa motlhankana o teng kona mo geneng matshosa ke a motsho a senang le megoporo ke mohula ka tsebe a utlwa ga ke mmotsa thakare jo o jileng o agaba o ka ga ke a jara thoma ka ena segolwana satane o a lelekisa mabatla o ntsa ka gotlelang kwana lefatsheng go bale atlhanye letlhotlhodin beleketile mafoga a kgalelang diko go tshwana digale goba ke tsona diphoforo tsa go gola ka mafoga ke ne ke tlile ke ile kwana korone teng ke batlwe bongaka teng ke gongweletswe ka tlhophe ya ngwanana ke tlwabiro ke e setse mogao ke tshelano kana tsena tse thata ke kereletse ka go tshela motlhompe ke mmana mmatlhamene le tlhamene ba reutse ke fitlha ke botsa rona ba setsana dimpoto le e patetse jwang korone ba kangaka tuwa ya mošhanyana se nna o botsa sebetsa o tla patalwa ke tlhotha ba ya bantsa e kgonong ke ba ke tlhotha le ba katse pelong nthwana tsena ke kopanya ke etsa mo kubetso ntho ya kgotsa e le motsheo ya nna yage eno a go ntlela kanakana la meleko ba leshana ba ntseng ba ka kgalong la peka moya gao tsene ke dia ka dilwa le ba peka ba gammosele ba sante go se ba yantseba ke makokobane wa sefaola katse makegiele wa dija tsa batho tsa ba o dijele o diketile o tshabile a re mona nthong tsa batho ke sefanthwane sa ka makunya a pantho ya nka koto e kenya thekeng e ge mantsibi ya ke ro bolaya motho bare ga e le bana ba motswala nka mabolaya leisa galekgathe yao ye tlase ure o bona dinoka la boemo ga di a tlala di a ntse fela dimpa dikgantsa go tetebela go tetebela gona ke letlhabathe bompa dikgantsa go tetebela

Yeah, okay.

Atjhe banna, ka ha ke a bona letsatsi le se le batla le ya maduwa tsana. Ka nnete le ha ba hodikela. Ee, ka nnete kgomo di sentse di shebisitse mahlo ka hae. Jwale ha eba ho jwalo e re le nna nke kenyelo se mona. Ke fete mane Roma ke hlwelle ka hodimo. E ka moo ka nyoko soba. Ntate kgothatso mmati le yena o ile a mpitsa moo. Ha le tshele. A re himo nako tle kwano o kutlu hatisa bana ba ka ke bana. Ka nnete ka hana, ka seke ka hana tayo. Jwale ke a hopola ebile ho no phatsitse ngaka e theohang ka kwana. Ka mohale suku. E leng ntate le ka nkopantsheng. Jwale ke yena ile a mo jwetsa re himo nana motho a tla hatisa bana ba hao mona.

Yeah.

유아망한 가설기가 좋아.

Whoa!

thata mosebetsi bo mmere bo ntate ha o ka wa hlompha tšhaba se ka mogao sane bongaka ba gao bo tla tswela pele ga o batla bongaka ba o bo felele moyeng tana jelela tšhaba sena se ka pela matlho a ka sena foma foma ke laa metšhono ka le dingaka ke tšho jalo ke re tlhompha moriana o baneng a se wa gao kwa bankgono le bo ntate mogolo lesedi lesedi ke kopa ke šhile go le ntate mpesi ke bolokele nako mongaka ke sebetsa le ntate mpesi mona mola mosebetsing ona ke ne ke sebetsa le ntate molaotshwetetsi obane nna ke le ngaka kile kage nkeke ka ikapesa ka mosebetsi ona kago fela foma ka gore ntate molao ke mofa bana ke bana ba setšhaba ebe ga bana nna ke tla ba letsolo gae fela bana bana ba tla fetswa ke nna foma foma bomme le bo ntate ba jwang bana ba lona ba lebelaetsa ile kaga ke batle mme a tla nna tla tsekela ka oli ya mogoo mo nageng ga o tla o itse gore lotsaka ka go thwe ke ntokopong gabetse ka re ke e fa ditwo nki foma ga o jalo buang ga o jalo nna wa ntate ke mojeta o ikgantshang ga ke batle bana ba ja ntho e le nngwe ba ja ntho ena le ntho ena ke rela ka ba tlhabelang ku ile nngwe ba tla anela go ba ke ba fepile ke perese molala foma lesedi lesedi kolojala ntate mpesi nako o ga le mone lesedi a kwadile o e kare ke ngwana morena o nna ke a tlhanya ke le moe ga le mone lesedi a

0: nnete ke hore se sa feeling se a hlola.
1: Na mwana ba thukana ka shola ke ntate ke sa fokola. Ka shola ke ntate ka hloka balai. Taba ka tsa makela bua ke medi tshaba tsa maung. Ha mwana mogena ala bua mwana mofena wa ita. Le bitso la ka ke le ganya mpesi. Ke re ke sebeditse mo ke sebeditseng. Etswe wa re sebitso o sa fitla molekane. Ditaba tsa mokgathala ga di tsejwe. Mokgathala o motho o tshwanela le go tsofala. Etswe bokgoba bo qala motho monwaneng. Bo qetelle ka hodima lengole. Motho a tshwarwe ke meno a rua phatla. A o mabokoti a menagano. A re sihla fatshe a ba o ile masihlwane. Mehabo ya sala e phutha setopo moya o fedile. Na le ha nka jwa ka paka bolawa. Ke re le fula ka letsebiso bana ba ka letsebiso tebo le re thabile. Bana ba ka lelele le iphumule meogo. Ngwane motona le tsebe ke kabelwa manong. Kabela bo matla ka bo mehaka jane. Di phoofolo ka ponongana tse phelang ka ditopo tsa batho. Lo hona tse wileng ka pele go theko tsa marumo. Fitlhelela nako e tlang re beela go kopana. Nnete sa le pholo ya dikedibodipuleng shwalane. E re dikgotse di boya sakeng. Tele ya go kopanya marojana.

Jesebele le haine le se se kalo hona le taba eo ke ratang ha holo ka yena mosadi yo o ile elelwa ngongorewo ho molekane wa hae a elelwa bohloko bo tempelong ya monna wa hae a ba hlokomela le hore monna wa hae haje mosadi eno ha sa eleletswe taba tsena a tamela molekane wa hae a re morena waka ha o je keng morena waka hopola o morena morena waka ha gona letho le ka o hlolang ya ba monna eno o qetella a tshollela moya wa hae ho mosadi wa hae ho latela katamelo yeo mosadi wa hae a ileng a matamela ka yona.

0: mamedi wa sama sa lesotho ka mehla ho thwe monna ke nku halle empa ke re che monna o llela mosading yeo a mo hlomphang ha mosadi a ikokobetsa monna o tla llela ho yena gena le nnano le monnate le nnano le tlang hwena la bobedi le leleleng ha gora ele ya borobong ha e fitile ka metsotso e mashume a mararo
1: pirima
0: fitleletse hore nyane ya leshume le motso o mong bontate le amengwa tlohong mona ke mo re tshohlang ditaba tse amanang le bontate ka kotloloho banna ba tentsana tsheya banna gotla

Ngapamune shonga bashon izwa imithandazo yethu. Bare go sisigele. Atla hlerita go ka mane ka mahopeng wa lefatshe tla hleri etsa la ke ipotsa fela gona wena o tsama le setlhopha se feng? O tsama le na ha e feng? E ka mono ba hey ano. A dinga ka di papare tsa tswalle go ntse ndi di bapala gona jwa le se feng ba ka fela go phethela. O itukiso mwana mme o itukisa go ba bona fela na mohlomo nyene. A ba tla hle ba kene ka tsela e jwang a di papadi ntseno ba yano. O patane. Ho busy. Ar tsama ka le belo tsa tsela ga tsene mthibana bana o hlomana ngona teng ga bona fela na reng kang re kopanya le mbona kitse wena. Mino gafetsa re bua mona le mane o tla malongana teng a o kitika tsa tsila o tsela ka jeno kitike o hulo bona tsenga tabe mona a

no di clean. Di tswekile hona ho. Tswemule.

0: Thunder Sound eng a re le ho tla tsebile tse ka ntsena ka hlaya di first re mona re tsoka dikipa ho le boima jwa lana ka ga o tla eng
1: so se la me
2: yo msambia ikusasa la kho le qhamile
1: khulu wa me
2: ungathuki mfana wami indlela zakho zivuleke
1: so se la
2: babake

Mensagem.

hantle mme tsekela re tswa fa go tla nthontsa lo tsekela re tswa fa go tla nthontsa lo empa ha itle ha o tswa fa o midi midi sa ba tlo hlaba go mo hadi o di bisi ngang buringe so e ba tla wetsa nyo nyana fe Tenya na fe au o la te maria ti

0: mogotsi bekenye e tlang ka nna ka tsamaya.
1: Ee, o tsamaya ka se ka ntshosa.
0: Se ka tshoga mogotsi, ga se ntho e tshosang, o se o tla bona bekenye e tlang. A bafale diketwane tsa
2: bone. Mtimo!
3: A o tshwereng teng sa.
2: Oh,
3: jeez! Kesa tshwere.

jolo ka o tseba hewe mo sa bua pela swa kwa lapa ya ntla o magata a o tla ka tsone go komela ke fela pelo mona go ke ta dizu go bona o nyanyana nyana go ntlo mato tate ke le ntate mo

0: go jalo wena mmamedi wa sa masala sotho futhi mhlongo are papamani are papamani mechanics ntse ke hua madime wena msotho wa eso ka nete kere letsatsi nena la ka jenu ke sonta ha ke la supa go di ya botshelela selomo ke sa diketetse pedi mashuma mabedi ana le metso e tsheletseng me ha o sheba ka nete metso ya rona e le shume le metso mmedi ka morao ho hora ya le shume le metso mmedi mme ka nete le bitso la ka ke rapelang radio ngwane ke ntateng kana neleng maleta thojane mme ka nete ke sentse kere ke le bua jalo tibo ya bileng le wena o tlo horeng yana bo robong o fihlela horeng yena le shome le metso e medi mo waneng a rwana le wena wena mosotho wa so mme ka nete e sentse le nako yana o re gele tathojane mme ka nete re lokela hlege re qala ditaba tsa rona ka thapelo jalo ka kamehla re qala ditaba tsa rona ka thapelo jalo ka kamehla mme re tlo boela re tsebe o tla bontsha ka nete rona ibe le thathamo la lena no la rona le tlotsa maka tsela e jwan letsatsing lena la moqebelo letsatsing la moqebelo mme ke tle ke bontsha ka nete ra ke moqebelo ene le moqebelo letsatsing la maobane mo eleng hore ka nete ba bang ba bile le mabaka a mangata a fapaneng ba bang ba ne ba patapeng ka bona wena msotho wa eso ba bang ba keteka tsane tsa tlamahano ya manyalo ba bang ka nete le ditaba tse di ntse ngata ngata ka ho fapana mme ka nete ke sentse ke re bano ba ebang ba ne ba pata ba habo bona ka nete beng ka bona modimo kapa morena modimo a tle a tlamelle maqeba a bona mme ka nete a ba tshidise aba tsidise ha wa hlase sa hlaeng ha wa hlase sa hlaeng ka nete msotho wa eso mme ka nete ke sentse ke re le nna a e ka nete ha re qala lena no la rona ho tloha ho renyane a le shumele metso mmedi ho a fitla ho renyane ya bohlano tlo ba di hora tseno tse hlano ka ofela tseo nna le wena re tlang ho kopana ho tsona tseo nna re tlang ho kopana ho tsona yena msotho wa eso ka dinaneo la rona le tlabele le monate ka nete le tlabele le monate re bua ditaba tsa rona o tla hopola ka nete hore ha ile nako ena ke ya ne leng hore ditaba di tlo ba ngata holo le nana o etlo ba le nana o le monate ka ho fitisisa nana o etlo ba le monate ka ho fitisisa mme re hle re qale jwa lona mamedi wa sama sa le sotho ka nete re tle re bule le nana o la rona ka thapelo jwa loka ha ile tloelo jwa loka ha ile tloelo ka nete mme tswa rona ile shume le nan le metso e mine fela ka morao hora ya le shume le metso e mmedi ka morao hora ya le shume le metso e mmedi
1: Hai letwe.
2: Ka lerato le ka magethe.
1: Ka ofela.
2: Yo tsala na sa go mo ntate.
1: Ho jwalo mme.
2: Dumela ntate.
1: Khotso mme o phela hantle.
2: Ke a phela ntate o phela jwang?
1: Hai ka nete ke a phela ka mahau a modimo.
2: Ke le bua mahau a modimo ntate.
1: Ho jwalo.
2: Ke kopa ntate ke etse mosebetsi o itseng o etse ntate wa thapelo wa o bula mosebetsi
1: ha o be jwalo
2: ke mme ha morena a mpitsa ke tlagaba ka lesubeng
1: mme waka
2: ntate ya halalelang mopi le mosebeletsi wa rona kenyana o loka ore beile lefatsheng mona ntate se le setšhabana sa gao ntate o tseba e mong le e mong ntate o tseba le difuba tsa rona ka hodimo tsohle o tseba le mathata a rona ntate hodima lefatsheng ntate ka ha o modimo o bonang tsohle o utlwang tsohle re a leboha ntate le nakong yana ena o tlile go utlwa ntate ke ena moqhubi wa rona ntate ya matla mohle o mo file matla le bohlale ba go tlatla fihla mosebetsing wa go tlatla etsa mosebetsi o moholo wa bosiu kaofela re a leboha ntate ka mo lebuela modimo a Israel ntate ke na le malwetse ke na le mathata modimo a Israel

0: rena le bakudi rena le bohle ba nan le mathata a bohloko ba dipilo empa ntate ya matla o hlega a tseba o tseba tsohle gobane o bona tsohle ebile wa utlwa ntate tsohle tse ntseng re di bua ke a o kopa ntate ya matla ohle nakong yona ena ke kopa o be le rona go tshireletse le mathateng a rona oho modimo ya phelang ntate ya mosa ya mogau ge kopa go fokoletse ntate ya matla otlhe ge ke re tsebe bogolo ba gago ge ke re tsebe le botlhale bago ge o tsebe go o ntata gona o mma gona ntate ya matla otlhe ge ya o kopa le nakong yona ena yeo e leng bosuo bo botlhe ntate ba tswa boloka dinka bona metswalle le baratuwa ge a kopa ntate ya matla otlhe gore le gona ge ntse rere re na re ne re na le bona ka moya modimo wa Iseraele ge ba balle ntate e ba le gona ntate lebitsong la morena wa gona Jesu Kreste amen
1: amen
0: ke nne ga mosana a mpisa ke tla agaba ka lesobeng ke a leboa ntate
1: ke a leboa mme
0: tanki
1: mme o sheba ka nnete metso tsa rona e leshome le e nang le metso e supileng ka morago hora ena ya leshome le metso mmedi ga e letwe
2: ala data ta makhele
1: ka ofela
2: ke tsama tsa go
1: ho jwa lo ntate
2: nna na data ya budinga na
1: ntate
2: wa phela
1: ke a phela ntate ka bona o phela ba
2: ke a phela ke go pa le wa thabe
1: ha o be jwa lo ntate
2: a re ntse ke nne a mo ga na mpitse ke tla na ne la mo ga na
1: e ya ntate
2: ka re di tsona ke ntate monna ke pera wa itse
1: ntate
2: tangi ntate ke a leboa
1: ke a leboa o nyametse wena mmamedi o nyametse o ne a le teng kwano mme a letwe ha e letwe
3: a ba gatole ka magete
1: ka ofela
3: ge tshabana sa gomo
1: ho jwalo mme
3: le a phela ntate nkana ne le malta tshe
1: ke a phela e ka ba wena o phela lwa mme
3: a phela hantle le bitso la ka ke nkgone tshepong ya ka ke tshepile mogana o thintshitsong ke kopa go leboa thapelo e ntseng ke mme ha mogana a mpitsa ke tla gaba ntate monna ke pela wa itebela le ena a eleboa ke a eleboa ke nkgone go tshepong ya ka ke tshepile mogana tso thintshitso
1: ke a leboa nkgono
3: a ke leboe ntate
1: ka nnete o elebohile o elebohile nkgono le ena mme ha o sheba metsotso eno ya rona ga e le leshome le metso e robedi ka morago hora ena ya leshome le metso e mmedi mme ka nnete wena mmamedi o tla gopola gore nna le wena re ile ra roana letsatsing lane e le lalaboraro la beke yane ya go feta mo e le goreng gore ka nnete ge ne re ya roane jwalo re na le ditaba tse nne be re ntse re bua ka tsona mme wena mmamedi e se le go wena o kwena a tla tsho rena letsatsing la ka jeno e le moqebelo re tle re tswele pele jwalo ka ga nne le bontshitse ka nnete gore re tle re tlo tswela pele ka setlhoo seno sa rona kapa re tle re boele re iphetele ka se seng mme ke tla nka bamamedi ba bararo ba tla dumelana le taba tse jwalo gore na re tle re tswele pele ka sona kapa re etse mme ke bona ba tla etsa qeto mme ga o sheba ke shebile mona lethathamo le ke le fuweng ke bontshiwe ka nnete gore na letsatsi nana la moqebelo go sebetswa ka tsela e jwang o tla gopola gore nna ka nnete ke ne se ke inela letsebo ya letsatsi lane la laboraro gagolo gore na e be go sebetswa jwang mme letsatsi nala ka jeno le teng ke bontshiwe ka nnete gore re tla qala jalo ka metlha go tloa goreng e na leshome le metso mmedi go fitlhela goreng yane ya pele mo re tla qala jalo re ntse re amoela bane ba kokotang le ba ipitikang le ditsebiso mme e tla ba goreng yane ya pele go isa goreng ya bobedi ke mane mo e rero ka nnete momamedi o tla letsa a kgethe pina ya batlang gore a e letsetswe ke ditaba tseo ke di fuweng gore go e tsaya le jalo ka letsatsi le nana e be ka nnete re tloa jalo go tloa goreng ya bobedi go ya goreng ya boraro ke mane mo re tla fumana jwalo setlhogo sa rona mo re tla bua ka ditaba tsa rona mme ke gona mane mo kereng taba ya rona e tla tla gona teng gore re tle re utlwe gore na ebe re sebetsa ka tsela e jwang tabeng eno ya setlhogo gobane nna le lona re ntse re kolotana ke patale mokoloto ke lefe mokoloto wa ka ka nnete re tle re be le ditaba tse tlhakileng jalo mmamedi ka nnete o tla tsho gore ae ditaba tsane re ntse re di tlhoka gobane re ne re a roane ka nnete le bontshitse gore ae ditaba tsena tsa mofuta o tsena ga lokela ke re tlo dipheta gape re na le nakonyana.

Sotho wa eso. Maybe neneng ka nnete haeba ho se jwalo ka nnete ho se mawa a sa fetuhile, mohlomong re tla qala sehloho se seng. Re tla qala sehloho se seng wena Mosotho wa eso. Mme ka nnete ke ka moo ditaba tsa rona di tla etsahala ka teng letsatsing lena la kajeno. E 20 a nang le motso o le mong metsotso ya rona ka morao hora ya 12.

0: Hello, Dwe.
1: Hello, Dwe. How
0: fella?
1: Hey, Javan, how's it going?
0: Da, du.
1: Nela pinta ka nele malta tu.
0: Ho tsonta tu phela hantle.
1: Ba phela wa lesh.
0: Ha e ka nete ke ya phela ka mohau.
1: Go hole.
0: E ya ntate ke re ke ya phela ka mohau.
1: E di kupa le wa thapeleng jeng ke ntate ne. Mara na ham pitsa ke taraba. Ya di munna ke tla wa itivela ke na ile bua. For si jeri bi jora ne ne ne ne ka tichung ka mu ajena irebu kinta dimu tamu na hana kate o kabo tabo tengwani su kialebu wa
0: kialebu anta du
1: ko hole ho ga go go ha
0: ke hole ya holo
1: kona go kwangwae
0: oh a tsike a hola ke mo hala ona wa ka golo ene ya
1: thank you ntate
0: ho jwa lo ntate ke a leboa
1: ke a leboa ntate
0: da di me me hala ena go nana mmamedi ena lo yetsa tabena o gore ba bang balla ka hore karolo ena ke yone sa u kwaleng ha hore ka tsatsi le leng ya ne neng ke yone ba reng ha ikwa le hle e ditabanyana di ngatanyana e ditaba di ngatanyana empa he re ntse re itswella pele wena mmamedi wa sama sa Lesotho ha e letwe re ntse re itswella pele ka nnete re letile re sena ditaba tse ngata
2: ha e letwe
3: ka ya ka tlo ka mogeke
0: ka ofela
3: ke tshabana tsa go
0: ho jwalo mme
3: nna ke a eletsang ka tsebe ke batla fela go kokotla kodise go se ka nna re ke motlobelo e le sontaga
0: ya mme waka
3: ya ntata
0: ai ka nnete ke a leboa ka nnete e hlile yona ya ferekanya ya fosala e hlile letsatsing la ka jeno ke sontaga re qala letsatsi la sontaga re qadile letsatsi la sontaga letsatsing la ka jeno re qadile letsatsi la sontaga

0: letwe.
1: Pala ba tle ka mafete.
0: Ka ofela.
1: Hey, tsone sa khomo, dinga mo tla.
0: Ho tso mme.
1: O tsitse hantle.
0: Ke a phela ka ba wena o phela ba.
1: Ke a phela mo ne so se mo kukuti ya hlang ha mo futo. Ka tsa sene ke le na se tsena se bidu ha iprela ho rena. O kena ka kae? Di matlong ana mabedi o kena ka kae ka tsa sekotleng kapa tsa diphoofolong ha a kampa go tla go tla itlhalosa gotlhe ke go kgone go phokolang go sa nna tsedi ke a utlwase
0: ke a leboa ke a leboa nkgono
1: thank you ntate
2: ka nnete mme go tho gotlhe ka nnete o tlo ipolela gore na o ka kae o ka ditswa kotleng kapa o ka kae
0: a e letwe
1: ka lerato le ka magaetshe ntate
0: eya mme ka ofela
1: re tshabana sa kgomo
0: go jalo
1: ke kopa tshwarelo ke kopa go gutla ke wela ka ditswakotleng ke kena ka ditswakotleng ke a utlwa nne ka ntego o ntshwa motlha gore ka nna ga ke fositse o na nto ke sa e qetelela ntate
0: go jalo
1: ke a leboa ntate
0: ke a leboa mme waka
1: ke a leboa ntate
2: ka nnete o e tlhakisitse o e tlhakisitse taba ya hae o e tlhakisitse yona mmamedi ka nnete o bontshitse gore ae yena o ka ditswa kotleng o ka ditswa kotleng o ka ditswa kotleng ngwana mosotho wa heso.

0: letwe
1: ala ka tlo ka magata
0: ka ofela
1: se bona se go mundo
0: nda di
1: a de anda da u re ka vera mapura
0: I anda
1: ta wa te ba mafoka o bo
0: nda
1: ke ka se tsena ka tu di ke ha maja ginta
0: I anda
1: ke go pa ipiki ganda ke
0: ha o bi rialo nda ti
1: Toto bulan yang wakara ndah.
0: Ndah di.
1: Tadi
0: ndah. Ukah ukai weh, nama enak ukah ukai.
1: Baraka setia. Kadi pufulu ndah.
0: Oh kadi pufulu.
1: Iya ndah.
0: Ah itu tua kaki alibuwa.
1: Tadi ndah tua.
0: Ndah di.
1: Tadi ndah.
0: Aile tuwe.
2: Kala atwela ka magete.
0: Ka ofela.
2: Kala atwela ka magete.
0: Ka ofela.
2: Ke tsena sa go.
0: Ntate.
2: Ba tikela ha go tla ke pitika atwela ga dipirekisi ha gutle.
0: O a gutle a to ipitika.
2: Eh.
0: A ntate ke a le bua a tla gutle.
3: A ntate ke a le bua a tla gutle.
0: Nga nete enda te kabelo ho tho khutle ho tho khutle o tlo ipitika ho tho khutle ntate o hlotlo ipitika o tloela ho ga dipiregisi me ha ho sheba ka nete metso ya rona e mashume a mabedi pele re fitla ho renyane ya pele pele re fitla ho renyane.

0: a letwe
1: kola ka magethe
2: ka ofela
1: ga tshaba ga sa bomo
2: nda du
1: ntate o phela hantle
2: ke a phela ka wena o phela hantle ntate
1: ke a phela ntate ke bitsola ka ke ntate pali nga ka namela ka go bitsona
2: ntate
1: batho ba ba ntse ba ipitika ba bolele go bona ba kena kae ga ba bolele na bo kena ka dipoofolong kapa ka ditshakotleng
2: yaanong a pele ola bolela gutla bolela le eno o boletse ka nnete go ka diphoofolong
1: o tlhokomela taba eno e le go nne o ba tlhokomedisa goa ka nako nngwe bare ga a keta goo wa ikitika jalong ga a sa tlhalose o mmotse gona o kena ka diphoofolong kapa ka ditshakotleng
2: oo
1: ke a leboantate
2: ke a leboantate

tsamela sa Sotho ke masisiri ya St Paul ba re ke a tsamaya ke lo le batlela bodulo me ha o sheba ke shebe ka nnete hore ke hlebile ke hlokometse pina ena e ba e binang ena ka nnete ke pina ya dilemo tse ka bang le shumele nang le metso e meraro tse fitileng le shumele ka bang le metso e meraro ka ofela tse fitileng pina ena e tswile me o le motho nkile ka ba le hlonono ka nnete hore ke lo ba shebella mo neng ba babina ka nnete bophelong mona ho emeng ya meketjana e neng le teng ka hara dropo ya Maserukwano ena ya batjha. Mme ka nnete ke ne ke bone hore hae ka nnete ke sehlopha se e leng hore o le motho wa ithuta hore ha se monyetleng o se ka bang sa iphumana seo ile tsela eo se haileng ka yona ka nnete ke sehlopha se seholo ka ho fetisisa. Mme ke a tshepa ebile ke ntse ke hlokomela hore ba bangata pineng ena kapa dipineng tsena tsa morao ka nnete pokellong ena e re leng ho yona atjhe ka nna ba bang ba bona ba bangatanyana ka nnete ha ba sa le yo ke nnete ho ntse ho na le ba teng be e leng gore mohlomong dilemo le tsona ka nnete se hlediile empa he ke a ithuta ka nnete ra ke sa tse ding tsa batho be e leng gore o le motho gore ka nnete e hlile ba itshematletse ba eme ka matla ho bona ka nnete gore mmino wa sedumedi e ba ntlha ya bohlokwa ho bona e ba ntlha ya bohlokwa ho bona ka nnete o le motho wa ithuta gore kgolong fela ya rona ka nnete re hotse re tseba gore re mamela masisiri a St Paul mme ka nnete ba ntse ba tswela pele le dilemong tsena tseo re seng re le ho tsona ka nnete gore ba nne ba bontshe gore taba ya bona ya mmino e ntse e tswela pele ka tsela e matla haholo. Taba ya bona ya mmino ka nnete e ntse e tswela pele ka tsela e matla haholo mme ka nnete re ntse re ba tholetsa re ntse re ba leboela ka nnete gore ba nne ba tswele pele ba nne ba re fe matla a jwalo ha o tlowa ditabeng tsa mmino mme ha o sheba metsotso ya rona ena mamedi e supile pele re fihla horeng yane ya pele mme ke hlokometse ke bontshitse ka nnete gore ke bone mona lethathamong le ke lefuweng gore horeng yane ya pele ha re fihla horeng ya pele ke mo e leng gore wena Mosotho wa heso o tla o ikgethela pina eo e batlang gore ka nnete re nne re tswele pele ka tsona ho fihlela horeng yane ya bobedi ke wena a tla ba ikgethela ka nnete gore na re bapale setlabolane sefeng se o tla o ikgethetse sona ka nnete re tsamaye ka sona.

0: letwe.
1: Hello.
0: Kaofela. Ntate.
1: Ke ka ba o pitsi kwa.
0: Ai ka nete ke pitsi ntate ka bona o phela wang. A
1: go le a tsampa ba le pitsi ntate.
0: Mohala wa hao buela ka tsela e sa ukwa ukwa ha le ntate.
1: Ke ka ba o tswa ntwale.
0: O iya tshwe bi tirona ji.
1: Ntate.
0: Iya e bi tiri ka nete hona ji.
1: A ra ke ntate moholo ka le bi ntso.
0: E e ntate.
1: Ntate ha se ka le taba ke pa ke na le kopwe e ka tsela. Ya ile mona mi ya di tsitse se ba tsai. Ba ga ba ba na le tsa ba ho ka le ba ho na ntate no no. O bolongwa ne ne nga bolutelwa kae. Ba jempe ba le tshutse ba ba ba nga ba bo tsena ho nna mona ba tsoka ka ka ka ka. Ya ke tsile ke go molo wa ka. Ai ke go kwa ho lo ke ba ka le tsela. Ba tsitse ke no. Ba tsa tsa ke ho ka ka ke go no.
0: Ho jwalo ntate, ha e batla fana ntate wa ka, batla fana ka ditaba tse jwalo.
1: Ke a leboha le ha e se ke ka go le ka e o se ka o ka. A ke se ba se ke go tlo go ka ba bona ba se ba ka o. Ka ke se o se o ka o ka.
0: Ke a leboha ntate. Ka nnete ke ntate moholo o re ka nnete ke nnete mohala wa hae ha o hantle empa he o ne a bontsha fela taba gore ka nnete go tlokonne go fanwe ka taba ya lesedi gore na ntate senonori o tla bolokwa neng le gona o bolokelwa kae taba ya gae ke utlwile ka e tsho jalo ke nnete mohala wa hae ga o a tlhakatlhaka gantle le nna se ka tlo ya ba ke fositse ditaba tseno tsa gae empa ke utlwile ka taba ya buang ka yona ke eno haholo ke yone eno haholo mme ga o sheba wena mmamedi wa samasa lesotho gora ke ya pele hora ke ya pele kwano sealemoyeng sa lesotho ke itse letsatsi ke lane la sontaga ke la supa kgwedi ke ya botshelela selemo ke sa dikete tse pedi masome a mabedi a nang le metso e tsheletseng masome a mabedi a nang le metso e tsheletseng ka nnete ditaba tsa rona di jalo mme wena mosotho waeso mafelong a ne a beke e leng letsatsing lane la maobane le na le felang le fedileng goreng ena ya lesome le metso mmedi ke ne ke atlaile jalo gore ke be kamane ka moo neng go bolokwa

0: tshidiso gomari ka mane ka mono go lobo kwa ntate tshidiso gomari o tla hopola wena mosotho wa Jesu ke a gola kwa batho ba neng ba buika taba eno na mona se ya le moyeng hona mona le naneng la galeta thojane le letsatsi la boraro ke o jwetsa ka sineng setsale letsatsi leno pele ke theuela moyeng mona ke o jwetsa gore ka nete le pele ke tla lenane o mona ke fumane mohala wa kgaitsedi ya ka a njwetsa ditaba tse tsene mme ka nete letsatsi lena la maobane re ne re boloka masapo a hae ka nnete re ne re boloka masapo a hae tshebeletsong e ebileng ka mane ka lebaleng la Bambatha ka mane ka lebaleng la Bambatha ka nnete mme ditaba tse jalo ke re ha di etsaetse ka nnete o le motho o tlala ka maatla ke le ka ithuta nna lelapa le sogo le ga kgona gore re etele lapa leno labo maqalong a beke ena e re leng ho yona mme ka nnete itse ho fitlheng wa rona mono ke le ka ithuta gore mme le mofumadi wa gae ka nnete mme lerato e ne le mme a tletseng ka maatla haholo e ne le mme a tletseng ka maatla haholo haholo ga o sheba ditaba tse etsaetseng mme wena mosotho wa Jesu o tla gopola e nebe le taba e nebeng mmakaditse ke bontsha ka nnete gore ntate otho koloi e fitlhile ya ema lebaleng ha hae e nneng e tlile go yena e tlile ka ditaba ya baneneng ka nnete gona ga ntse eme jalo koloi yabe se e tswa taolong e mo hata gona lebaleng ha hae lapeng ke ditaba tse e leng gore ka nnete di etsaetse mme ke hlokometse taba eno ka nnete ke ne tlhile ke batla go tiisa taba ena ya go tlala ka maatla gore ka nnete ke ne ke bone gore ae ka nnete mme o tletse ka maatla le gara taba eno e kalokalo e etsaetseng le gara taba eno e kalo e etsaetseng ka nnete gore ae mme ke motho e ke boneng a tletse ka maatla ka tsela e kgetheileng mme ga ntse re ya re imamelela jalo di mmino ena ya rona ka nete ya dipina tsa difela ntlha ya bohlokwa e ntse le yone eno ya gore e re ga o sheba o le motho o ithute gore dipina le tsona ka botsona di kgona gore di nne di ofe maatla di kgona gore di ofe maatla ka nnete di ofe morolo gore o le motho o bone gore ka nnete gore taba tse ding ga di etsa le wena fela gobane ga ngata ntho e re nang le ba le bofokodi ba yona ke gore ga ditaba di etsagala motho o sheba wena o le mong o utlwa e ka nnete taba tse jalo ke tse e tsagalelang wena o le mong ka nnete re lebala gore ditaba lefatshe mona di e tsagalela e mong le e mong e mong le e mong ka nnete taba tse e tsagalang lefatshe mona di a mo e tsagalela mme wena mosotho wa Jesu ke itse gora e se le ene ya pele e fetile jalo ka metsotso e meraro ebile e sebile e fetile ka metsotso e mene ga ke bua ene le ga e otla emene mme ka nnete re tle re itswelele pele ke tlhokometse ke bontshitse ka nnete gore go tho go tloa goreng ena e ya pele ke mane mo e leng gore wena mmamedi ka nnete o ikopela pina tse o ka reng ka nnete ke tse batlwang ko wena re tle re otle jalo re otla ka tse o reng tsena ke tse batlwang ko wena wena mosotho wa Jesu ga ntse re letile jalo re letile thotsane ya rona re itse mo re yang teng ke goreng yane ya botlhano e tlile a e sa masiu
1: Nkatabata.
0: Ha letwe.
2: Kala ga tolo ka magete.
0: Ka ofela.
2: O tshabana sa go.
0: O jalo mme.
2: Ntate wa ka, ke ne matha ke ne go bolokela ga tong la hao.
0: O jalo mme.
2: Ka tshasne ke ha mofutho.
0: Ka qatsha ka moo.
2: Ka melele.
0: Mme.
2: Ke kopa pina ya ntate letshosa mo areng ha e ba wa nthata o kolokise majwe
0: ha e ba wa nthata o kolokise majwe
2: ke a leboha ntate
0: ke a leboha mme waka
2: tsatsi bosiu bo monate
0: ha mme waka ha e letwa e sa masiu
2: ka lerato le ka magete
0: ha e letwe
3: Josh kamakete
0: ka ofela
3: e tshabana sa go homo a sa maziu
0: a sa maziu
3: a sile
0: ka nnete
3: a ka ke men to simply head ka tlhoke bo se ka bang khono se bana go bo e ke go pass di ke kana ka bo di thabiso
0: Steve ke kana ra buti thabiso.
3: A bona he.
0: Ke a leboha nkhono.
3: Thank you.
0: Ka nnete, nkhono.

0: letwe
1: ka la tlo ka na khete
0: ka ofela
1: e ke bana sa go
0: ntadi
1: ke ntadi mo tla mo na hana ka te go thabuti tita mo li khapunya le se di kopa ntate a phulu ka pinya a itakane
0: a phulu ka pinya a itakane ha ke go tsho walo
1: itakane
0: e ya ntadi
1: ya ntadi
0: hai ka nete ke a lebuwa etla wa ting hai letwe
1: hai letwe ntate
0: nga nete ore a pholo ntabanyane ka pine reng ditakaneng ditakaneng hai letwe
2: ka gadira ga makhere
0: ka ofela
2: ba se bana sa go
0: ntate
2: wa phela ngwana
0: ke a phela ka ba wena o phela le ntate
2: a ngwana mentse ga fapanye mo go tsadi
0: ho rualo
2: ntate bana ba ipatile ga di tso ngwana
0: ntate bana ba ipatile
2: ba gbenne ke mona mantse
0: e ya ntate
2: a go ga buti go ka go dube mo wa ga ga o fela re go
0: a buti mang
2: kudubi
0: kudubi
2: ano danda de kudubi
0: e ya ntate
2: e ya gara ga o tsela re bui ngwane e
0: oh
2: a yi mo gadu
0: a ntate wa ka ke a lebuwa
2: a yi ndali
0: ntadi nga nete e ore ka o fela re juwe kudupe ka o fela re juwe ka o fela re juwe A eletwe.
3: Ba le ka magete.
0: Ka ofela.
3: E tsabana sa go.
0: Ntate.
3: E di tsola ka ke ntate testamente ya khale. A e ke tswa go tsiba go mo tswa ka tsiba mo tulo.
0: E ya nta.
3: Go ba ma CDI a San Paulo. Ke nyolo ya mo rena le la ke de ha go tsile ba mo tsaba.
0: Ere le nyolo ile tsaba.
3: Ke nyolo ile mo gana le la ri le ha u ti le ba mothaba.
0: Oh. Ah nda twa ka ke a lebuwa.
3: Wa e fumana nda de.
0: Eh ke ne yere ke hle ke shebe. Kana go ngwe ka e ka ba re fositse le bitso.
3: Ya di wa dadi.
0: Ndadi.
3: Ya wasa ikumano tadi za esi kapa esi ya St. Paul.
0: Okay, ya nda tu waka kia lebuwa.
3: Thank you, dadi.
0: Ndadi. Me hao sheba mitutu ya runa ele shume kamura o hora ya pili. Mitutu ya runa ele shume kamura o hora ya pili. Kamura o hora ya pili. Hai letwe.
2: Kalo katole kama kaya.
0: Kao fela.
2: Ke tsamana sa go.
0: Ha o bijwa lo ntate.
2: O bua le ntate ke puma po ho di na ga e sa ba province ke a ka tsatsa di ke a mja.
0: Ho bua lo ntate.
2: Ke kopa ntate le tshotla mona ma ga nke go ganta o balwa di taba ntate.
0: Ke go ranta o balwa di taba.
2: Ee, anta.
0: Ah, anta twa ka ke a lebuwa.
2: Ke a lebuwa ntate le tsatsi le mona.
0: Ah, anta twa ka hai sa masiu.
2: A sama tiu
0: da di
2: a wiri le go tse jo mo tan le di
0: a o bi jalo ha le twe
4: ka la ga dole ka makhete
0: ka o fela
4: ga tsha bana sa go
0: a o bi jalo ntadi
4: ntadi bo ri nya ga na mela la ka khumisa na jo go panta di ta e mane mona ma re

Ele é calor, bonito.

0: me ha o shaba wena mmameri wa sa masa so thometso tsa rona e mashume a mabedi ana le metso e miraro re ya re lebile hora yana bobedi me ha o shaba wena mmameri tse ding tsa tsona di ya sukusukudisa tse ding tsa tsona di ya sukusukudisa ka nnete ke ya tshepa re lotlile tatare re nke mogahlelo ono wa bobedi re tle re tlotla re qetella ka ona ke hlokometse go pine ntseng e setse ke gola e tlabele ena ya sefakwa sa menwaneng ya kuranta ga yona re tla qetella ka yona mme re tla qala ka yona ge nke mogatlhelo o mong fela o tla re ge tle re utlwa rona ga tswela pele ka efeng tse dingwe ka nnete di ya sukodisa ke tlhokometse gore le yone ena ya taemane le yone ena ya taemane ka nnete e tlaisa eno fela ke ya gopola gore go ne go itswe pina e re atlhephile go ne go itswe e re atlhephile wena mmamedi ga e letwe
1: ka lerato le ka makgethe
0: kao fela
1: setšhabana sa kgomo
0: ntate
1: a le ditso ke ntate monga kgomo ja lefureng ka mokgotlong
0: ntate monga kgomo ja lefureng
1: go na le ntate mono o tsompapa le ena o bitswang sehole a re lesela le wele
0: o sehole a re lesela le wele
1: ke sehole ba le bitsa go sela le wele go kgotsa dipitsi gona moo tso motswadi
0: a ntate wa ka ke a leboa a e letwe
2: ka lerato le ka makgethe
0: kao fela
2: ethabana sa tsepa
0: go jalo ntate
2: ke ditso la ka ke ntate testamente ya kgale a e ke mona lešenong wa nazareta wa ka sitsa metulong
0: ka metolong ka moo
2: ke kopa masetshedi ao gape a St Paul a ke a re pelo ya ka e nyaka letse e gorisa modimo pelo ya ka e nyaka letse pelo ya ka e sotise
0: pelo ya ka e nyaka letse
2: ya ntate ke a leboa o ka mo searchasearcha mona wa mothola empa ge a o sa fumane kota wa paraisi ka paraisi.
0: Ke a leboa ntate.
2: Ke a leboa ntate.
0: Ntate. A e letwe.
3: Ke a lerato le ka makgethe.
0: Ka o fela.
3: Sona ke sa kgone.
0: Ke a leboa ntate.
3: Ewa, mola na.
0: Ntate.
3: Le nna ke phamisa letsoho.
0: Eya ntate.
3: Ke ngodise ka gama ja boroko.
0: O jalo.
3: Ntso la ka ke ntate tshupa.
0: Ntate tshupa.
3: Motho wa rona tuna di tshabeng ha ya tuna fela ena le batho.
0: Ena le batho Roma.
3: Wa pele ke nna.
0: Ya ntate.
3: Nta Sipho Makhabane.
0: Sipho Makhabane.
3: Ndonga.
0: Ntate.
3: Sipho Makhabane.
0: Ya ntate.
3: Indonga.

0: indonga.
1: Oh. Ayibona indonga. Awuyalani?
0: Indonga iyandadi.
1: Ngizajala mohaki. Kimi sema yabo ba ufela handa.
0: Ah, andadwa ka ho bijwalo.
1: Hotoyi.
0: Ndadi. Ayiletwe.
2: Ayiletwe.
0: Ayiletwe. Ayiletwe.
3: Lo la ka mahala.
0: Ka ofela.
3: Le tsabana tsa go.
0: Ndadi.
3: Pa siya a tsen Pauli mo.
0: Di e yanda.
3: Eh ona le ntate ya tla sa mo e tinai u tinai u
0: e yanda
3: wa mona
0: e ke mo
3: ke da o da morena e ke e wa ba sa itse batho ba khale ba se la ba nyana la bute tse tsa se ntse khale a go le yo mal
0: e yanda
3: Jale bua ke tadi bana ba ipatile ngwane.
0: Jale bua na tadi bana ba ipatile.
3: Ka nywa la mme.
0: Hai letwe.
4: Ka le ga tlo ba maghete ntate.
0: Ka ofela.
4: Ke se sa bana sa go mo ntate.
0: A o bi jwalo.
4: Nna ke ngono tata, i ngwana bo ngholo bophelo ke semphego.
0: Ngono tata, i.
4: Nake ke kopa pina ya letsohla nake
0: letsohla
4: nake apa ha le siko o mpina na masisidi a ka set paul
0: o a re letsohla yena mo
4: a re o sanna ho sanna
0: o
4: thank you ntate
0: ya le bua Kawilio na mamedi. Mme a sheba ka nete metso ya rona e le shume le nan le metso e supileng. Le shume le nan le metso e supileng. Re tle re nke ba babedi ba o qetela e be jwale ge ganna tseno tse gethuweng. Ge ganna tseno tse gethuweng wena mamedi. A letwe.
5: Ke le ka magete.
0: Ka ofela.
5: Ga se bana sa go.
0: Ha o be jwalo.
5: Na ke kopela ina hore kholo ga nako ke tla thola ke re kung ke nkhono ke de ke le pelong ka matedi ke le bua
0: ana ke ya mang ana ke ya mang
5: ntate
0: ke ana ke ya mang
5: ke le le se mona yo na ntate se ke kopa
0: oh
5: thank you ntate
0: a ke a le bua mme nga ne donare boholo bana ko ke tla thola ke re tu boholo bana ko ke tla thola ke re tu hai letwe
6: ka la gatolo ka maghete
0: ka ofela
6: ka bana tsa khomo
0: a o be jwalo
6: ke kopa o thusa go no thiretere ke ntate tshiso modise go lo bana go ke tshisa na wane so
0: oh go lo bana go ke ntate tshidiso
6: e ya ntate
0: oh ha ke a le bua ntate mm ka nete e hlakile yona mamedi ha e wena mamedi re ka nete re itswelle pele re itswelle pele ka tsona metsotso ya rona e le shume le nang le metso e mehlano fela re tle re di ganne mme ka mora mona o sentse o tseba wena mamedi gore ha di fela mona ke mane mo ga tlabe re kena nakong yane re tlotla re bua ka sehlogo sa rona